Weewa okumere mwe gokole mukwano gwango mulunji ya ulirize dakika ziri mukaga zezi ise musawa 10 za machagarero enaku zo mwezi zere bere mwezi gwa 5 mwaka 10 bere mwabiri mu mukaga unaku lwa mukaga unaku lulunji unaku lwa bakakoti eranga tusanyisa okulaba gwe na tuseda mu morning show ya machagarero eranga tugenda kusaba nga bulijjo program omusaba wida amanya nze fortunate nabwe dakakoti tenga nzize kubanga tutambula wamu paka kusawa 10:15 olw'ekisa kya Katonda nga tukowola Katonda olw'ensonga ez'enjawulo. Elizabeth Nairobi, Jacob Bell, long time sanyisa okulaba wali wabutubulako bali kulabika Sharon leader omugole we bali kuvaayo mu kisenge ebiseera bya kubeera mu kisenge. Este Alanda Nelson Ajuka, Irene Kegods on then Winfred de Germany mwebale nyo mwebalire ddala kubanga mwagitaddeko amachagalero emmere eyomoyo go abalala ogitaddeko ngagenda kwebaka nawe bale kubanga ogitaddeko nogamba kansabe nga sina bakwebaka abalala bali matumbi budde abalala misana tuku Katonda watu we atonde nsi naira tuchumwe baliza netuchituloite lokongero musinza no mugulumiza kubanga mwana watu echo chechimufula Katonda chechimufula Katonda Emmanuel from Bunamwana yekwali echifula Katonda okubera Katonda mwana watu nti yakola ebintu ebyeunyisa ebitasoboka eri abantu ebintu bye yakola mwana watu bimuletera okufuka Katonda era nga tumusinza ne tugulumiza erinnya lye bulikadde kubanga ye Katonda mwa Katonda bwe he did things nti otula n'obitu byangana naye mbutuufu oli Katonda walio badde kwao n'obaako byolowooza n'ofumiza mbutuufu omugulu waliyo Katonda katebe mimufuula Katonda abamubukya tusaba tugolokoke tugende tukole abalala misana bali alanki naye ga nange kansabe ne bw'omusaba awulira naye n'obwe tugamba nti wayo runaku ye ngagamba mpayo etuntu lino abalala agenda kwebaka tugamba wonga yo runaku yagamba mponga y'ekiro kya leero amina naye nga Katonda bwatyo bwali bwatyo bwe yakola Justin siwe kiri Madina siwe kiri Agustin siwe kiri ne Aaron mwebale kubanga mutwegaseko naye nga mazima bwe kityo bwe kiri Katonda bwe yatonda ensi era tumwebaza kubanga era tumusinza kubanga ye Katonda Mama Joan siwe kiri amina kati n'essaawa ya leero tugenda kumusaba era ffe abali wano tugenda kuwaayo olunaku lwaleero mu maaso ga Mukama njagala oluweyo mu maaso ga Katonda omugambe Mukama amazima gali nti amaaso gange gali gy'oli gwalina okunyamba Zabbuli 12:1 egamba nti naye musanga amaaso gange eri ensozi naye okubeerwa kwange kuva eri Katonda era omugambe Mukama n'olwaleero okubeerwa kwange kuva gy'oli obukuumi bwange vva gy'oli obugabirizi bwange vva gy'oli okuwonyezebwa kwange kuva gy'oli amiina ero ojja kuwaayo n'olunaku olwaleero njagala omusa eddoboozi lyo omuyita omugambe Mukama n'olwaleero nze gy'oli nsaba kunyamba ate weekiro naye ng'amuwaayo n'agamba mpaayo ekiro kya leero gy'oli n'omugamba Mukama obukuumi bwange buva gy'oli kubanga Katonda akuuma Isirayiri teyeebaka era takola ki tabongoota ngomugambe Mukama nze ngenda kwebaka naye ngwe manyi teweebaka era wakati nga neebase Mukama ekiro kya leero nkiwaayo gy'oli nkuyita tango ntekeko obukuumi bw'ekyokubiri bino obusaale obutambula mu kiro obutambuza endwadde obuleeta bikawuulo obuleeta abafu nze Mukama mpa otulo otulungi give me a peaceful sleep simanyi lwaki bulijjo era nali sisabira abagenda kwebaka tusabira abazuuka okugenda kukola naye n'abagenda kwebaka waayo ekiro kubanga munanga ate bitambula mu kiro biba bingi mugambe Mukama bali ku kyoto bali kunkolera amalogo abali ku kyoto banfuire emindi Mukama faafaganye okuteesa kwabwe gambe emindi zaabwe ziyiwemu omusaayi amiina naye nawe agenda kwebaka waayo ekiro bwe tuba tuwaayo olunaku gwe gwayo ekiro nawe w'emisana waayo emisana gyo oba oli ku lanki ng'ogenda kuva ku lanki ogudde mu ofiisi nawe saba kusinziira ku mbeera yaki y'ensi gy'olimu kubanga tusooka kwesabira era tugenda kwesabira oweesabira osabira abaana bo osabira mukyala wo osabira mwami wo lwakuba tebateekaho nti bwe tumala okwesabira ate tuleme okubeera ki selfish tubeye abantu abalala betuyimusa mu maaso ga Katonda yimusa abalwadde kati ng'omulwadde atasobola kwesabira omukazi ali kulumu ali ku kitanda kyasobola okukola ali kulumu ali muleba kuyita Yesu waakoma naye mbw'asaba esaala eri yennyini tasobola amiina
Walo wa singu wa bako ya becha ye tevacha asaga wana na kusaba. Hamunga goi ino kubayi musama soga mkama. Wali wa bafumba bako ya ufumbo bagara kubuduka. Nga goi ino kumunyi musama soga katonda. Esala jomu sabida ye gendo kumuto mira. Awo wali ya ulirechi munga mantina ye. Ruachoko ufumbo ruachito tula no ufumba. Musajja gwe lwakyoko wa maka lwakitotuula n'obeera mu maka ago n'olabirira abaana bo amiina kati munnange bwe tumala okwesabira etuwaayo ennaku zaffe etuwaayo bizinesi zaffe etuwaayo abaana baffe etuwaayo emirimu gyaffe ate baako omuntu gw'osabira waliwo atamanyi kyakola waliwo baddeko mu mbeera nga tomanyi na saala ya kusaba bakugoba mu nyumba abaana tomanyi waakubateeka you are there kati ne saala y'okusaba netuuka newoga wakati nsabe ki Nicho kulia tolina, okusula tolina, nicho kwe gangoli yao, no wakati nsabe sala chi. Sango mtu nga saba sala ya kufa. Hakaba mkama wachiri nzita. Nse na jisa wako, na wera kwa wane mtu ndwe nge mbela ambi, nempuli tanga afuda singa. Ila nengenda, nenga mkama kati nzita. Nensabe sala ya kufa. Tema na watu kumanti na limuzi vunyo. Neteleza bulunji nga manyinge nda kuzuku kamfude na zuku kasifude. Amina. Na yo inzo kusanga wali wali yunga sabida abantu abawedde mu amaanyi abakoya abecha ya beta midwa. Nga basabida. Kati yesala yansa netu tenga ngambi mfile. Amina. Usanga yansa angeyo kati wanaga astori kwa kufa katigwe. Elanzi jukile biloto vya nafuna nga bizibu nywe bisele vya ngofune biloto. Nga binene nyo bizibu na ingo go saba kufa. Kati wali omuntu asaba kufa kati na inga maswa unga katonda ina bya mtegeke denga binene atenga bya amanyi. Kati mkwano wangu tugenda kabili la katonda machagarilo tumwegayirire ku lw'abantu ab'enjawulo. Akukwatako toina wabasabira bonna na ya uwo ulida akukwatako. Mbobo ulido kusabira li mumbaga. Wali wabantu wakatinga nevisi ya kava mumbaga ya bategera. Abantu wabali mumbaga bataburwa. Wake kitanalabi kalero omuko simanyi ombaga ya kusande na ye right now wa mkaga ya ancha na ye sawazi no taina chali nao. Na ye walio katondako la kusawe semba yonze na mula wako. Ze sente zisinga owunji ezako le mbaga ya ngezansanga msaloni. Amina. More than half of the budget was covered when I was in saloni. Kusawe semba yo. Nganda vida dala nembaga jengenda muyanta mieda. Umanyu kugenda mumbaga. Nungo manyi embaga yancha. Na ye nama. Bulishimute wali chili covered. Everything is not covered. Kuja koga unio komu ntijayari ya nyambaz. Everything was not covered. Amina. Kati muna ngango mtu nga yoyo na yeta aga kusame yoga mkama yengi na munsonga zoyo. Abatuka ni baba frustrated neveta mwa. Katecho nze katinze ya chivamu nyizo buta katina soka kubasabira dera bobo jukira danga nakava mumbaga nasabira nganya bali mumbaga naye katina byera bila naye katya kava mumbaga ya bakitegera ogwo chobaddo ulira during that time obo mahintu wali waya chiitamu bo musabira no mutima ngomo hariwo omuntu ngo owulira katonda kutadde ku mutima abakazi abatazaala maybe you have one of your people nga wasenga oba mukwano gwo ngola atazaala nga kikuluma kati gwe n'osobola okuba nga we yabivanako walawo tuka abantu ne babivaako nakugamba ina mukwano gwange singo yatukanaga mukama ntegedde ntusobola kumpa mwami ekyo kyo nakitegedde nti ebirala byonna osobola obikola naye ekyomwami tosobola nanga olw'ensonga eyo sikyakunyiigidde nkusonyiye era kumanya nti nkusonyiyidde ddala nyongera ssente ndabirira abaana b'abaganda bange n'asonyiwa katonda naye ne yeesonyiwa n'akita kati waliwo abantu nga bali bwe batyo nga weetaaga kumuyimusa maaso gaani ga mukama Nga hii ya chita, biyo kuzara ya bifa kota chaviro uzako, biyo ufumbo ya bifa kota chaviro uzako. Nga kwa ino kumunye msamaso ga katonda, haverali ya wonga ya bifa ko. Hagendo kuhuli, nga tachavite gela, hagendo kwekeweza ni bamuga mento liruvuto. Haverali ya wonga alibi bie, nga kola senteze yeri ila, biyo ufumbo ya bifa ko, haverali ya wadabo msaja nga mga ambati ya manange. Hey, njagala kuwa saunge. Asoka yombe mwao na inga nebi ayomba tevite gereke kanga ino kukiriza buchi. Bukiriza ndo zaka nko mwao. Untege de.
katugenda kuyumusa abantu maso ga katonda mugambe mukama babere oluvanyuma okumaya kweyumusa nawe maso ga katonda nomugamba mukama ambeera bako omuntu omulala gweyumusa maso ga mukama naye mukama akolechi amubeere. Amen. Oli ku MCF Radio emmere y'omwoyo gwo live. Hallelujah. Nakuzomwezi bibiri mwezi gwa kutano mwaka 2026. It is a Saturday. Tuvude mu live service ne Pastor Buyungo Joseph Mwanguzira tweba za katondole kigambo echo echo kuwewa omukisa. Era nsikiriza tuli ba mukisa. Kale mse dobozi lya oli muna mukisa osinze katonda omugulumizo mu HT wa muwa matendo kubanga mulonje. Ajude kisa n'okusaasira, ajude omukwano n'obulungi, ajude amaanyi n'obuyinza, ye Katonda yinziza ddala byonna, olaba yawula ennyanja anateme kuba watali kubo, olaba ye Katonda akankanya ensi, olaba ye Katonda ajulula ensozi ne zitamanya n'azivunisa obusungu bwe, olaba ye Katonda ajjawo okuteesa kwa mawanga n'addibya ebirowoozo by'abantu, olaba nga ye Katonda atonda eggulu n'ensi, lwaki tetumuyimusa ne tumugulumiza, oyo Katonda aba Katonda, oyo agulumidde okusinga byonna. Oya ali waguru wa buli mbeera, oya ali waguru wa buli maanyi, oya yinziza ddala byonna talina kimulema. Katonda wabona balina omubiri talina kimulema. Tukusinza, tukuyimusa, nga tukugulumiza, nga tukuwa ekitiibwa, nga tugamba nti oli mulungi, tugamba nti oli wa kisa, tugamba nti oli wa mukwano, tugamba nti oli wa buyinza. Ani akufaanana Katonda ba Katonda, ani akwenkana Taata Ssebo, amazima tali yera tali bayo. Yensonga lwaki tukusinza, yensonga lwaki tukuyimusa, yensonga lwaki tukugulumiza. Yesonga lwaki tukuwa ekitiibwa kyonna kubanga kikugwana ayi Katonda ba Katonda. Yumusibwa gulumizibwa tenderezebwa Taata Ssebo olw'obulungi bw'obungi olw'ekisa kye kingi olw'okusaasira kw'okungi n'olw'amaanyi gw'amaanyi ayi Katonda ba Katonda. Tuli wano maaso ga makyagalero nga tukwebaza gwa bukeseza nga tukyali balamu olw'ekisa kyo. Weebala olw'omukka gw'otuwadde okussa, weebala olw'obulungi bwo Taata Ssebo, weebala olw'amaanyi go, weebale gw'atuyambe ayi Katonda ba Katonda, weebale gw'atuyambe Sasi de Taata Ssebo laba no watu wade chisa ekyokugolokoka kuyita erinnya lyo ayi Katonda ba Katonda. Tukikwebaliza ekisa ky'otuwadde amakyagalero Taata omulungi omwesigwa n'otuzukusa abalala batubadde twebase abalala otuwadde ekisa ntutusuze tutunula neera kitukyatunula ekyo kibadde kisa nno Katonda ba Katonda. Tukikwebaliza Taata Ssebo nga tugamba weebale weebale nnyo weebalire ddala. Atuwadde ekisa n'otukuuma nga tukyali balamu. Weebale Katonda ba Katonda, weebale gwe maanyi gaffe, weebale gwe omuyinza w'ebintu byonna mu linnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Katonda ba Katonda, Taata Ssebo tuli wano maaso ga makyagalero, kitange omulungi omwesigwa ow'ekisobyo entiisa omuyinza w'ebintu byonna nga twewaayo gy'oli. Abalala bukedde twewaayo gy'oli, olunaku olwayo tuluwaayo gy'oli. Abatugenda kwebaka era twewaayo gy'oli. Abatuli matumbi g'obudde era twewaayo gy'oli. N'abali mu ssaawa za misana Taata naffe twewaayo gy'oli ayi Katonda ba Katonda, kubanga gwe weka gwe twetaaga, ne gwe weka asobola otuyamba. Bayibuli egambe mu Zabbuli 12:1, tinayimusanga amaaso gange ly'ensozi okubeerwa kwange kunaavaawa, tokubeerwa kwange kunaava eri Katonda atonda eggulu n'ensi. Kitange omulungi omwesigwa atonda eggulu n'ensi ate ng'ojjudde ekisa okusaasira, twataaga kubeerwa kuva gy'oli, okubeerwa okusooka ddala kwe kubeerwa okw'okusonyiyibwa, kubanga kya mazima Taata omulungi omwesigwa emitima gyaffe bangi gijjudde ennaku, bangi gijjudde okweraliikirira, emitima gyaffe gijjudde obube, Taata gijjudde okutya olw'embeera gye tuyitamu. Abaana bawumudde tetumanyi banaalya ki banaanywa ki, Taata abaana bali waka tetunaamanyi obo n'abakuumo bato bakuume, tubaleka waka ne tugenda kukola Taata ne tubalekera ensi ne tusigala nga tweraliikiridde. Taata omulungi mwesi kwa Katonda ba Katonda, wala tujudde okwemulugunya, waliwo ebintu bingi ebitatambudde bulungi mu bulamu bwaffe, ne tufuna okwemulugunya mu mitima gyaffe, ne tulaba nga Katonda oba oluddewo, ne tulaba Katonda oba nga totuyambye, naye tukomyewo gy'oli amakya ge nga tusaba tusaasirwe, tusaba kunazibwa, tusaba kutukuzibwa n'omusaayi gwo ayi Katonda ba Katonda. Muffe mulimu abajjudde ebirowoozo by'obwenzi Taata Ssebo, n'ekiro kya leero tulowoozezza ebirowoozo by'obwenzi, abalala ne twaka n'okwematiza ne twematiza, tusaasire Katonda ba Katonda, nazo tukuze n'omusaayi gwe Taata Ssebo omulinnya erisinga amaanyi lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Katonda ba Katonda, Taata Ssebo alina ebirowoozo by'obubbi era n'abalala nga babbidde ddala. Mu kiro bagolokose ne bayingira mu friji ne babba enva, bayingidde mu friji ne babba soda. Saasira Katonda ba Katonda, naaza tukuza n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Katonda ba Katonda, Taata Ssebo wange tuli wano maaso ga makyagalero nga tukwegayirira.

0: omubiri gwe okugulya. Awo Yesu n'abagamba nti, ddala ddala mbagamba nti bwe mutalya mubiri gwa mwana wa muntu ne munywa n'omusaayi gwe temulina bulamu mummwe.
1: Amina. Temulina bulamu. Kati onywa omusaayi, omusaayi togulaba naye ogenda gunywa, gukunaazeemu gasiya yenna yenna butali butuukirivu bwa sitaani. Toyinza kujja mu sitaani mu bulamu bwo okugyako ng'onywedde omusaayi gwa Yesu. Haleluya. Omanyi nze kye njagala mulokole, mugambanga toyenda, tobba, tokola ki? Haleluya. Naye nga te tebakuwadde maanyi gakusobozesa kulekayo kukola kintu ekyo, kubwo nga okimanyi nti kibi naye nga tosobola kukirekayo, kubanga sitaani akikukozesa kusinga amaanyi. Ngoloza, singa abantu bafa siriimu, waliwo atamanyi nti waliyo siriimu ku nsi, ne waliwo ekimugamba genda oyende. Muli naga yine bwe naafa gakimugamba tombulira kufa itauma. Haleluya. Omunyi waola gyabamanyi nti wala jajja mutta, n'abasawo bamugamba erekera awo vva ku mwenge, naye nga tayinza kuleka. Omunyi wa sigala tayinza kireka, naye waliwo ekimugamba nywa. Kati sitaani alina byatukozesa ng'atusinga amaanyi n'abitukozesa, ne twesanga nga naffe tukoze ki? Tubikozerwa mpaka. Naye Yesu omusaayi gwe lwali kugenda kikugyamu, omusaayi kugenda kugyamu ebintu ebyo. Gamba nkutwala mu linnya lya Yesu. Kakati nno Yesu alina okuyingira n'omusaayi gwe. Okumulya kwe kumulya karakita ye, n'omulya nga bw'ali, endowooza ye. Kugamba n'akuteekamu endowooza ye. Mu kifo sitaani engeri gy'akubaddemu, kakati Yesu yagenda okubeeramu. Amina. Mu bulokole tetugamba bugambi nti yagala omulabewo. Kyetukola tusaba Yesu n'akuggyamu obukyayi gw'abadde akyayemu omulabewo. Yesu yasobola okukikuggyamu, ate n'akuwa omwoyo gwe okusobola okwagala omulabewo. Ebyobulokole si byakufuba. Musumba, nfuba nja kumwagala mpola, naye nti olaba naye yankola bubi, tekisoboka. Si byakufuba, wabula Yesu akikulamu ate n'akuteekamu omwoyo gwe asobola okukikola. Kubeera mu ngalo Yesu Kristo. Nolwekyo kiri very simple nnyo. Kati singa takola ekyo wandibadde osobola n'okuwoza. Nagamba nakugamba nti lwaki nagamba okusonyiwa mujja wo n'ogaana. Wandimuwozezza n'ogaana nti munnange nze kyannema nagezaako ne binnema. Naye kati tolina buwolerezo. Agenda kugamba lwaki tewansaba nze nkuwa omwoyo wange asobola okukikola. Lwaki wakozesa omwoyo? Wandisabye ne nkuwa omwoyo wange asobola okusonyiwa. Mukama yeebazibwe. Ssebo Katonda kyannemeramu, nagezaako nnyo okumusonyiwa naye nekigaaniramu. Ajja kugamba lwaki tewansaba omusaayi gw'omwana wange akikunaazeemu kifulume. Haleluya. There is no excuse. Teriyo kyaha kyoyinza kuddamu kuwoza na Katonda okugaaniramu ekibi oba okugaana okukola okwagala kwe. There is nothing. Era olwaleero ogenda kuyingira obwakabaka bwa Katonda lwa mpaka. Okyeyongera wansi.
0: Ali omubiri gwange era nanywa n'omusaayi gwange alina obulamu obutagwawo, nange nzimuzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga omubiri gwange kyekyokulya ddala n'omusaayi gwange kyekyokunywa ddala. Ali omubiri gwange era nanywa n'omusaayi gwange abeera mu nze nange mu ye.
1: Kubira mu ngalo ebigambo ebyo. Kati ekyo ekisooka nti akuwa obulamu obutagwawo, ekyokubiri nti obeera mu ye, naawe obeera mu ye naye n'abeera mu gwe. Nga mukyali ku nsi kuno akukwatako akutte ku Yesu Kristo. Kakati ojja kusobola okuwangula buli mbeera yonna kubanga akulimu w'amaanyi okusinga omufuzi w'oku nsi kuno. Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Haleluya. Ojja kusobola okuwangula kubanga omuyingiza, era ekyawandiikwa kye kigamba nti twabawangula kubanga ali muffe w'amaanyi okusinga ali ludda wa ali mu nsi. Ku nsi kuliko sitaani, naye ffe ate twafuna amusinga amaanyi n'atuyingira. Agenda tuyisa mu nsi muno ate atuyingize bwakabaka bwa Katonda. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo.

0: Halo, kuliko omuntu. Halo,
1: Musoma Ivan.
0: esebo.
1: Mweza dembele yesu kusuzu wekabale.
0: Esebo.
1: Mazima tusima ni mpere zaye. Chigambo cho. Mazima chitu kozemo umulimu nyongabo yo get down.
0: Esebo.
1: Amazima tugamanyi nene tisika ngarichata ambira mchini. Tetuaga la kuloko ka.
0: Wechidi munange.
1: Mazima chini kuteko ne chini kwa rako ni mplana chisa zininga wana mwachi batichange.
0: Bwechiri munange tubitwala nga bya kuzaga. Halo,
1: mazimuro te olesati akatonda
0: esebo,
1: mazima tunenda kuchuka tuzuri mizanyo.
0: amina
1: mtumba hivyo nebe kabale tunda bakwagala nyu kwagaliza weekend nyu
0: amina naye mbagaliza weekend nonji. Wow, eje che chaluma Musa ngabana bayisaite bagala kuwanyi sabula mu bwabo. Hello. Hello.
2: Tom Semper here.
0: Yes, sir.
2: You was the woman that is.
0: I mean, sir.
2: Game as the Matino Kchuk.
0: Yes, sir.
2: Naya, tell you what woman Sirama could be a simo.
0: Yes, sir.
2: A Gambia is in Charlie Musiram. It's Gamba Chulida. Ate Achulida Dara. A Simino Ksima.
0: The name
2: of Tambulida.
0: Yes, sir.
2: Kale le chitu za yeri. Nti First John chapter 1 verse 17. Amateka Musa. Nga bali hulira wano mwangita mwata wila abasatu. Utainachi.
0: Musango.
2: Akata unodali mbana yengu echi nito chikonzo kia.
0: Uchikoze uti.
2: Uchikoze ulio chumayi. Na yobwe wanja mazima uwechi sana mazima Yesu Kristo. Atene wanja umoja kukivoyo.
0: Mwini
2: mundo mbo chumayi yete uwekale tambura. Kwa gara kumanya fe umuviri tekura vye. Na ye waliye churumiriza.
0: Esebo.
2: Waliye churumiriza munda muli. Ya Kristo abuno ya mwini mazima. Obebe ni wagamba. Kwa za katonda wetuli enjiri geyo.
0: Esebo.
2: Orusi tu iranga mri enyonta wemba siise ukutesa kuregiro.
0: Esebo.
2: Tu iranga waluwechi etisigade munda kunze.
0: Esebo.
2: Balina omukisa abavu mumoyo. Esebo. Wabana balina omukisa abavu musende. Wemba jine mtuwaru ukumine wangamba. Kuma mzimo guo wabu.
0: Guo soko kuyibuka.
2: Na soka kuyibuka. Kumanga jagara kukore tekstine mtuwaru jange kumi mwusa.
0: Esebo.
2: Atom sepa gegani. Una wajiri kumba timideko.
0: Amina.
2: Weekend nungi. No mwezo mukyo muruji.
0: Amina.
2: Era tugende mkunga na ruwa wako zencha.
0: Encha.
2: Abachari abavu. Tuzere kwenge jetupore tekstinga ketuina.
0: Amina. Amina. Wow. Mkama favorswe. Checho. Bagaliza weekend nungi. Sina chenyonge lako. Umsaji ya julomo ya ingila wechi seda chona. Yes. Mbagaliza weekend nungi. Mkama abankumire. Mwelaba.

Kwa sitani ya omuzimu gulio kugutudo kwe kati. No yambu sa ka video ku video. Ngane time yoku sabe yita. No gambo why. Na sabeda. Ogendo kweka nganga video ke watandise kusawe emu. Okavuddeko sawa nyane chemisana ne breakfast tojiride. Kubanga tolina control. Chawamba chafukamu addiction. Chafuka addiction. Social media no yambusa. No yambusa. Kamu mbubili. Ovude ku TikTok oze ku Facebook. Ano wakana gamba. Hii mkama lokola abantu bo. Mkama lokola abantu. Abantu babi nyo. Hii rengira mkama. Hii laba. Mkama beba na abantu. Yene njiri jetu ino kubulira. Njiri jetu ino kubulira. Na ya maso tegavaku. Katine chiku tuwali roo bude. Buli chintu. Ngenda kuwa kone example ndara. Sina social media yuka. Just omupira. Omupira simu bi. Tomfuna bubi. Omupira simu bubi. Na yebu olaba nga diction yago. Tute chifo cha katonda mbula mubo. Nga lwakutano. Buli lwakutano jano saba. Oba obera mutaimu ne katonda. Na yo mpira bwegube irao. Nosara wokulonda womupira kukatonda. Omanyantine che chintu. Chitute chifo cha katonda. Buli chintu chona wechitu wale chifo cha katonda mbula mubo. Chiba chifusa diction. Nga tochiri nako control. Nga wabale ta discussion yomupira. Ogenda ku discussing omupira. Nga bulichimochi manji. Na yeba kuletele discussion ya Bible. Ngo manjiko chaptemu. Mukama olituku vilabala bebafe. Neba sasana makubo musambu. Ngecho chomanjiko. Na yengo omupira omanjibuli muzanyi wa omupira. Omanjina abanawe. Omanjina omuchala. Kwe gamanga wa chiingira deep. Nechikulio obusomyo simu bi nkugambye simu simu bi but bwe kiba kitwale kifo kya katonda mu bulamu obwonga you can exchange God for football then our chifus addiction excessive television we naba wadde chokula byako nemba gamba nti fe daddy ewaka nzijukira twalinge waka nemusumba dani ngenda muge yanno kati kanso kengene mukumula munkomewo mubu mbabulire ekyaliwo kubanga tucheyongerayo konyo maso ne program ya fika tukomewo tugenda kuumulamu tudde mu kitundu kyaffe kyali ku program amapera gazabu.

0: emmere y'omwoyo gwo.
1: Obulamu bukyankalanira ddala nga tukozeseza momo. Otawanyizibwa okunoonya kyenji wano na wali.
2: Papa oyina mu kakyenji awo.
1: Okakibwa okwegayirira ku ssente ezizo.
3: Kondakita, balansi wange.
1: N'ebiseera ebimu zikuyiikako. Ate oluusi ne zikubula nako.
2: Bannange, enkumi zange ettaano muzindabiddeko.
1: Weewale okukaluubirizibwa mu ngeri ezo zonna. Kozesa momo app oba nyiga *165#. Ogusasulira ekintu kyonna awantu wonna. Onyumirwa obutasalwako ssente ezisindika ng'osasulira ebintu ebikka wansi w'5,000. Olina amaanyi okubeerawo nga tokaluubirizibbwa. Ago ge maanyi ga momo.
4: MTN.
1: MTN Momo Uganda Limited eruŋŋamizibwa banka enkulu eya Uganda.
5: Muna business nawe yeteekateeka okukola emirimu egy'enjawulo. Tosubanga okubangulwa mu bizinesi buli lwa mukaaga.
6: From time to time nga tukola, nga tutakabana, nga tufuba, tukeera, oteekamu amaanyi, oyogera bungi ne bakasitoma, toyonoona ssente, weerumya naye akasente n'omaliza ng'era tokalaba. Awe gambye nti teekamu kapoozi, kyandibanga ekikusumbuwa, si nkola ya bintu naye nga kya mwoyo.
5: Mu program kisoboka okuva ku 5:00 ttaka 7:00 ogw'emisana.
0: MCF Radio Moyo Imbira buli lwa Sande okuva 6:00 okutuuka 8:00 ez'emisana.
7: Mu nsi mulimu ennaku naye mugume ze mpangu d'ensi. Kati eriyo abantu abamu oyinza okuba ng'osobeddwa, otabuddwa, bagamba okwatiddwa bingi ng'owulira toteredde, weebuuza ki ekiddako. Waliwo emitawaana egy'enjawulo egikutomedde n'ebirala byonna, naye agamba guma nga bwe yawangula naawe ojja kuwangula era ojja kuyitawo. Damu amaanyi ogume n'omwoyo amaziga kama jaga. Bible egamba gabaho obuddo bw'ekiro naye obutulimu era bwe tutambuliramu.
0: MCF Radio emmere y'omwoyo.
8: 9:08 Katonyeze 7 Kampala 9:06 Fort Portal 10

0: nange ba producer babikola ko byonna mutuguminkirize koko katono muri nyeri ya Yesu gena nokeberayo ejja kubanga edda kompola mpola muri nyeri ya Yesu tubade tuchagendera ddala maso nga tu network has gone off on 98.7 radio bajja bikola ko mukwano tofayo bajja bikola ko byonna ebitateredde kale tucheyongerayo nnyo maso ne programu ya feka kakati no tubadde tetunagena mukumulamu tubadde tuli wali nti ebitundu byaffe ebyenjawulo our body parts byonna byonna mukama tayagala kutuula butuuzi mu mitima gyaffe abeera omwo nga atudde naye ayagala n'embiri gyaffe gibeere yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu ayagala kutuula mu mibiri gyaffe paati zaffe zonna ez'omubiri ayagala azituule mukale gw'omuvubuka mpuliriza amaaso go njagala ogawe mukama abirenga yagatuulamu tokkiriza mzimu kutuula ku maaso kukozesa okwaka social media nga oyagala nnyo social media TV kastore kali aka TV ketukomyeko TV omuntu nga oyagala nnyo okwaka okwa maaso omuntu nga TV oyagala nnyo okubeera ku TV ne kubeerako obuntu ku channels ezenjawulo ezitamanyi mu kamezo ne zibeerako kyovula waliwo Eternal Life TV tebalaga bya buseegu tekuli buseegu tekwicho Twitter iyo TV bw'ogiraba obeera omaze bulambu obw'omwoyo oba bujja kutereera kakati nomunange elwali rumu nkankweko example ey'omuntu ng'oli addicted ku TV nga waliwo akantu bw'otakalaba bw'oti ng'oyinza n'okuleka byonna by'okola olaba akantu ako ng'oyanguwa mangu okukola emirimu gw'omuvubuka mpuliriza osobole okulaba ako akantu evo kamanyi katandika ssaawa bbiri ez'ekiro ng'ojja kkalaba oba katandika ssatu nga tokasubwa nga kafuka addiction. Addiction teguba mwenge gwokka buli kintu ekikutwalira your normal time obudde n'obeera nga tosobola kukola wekitali tosobola kubeerawo wekitali kifuuka addiction kati munnange lumu ebintu bino nabaga nti nno fe nze namala kukitegeera bukulu nti nno ensonga lwaki taata wange yali afaayo nnyo okulaba nti tetulaba bintu bikyamu ku TV namala kiraba bukulu naye lulimbuto nagamba nga oyo muzeeyi tamanyi bintu mukadde tamanyi bintu byaki tamanyi bintu birungi fe yabeera ku mawulire fe twagala kulaba bu video bwaffe bugundi bwaffe yayagala kulaba mawulire kati nga kyetukola nga nze kyenkola ne bakulu bange nga tugambani ekyo kiddaani pasta ddaani oyo gwe mulaba kyalinga kito kati nga kyemugamba kati omanyi ddaani genda ku luggi gw'ogenda ku luggi bw'owulira yajja yenna oba mami oba daddi nga bajja ng'okolola olina okukolola tusobole okumanya nti wali yajja tukyuse tuteeke ku benihiini kubanga muzeeyi yayagalanga nnyo tulabe ebyo bwe bityo benihiini simanyaani ebyo ebirungi nga biri ebibi tetulina biraba naye naffe nga bwabeerawo tuteekako ni benihiini kati naye ndooza yasensinganga nti nedda bano abaana engeri omwoyo wa mukama ndooza gye yamutambulirangamu ng'amanyi nti bano abaana bagenda kudifayiringa ennyumba yange omanyi abantu basobola okukola ebintu eby'omuzizo mu nnyumba yo nga tomanyi ne badifayiringa ennyumba ng'abaana bakolera eby'omuzizo mu nnyumba yo ne badifayiringa ennyumba kati olina okubeera mwegendereza ebiki abaana bye balaba gwe ng'omuzadde naye kati ndi ku programu y'abavubuka kati ng'ajja ng'agamba nga Dani atulabiriza wali gy'ali ku mulyango ffe tuli eno wa tulaba ng'alina okukolola naye n'akolola ebiri ku TV naye abyagala kati olumu ayinza okwerabira okukolola nga tulina omugambangako buli kaseera kane tulaba obuntu bwaffe ne tulaba obuntu bwaffe kati lumu ndooza yeerabira okukolola ho ne nkulabira yeerabira okukolola okutwala ati nga nti nno ki nti wali yajja kumba ani ajja muzeeyi yajja ne nkulabira biki bye mulaba bintu nga biri awo kali kazannyo nga kali awo naka abantu bakulu mukama atusaasire netuwira ubi kati okuvolo nga bwabera osawe ezo bwijitu kanga atula ku TV mu maaso nga atula tuleme okalaba akati ngowulira obusungu bwajana atula ku TV muzeyi nga mwena muulira obusungu nga omanyi sitani akuteeka mu ekintu takoma kuteeka mu kintu kimu kyokka bwakuteeka mu obusungu agenda kuteeka mu n'ekiruyi agenda kuteeka mu n'obujja agenda kuteeka afuba okulaba nti asika buli mwoyo gwonna gujje mu bulamu bwo ng'owulira obusungu ng'owulira ng'ofa ng'owulira nga buli kimu kikutamye owulira naye nga yali ayamba ffe naye olw'okubanga ne baayamba already twayambazibwa tulina influence emizimu gye girina eriffe y'amaanyi bambi nga tegituganya kuwulira mirembe tuwulira busungu bwereere olw'ekyo kyetu amaaso gaffe mumanyi omuzimu guba gwagala oguliise buli bw'okola ekibi obeera oliisa omuzimu ogukutudde ku maaso buli bw'oyonoona n'otandika okulaba ebintu ebyaswaka ba pornographic pictures ebya pornography obeera oliisa ogwo omuzimu gugwagala ekibi kyekiguliisa kati buli bw'ogumma kyegulya buli bwe gutalya kibi bwe gutafiidinga ku kibi guwulira bubi kyova olaba omuntu ali addicted paka ng'amaze okunywa lwawulira emirembe bw'awulira nga tanywedde awulira nga omubiri gwe teguli stable guwulira awulira ng'omubiri mukyamu awulira nga awulira afa awulira kati ne bwatyo sitaani bw'akola naye munnange olw'ekisa kya Mukama namala kkula ne tulyoka tumanya nti nno bino ebintu bino eby'okubeera addicted ku TV obuzannyo obwo si birungi mu maaso ga Mukama kale munnange neesaba Mukama nze nga Mukama ansaasira ebintu bino bisobole okuva ku bulamu bwange we tusomako mu kitabo kati nedda kati eyo tuveeyo mbadde ntandise amaaso kati katukwate ku matu buli kitundu kyaffe eky'omubiri olunaku olwaleero tugenda kukikwasa omwoyo omutukuvu y'aba akifuga bwe tugenda ku the ears oba kye bayita amatu bwe tugendako mu kitabo ekya Makko essuula 9 olunyiriri olw'abiri mu 5 Yesu yali alina abantu baasabira katugendeyo ekitabo kya Makko essuula 9 olunyiriri olw'abiri mu 5 bwe tuba tusoma 9:25 lugamba lutya awo Yesu bwe yalaba ngeki kino kankwate Bayibuli ene endala ey'Oluzungu anga kino kyo kiganye Makko essuula 9 oba Mark 9:25 aso kenkizibe mu luzungu nakivunula 25 egamba when Jesus saw that the people came running together he rebuked the unclean spirit saying to it deaf and dumb spirit I command you come out of him and enter him no more tuchitochidzayo wano mu luganda tuchitereze bulungi nnyo awo Yesu bwe yarabanga ekibiina chikungana mbiro nabagolera daimon namugamba nti gwe daimon atayogera era omugavu w'amatu nze nkulagira muveeko tomuddiranga nate nakatono ntegedda yagobanga daimon zino kubanga yalabanga demoni zino bwe zibeera muntu tezimukkiriza na kuwulira wadde okulaba naye n'azigoba omanyi lwaki kubanga gine guno omuzimu bwe guti gukuleetera ne guziba amatuugo n'ag'omwoyo nga tokyawulira sigano gokka ageebwe naye ne munda nga tokyawulira tokyasobola kudisaaninga ddoboozi lya Katonda naye ng'amaloboozi kati ne guggula amaloboozi amalala ng'omuntu bw'akuvuma owulira mangu Bayibuli egamba nti eddobo nti abantu bange bamanyi endiga zange endiga oba abantu zimanye eddoboozi lyange Chitegeza mukama bobo oli ndiga. Nguli ye mulunzi. Shepherd. Abera manye dobo. Obero manye dobo. Zo manye mukama bwayogera. Na yaba mukufa matugali magale. Tetucha ulira na katonda bwayogera. Gwe muvubuka mpuliriza. Kubanga jine emizimbwe jijja. Jo jagala kushatinga down your spiritual life. Jagala obulamu bobo omo. Obubere bugale nga tocha alina mpuliziganya ne katonda. Na ya tenga mu fizike bweru. Mpuliziganya yo n'abantu ya amanyi. Kubanga ye sitani amanyi nti abantu ebana kuvuma. Chigenda ku affecting obulamu bwo. Kati ebyo byowulira. Bantu bakwogerako. Bantu bakuvuma bigambo ebibi n'obitereka mutima naye ng'omwoyo gwo gwaggala obulamu bw'omwoyo tokyawulira okuva eri Mukama oli muggale your spiritual life is closed nga Mukama ne bw'ayogera tokyawulira lwaki kubanga nkugambye ekimu bwe kibeera nga ky'amaanyi ekirala kigenda kubeera nga kinafu. Kati bw'osalawo omwoyo ebweru ng'omubiri gwo gw'amaanyi gugenda ku affecting omwoyo gwo. That's why tuyingira mu kusiba okunoonya Katonda tusobole okunafuya omubiri guno. Omubiri bwe gunafuwa, one of the ways we tuttamu omubiri gyaffe kwe kusiiba n'okunafuya. Bwe kunafuwa, omwoyo gwo guba gutandika okufuna amaanyi. Omwoyo gwo nga Katonda atandika okwogera. Rachi, kubanga your spiritual life eri alert. Kati mukwano gwange chenja galo kubu lirake chindu chimonti sitani agenda kukozesa azibe. Amatuga agakozesa. First of all, nga gwebi kusanyusa kuulira music. Music wensa kunyumira nnyo. Sebo na amatuga gasobola okutula mu muzimu. Nga goyagala nnyo kuulira music owensi nga kukolera. The spirit of compromise. Ngo tuulira nnyo music owensi. Nga kunyumira nga bweka jambwe kati. Muli mutima ekimanyi waloko kati. Naye lwakiri okuyimusa akagere. Noonye nnyo omutwe. Ngo gambo waye kasita siyimuse kuzina. Naye n'akagere kali mukuba. Kakati Mukama n'agamba oye mulokole wange gwe nalokola. Waliwo ekikyali in control. Of your ears. Amatugo gachalina kuntre ndala. Nga buo uli omuntu asomesa Bible. Nga bi kubowa. Ebi amu kama nga bi kubowa. Toya gala kubi ulira. Ngobi ulira walonda mu nebo ya gala okulira. Nebo taya gala kuulira. Na yemu music. Nga bulichimwe chijio ulira. Na yemu kama ya gala je. Akwate. Baha. Muyokana. Esula kumi, unyidi orabili mweta, orabili mwomu sambu, yungami enti, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Endigaza angezimanye dobozi liyangi, era nange enzimanye, era zingobirira. Abakolinse chisoke esula kumi na nyuri yoromu nana, lugamba, if the trumpet give, tugende tusomeyo. Tusomeyo. Olwaleero tuzze kuyiga mu linnya erya Yesu. Abakolinso ekisooka olunyiriri olw'ekkumi n'ennya olunyiriri olw'omunaana tugenda gisoma mu lulimi Oluganda. Olunyiriri olw'ekkumi n'ennya. Akolinso ekisooka kumi na nnya olunyiriri olw'omunaana. Lugamba lutya nti era singa engombe tevaamu ddoboozi litegeerekeka ani alyeteekerateekera okulwana. Ani alyeteekerateekera okulwana without the ability to hear properly. Tosobola bw'obeera nga towulira tosobola na kwetegekera lutalo. Buli muntu yenna ky'ova olaba omuntu nga spiritual life yo yaggala. Ebibambulira bikutuukako. Sitani takoma bukomi kukozesa matugo gana ag'omubiri. Naye n'ag'omwoyo agayingira. Ebibambulira bikutuukako. Kubanga omuntu yennanga you have no ability to hear properly. Nga tolina gundi ya kuulira. Nga towulira bulungi. Tosobola kwetegekera lutalo. Kubanga olutalo lutandikira mu nsi ey'omwoyo. Olutalo lwonna. Fabalokole entalo zonna zitandikira mu nsi ey'omwoyo. Kakati buli bw'obeera ng'amatuugo magale nga tegawulira kuva eri Katonda, sitaani agenda kukuba ne bw'oba walokoka. Nga wasigaza linnya lya bulokole naye ng'oli munafu, sitaani agenda kukuba kubanga lwaki your spiritual life is weak. Obulambu obw'omwoyo bugale. Towulira. Mukama ne bw'ayogera naawe towulira. Ne bw'akulaga ebintu amaaso go magale tegabitegeera. Tolina mwoyo wa discernment, tokyayawula myoyo. Buli ekyogero okiyita Mukama. Kyova olaba waliwo ne decisions ze wakola ng'olowooza nti Katonda yakugambye naye nga sitaani yakugambye. N'okola decision. Kubanga ye sitaani ali confused era buli wajja ewuwa ayagala ku confusinga. Naye buli omwoyo ogwo bwe gubeera alert nga matugo ag'omwoyo gawulira. Mukwano gwange nkutegeezaako ekintu kimu. Tewali buli kimu ekinaabanga kyagala okutuukako nga Mukama ajja akikulaga. Ti mwana wange, wano waliwo omwoyo gw'okufa, wano waliwo sitaani w'apanze nga Mukama akikulaga ng'olwana olutalo mu mwoyo. Dugenda okufuluma ebweru n'okulabika nga Katonda yalukulaga dda ng'era gw'omanyi ne outcome, kubanga Mukama akulaga ekintu nga n'amaanyi gaakyo kukijjawo agataddewo. Naye ayagala oyimirire mu kituli omunoonyi osabe kisobole okuvaawo. Kompolidde mukwano gwange. Bw'atyo nno n'amatuga n'ag'omwoyo Yesu yali awa ekyokulabirako. Naawe ekyokulabirako mu Matayo esula 13 olunyeyo 19 2:22-3 tetugenda gendayo nnyo, naye yali ayogera ku ensigo. Ensigo nga ekiikirira abo abantu abawulira ebigambo eby'obwakabaka naye nga tebabitegeera. Agenda mu church nga sitaani yawamba amatuge gano gana amatuga ag'omubiri gano nga kuliko omuzimu ogwatuulako nga ne bw'owulira ne bagamba, munnange nno obwenzi bubi, munnange nno towuliriza music wansi, mampi nga bakisomesa buli lunaku. Naye olw'okubanga ekikutuddemu tekisobola kuganya kulekayo kukola kikyamu, kikyakulinako obuyinza. Ne bw'oyagala okulekayo ekyo ky'oyagala okukola tosobola kirekayo. Lwaki? Kubanga kikyalina control. Until when bw'okyambula control n'okiggyako obuyinza, kikyakulinako obuyinza paka bw'onookyambula obuyinza. Nyagala nkuweko ekyokulabirako. Mu gavumenti yaffe mulimu ebika ebya security bingi. Naye waliwo security organ gye bayita police. Omupoliisi gavumenti yamuwa obuyinza. Gavumenti yaani? Gavumenti ya President Museveni yawa omupoliisi obuyinza. Nti ne bwe kaba katini katya nga kakyala katini bwe kati kakuyimiriza emmotoka ye ya Prado ne kakugamba yimirira wali nga nonna kavu tekalina nonna sente. Kavu kazibu. Naye olw'okubanga kaweebwa obuyinza kagenda kuyimiriza ng'oli wa Prado obeera mu nnyumba egeti yeggula yokka, naye kagenda kuyimiriza ng'ateko tekalina motoka. Naye olw'okuba kalina obuyinza kakuyimiriza ne kakulagira ekyokkola ne kagamba, fuluma out of your car madam. Mwattu n'ofuluma n'otandika okukavuma nze, naye nga kakuyimiriza ne kakufuluma ne kagamba mpa license yo. Kiki kye kakozesa? Buyinza. Kati ekintu kyonna ekikubeerako n'obuyinza tosobola paka ng'okyambudde obuyinza. Kati naawe bw'oba oyagala okukawangula ako, genda ofune obuyinza okuva mu gavumenti. Ogigambe gavumenti mpa obuyinza nze nga poliisi tennyimiriza. Kati awo w'ojja okusobola okukola ki? Buli bw'ejja poliisi n'ekuyimiriza ng'obaga obuyinza bwange buubuno, temulina kunnyimiriza, nze emirimu gy'enkola gya gavumenti temunnyimiriza, ng'akugamba kale yitawo. Kati na gino emizimu bwe gukubanga gukyakulinako obuyinza tosobola kukola kintu ky'olina kukola until when you have stripped it its authority, ng'ogyeggyeko obuyinza bwagyo ogibwambudde. Yambula obuyinza bwe girina naye olina kukozesa ki? Gwe tosobola kubanga gwe nawe obuyinza tobulina, Yesu ye yakuwa obuyinza. Kati kozesa obuyinza Yesu bwe yakuwa, ng'omusajja wa poliisi bwakozesa obuyinza government bwe yamuwa, nawe okozesa obuyinza, kubanga without the authority from the government omupoliisi tasobola ku exercising his authority. Nawe olina okugamba obuyinza okuva mu gavumenti y'eggulu bwe nkozesa okwambula buli muzimu gwonna ogunneesibyeko, ogusibya amatu gange, kubanga ne bwe mpulira enjiri sigiwulira, sola giteeka mu nkola, ogwambule obulamu bwo, oyite Omwoyo Omutukuvu to take charge. Ngenda kusomerako awo Matayo 13 niryo lwe 19, tugenda kusomawo mangu mangu, tugenda genda mu kuumulamu, then awonya kudda. Naye kansooke nkusomere mu Matayo wano, Matayo 13 onyiriri olwe 19. Aha, lugamba rutya? Lugamba kale nno mwe alugamba buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde, omubbi oyo ajja n'akikwakkula ekisigiddwa mu mutima gwe. Buli awulira kitegeeza waliwo ekituddaawo kirinda buli ky'owulira nga kikikwakkula. Kati bw'otuuka mu situation ng'olina okuteeka mu nkola kye wawulira, tosobola kubanga omulabe yakikwakkula. The moment bwe kyajja ng'akwakkula, buli bwe kijja ng'akwakkula, naye nga mu kyakyo ojja buli lunaku, naye nga buli ekiyingira mu matuugo sitaani akikwakkula kwa, buli ekyagala okuyingiramu we kwa. Yesu nno wano yayogera. Naakwakkula ekisigiddwa mu mutima gwe, oyo ye yasigibwa ku mabbali g'ekkubo. Naye n'oyo eyasigibwa awali enjazi y'oyo awulira ekigambo amangu ago n'akikkiriza n'essanyu, naye olw'okuba talina mizi mu ndamu ye bw'alwawo akaseera katono, bwe wabaawo ennaku n'okunyigirizibwa olw'ekigambo, amangu ago yeesittala. Kamala okudda ggwe nkunnyonnyola ekigambo kino kyali ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Katukomewo.
1: Emmere y'omwoyo gwo.
2: Fasta Tomu owa Mutundwe na maisabantu mwena abashere omurikiri hura district nebindi bicweka Nyakashara Sanga nebindi bicweka byone biherere haho hamwe na district Nkaryantonde Shembabure nezindi district nyinji munonga ngu kurega ibiro byo kwezi mwenda okitya ibiro byo kwezi 12 byo kwezi kwa katano omwaka ogu na Jacoba ho okungana rwamanu munonga kandrahango webembeirwe Pasta Tomu na timu yeyona
3: mukama simwe abantu barahanga mwena ninye Bishop Patrick Akwefu nimbeta mwena umwizina rya mukamwe Yesu Kristo muriterano rw'amani urwebembeirwe Pastor Tom Mugerwa ukurwa Mutundwe Christian Fellowship.
4: Mazina ni Pastor Flora nimbakira for gospel share muje twakira umushumba wanje Pastor Tom kurwa Mutundwe wabashemeye bamwe
2: nyabrawe imwaba inebisufu abaremereirwe numwije ndahanga baruhure ndakukane iwe mukama akomore amikono yombi stani ha Pastor Tom mukama kwereza umusha yabare no kwisha kutambira ihangariti iganda.
5: Abazadde nabalabira abaana mwenna amawulira malungi gaagano, kamba njulire essomero lya Victory Junior School erisangibwa kumpi ne kisawe ky'ewankulukuku nga lyadde ne boarding okuviira ddala ku daycare paka ku primary 7 lirina abasomesa abatendeka obulungi nga n'ebyensoma omusingi eggulugulu mu reading, spelling, handwriting ennungi n'okutumbula ebitone byabwe okuyita mu swimming, omupiira ne MDD. School fees ntono ddala ow'ekisulo $5,500 joka ngomufaliso blangiti amasuka ekikopo ne sowani abisanga kusomero kubwerere ate abayizi abagenda P7 abasukumye kuba nabwe bafuna half bursary. Kati duka bunambiro ngokwewandisa kukyagenda maso ku Victory Junior School okumpi ne kisawe ky'ewankulukuku oba bakubire ku simu 0704-23-08-10 oba 0758-00-19 00.
6: Obwakabaka bwa Katonda buli lwa mukaaga saa 2 paka nyeze ekiro ku 9:08 7. chena munana katunyeze musanvu Kampala chena mukaga Fort Portal chikumi musatu akatunyeze muenda Iganga chikumi akatunyeze musanvu Masaka chena musatu akatunyeze tano Mwende chena mutano akatunyeze munana Mbale chikumi musanvu akatunyeze musanvu Mbarara chena mukaga katunyeze muenda Masindi chena munya akatunyeze musanvu Kabale MCF Radio emere y'umwoyo gwo
1: Esawa ziwaza munano gwe misana
7: Here we go.
8: Chino, che chinjulo che saweno ku MCF Radio. Nga chikutosi wako.
9: Uri chakala, akomyewo na manyiga mirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangula.
10: Sakune manafe, awa.
8: MTN voice bundles, ezikuganya kuba kubuni mukutu gwonna ku bei dondolo. Nyiga star, chikumi, star, abiri muemu, hash. Oboko ze semi MTN app, olondeko daily bundle. Kubanga wetu oge. Tatuba akukomo MTN Uganda erungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission
11: Wano wotegera nti katonda ali mugwe na ali muye era bwabera mugwe teri akukwatako bwabera mugwe osobola kube dogo kyawandibwa nti twaba wangula kubanga ali mufe wa amanyi okusinga ali mugo Amina. Ekimu kukitulogosa kwe kukyawa kuloga olwalero njagala okugenda ogulireyo mujjawo ekiro y'ennyama akuloga Amina. Newe na tomubuza omuzimula atokube dogo. Terivao mwena mulina stand. Neka stoba neka tonda mugwe katonda chika tonda kwa gara. Olina suwa di mazoku ingire guru. Atebi nebisero gena bita mkubira mungala Yesu Kristo.
8: Chino che chivade chinjuro che saweno ku MCF Radio. Ngachikutu sivu wako. Echoku nyacha rock boom. Mbomu chakalanga mwa wangula.
10: Sakune manafe, awa.
8: MTN voice bundles ezikuganya kuba kubuni mukutu gwonna.
12: Omanyiche wetaga.
13: Ona!

0: Tuli muuliza mulonji gwe ayekumide ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Tukyali ku programu Amapeera ga Zaabu, programu eno y'abavubuka era eriwo kubangula omuvubuka gwe ali mu kutuuliriza essaawa eno. Online radio mukwano kweri Chosen Maureen ono we Saudi Arabia abadde agambye munaye tetulina online radio naye kweri. By the way, I encourage everyone, muri omu njagala mufune app MCF Media, bogenda ku Google Play oba Apple Store, osobola ku downloadinga app ya fe mpya. App eyo munange kubera ko both radio and TV, bobo yagala okuliriza ku radio gwo sala ononyiga ka radio, bobo yagala okulaba TV nonyiga ka TV. Nayo ino kubera ne email address eyo yejo kuyamba kuba obato jirina kijja kuziwaira kati esoka nofuna omuntu nakugwirawo email address n'olyoka ogulawo app eno. Bambi ejja kukolera kyamaanyi kubanga eri bagenda jijjako egenda kuvaako eri ya dotcaster ejja kuvaako kati. I encourage you bambi okubiranga o downloadinga MCF Media app ku Google Play oba Apple Store. Genda kabeera kati najjukira kulika akanyonyi, kulika akantu kalinga akanyonyi mu kafaananyi. Kabeera katono nayo jakalaba mu linnya erya Yesu. Kale mbadde tukyagendera maaso ku enjiri ya fene y'abavubuka kye tubadde tuwuliriza nti buli ky'owulira kiteeka gundi buli ky'owuliriza. Mbadde nkyakugamba nti sitaani ajja kukwata omuntu wo owomunda naddala okuwulira akukwate oleme kuwulira na kuva eri Mukama. Naye ng'oyagala nnyo okuwulira ebitali bya bwa Katonda, ng'oyagala nnyo biwulira, ate munange sitaani akutamiiza ebibye. Osobola okuwulira kati kangambe ng'okuwulira ennyimba ezitali za bwa Katonda, worldly music, ng'omuwulira naye nga otabukira ddala. Nyaga okuwa ekyokulabirako nakiwaako kkuwa n'emabega. Ngamba nti nze bwe nali nga nkyali ku ssomero, kale wakati wakulanga balokole, ndadi yayagalanga nnyo abaana okubeera nga tusaba, tunoonya Mukama, nga tukulira mu mpisa ey'okutya Katonda. Naye munnange ne tugenda ku ssomero, naye nga nze nsinga okugamba bannange okukola ebitali birungi. Era nzijukira lumu twali mu motoka ne mugamba muzeeyi njagala kwetonda, nina ebintu bye nakola nga nkyali ku ssomero, nga nze ayongeramu ssente, trip bw'ebeera ya 5,000 nze nyakwongeramu doublinga price, nga nyakukola ebintu bingi ne baganda bange ne mbayigiriza okudoublinga. Nzijukira musomba Dani ono atera okukola programu eno namuyigiriza, ne mugamba muzeeyi bw'obeeranga ne trip yongeramu, nga nze nfuba okulaba nti mbayigiriza. Ne mugamba yongeramu, ne mugamba bw'otafuna ssente ku muzeeyi ng'okyasoma togenda kuzifuna, nga nze nsinga okubagamba okukola ebikyamu, naye ate nga nsaba nnyo ndi mulokole, nga ne ku ssomero bamanyi ndi mulokole, naye nga nze nsinga okukola ebintu ebikyamu. Endongo bw'etuuka ku ssomero nga nze nsinga okugikuba. Kale ndowooza saagikuba nnyo, naye gyali emirundi ng'ebiri. Naye bwe nayingirayo, sitaani oyingira mu bintu bye n'akuwamba n'ofuuka ng'omulalu nga tokyategeera na kiri ku nsi. Jukira endongo eyo bwe yajja ku ssomero, baali bazireeta kusomera, te kusomera eryo lye naliko nga baleeta n'abano babayita bano abakuba endongo, bano abasirike abo simanyanga wanje nwabo nga be bajja ku ssomero. Kale lumu ndi mulokole, mbuga mikwano gyange gingamba Saala jangu, olaba nkugamba sitaani asobola okukozesa amatu go mu ngeri gy'otategeeramu. By hearing, n'ekigambo kya Mukama akozesa amatu go okukiwulira. You hear the word, no chiteka munkola. Nature sitani o chuulira, no chiteka munkola. Kati mikwano jange jingamba ne Sara, obulokole bwo bwa 1900. Lwaki tojako mundongo mama, gwa agenda okusinga okukola ebibi. Olobali abata Yesu, bosi babi nnyo. Olaba ne Yesu yasonyiwe yali ku mukono gwe simanyi ogwa ddi, ogwawa. na yegwe na wajja kusonywa jango jja kwenenyecha nange ekigambo ne kinyingira matu bisala genda ojja kwenenya ne nyingira bambi ye mzee ya manya sindi somwana omulokole neti ne nyingira mu ndongo ne bampa babula abampa labula nno kuyingira yo sibalokole dengeda sibalokole bampa ula bampa lula ne mala ne nyingira ne tugenda ne bangamba sala ulira buulizi tekiri mu sitani onyenya bunenya oyino omuntu gose gwosinga bali abatta abantu gwosinga bali abenda gwosinga bali ababba gwonyenya bunyenya kiwatocho nonyenya bunyenya mubiri gote wali tabu enjiri ne nyingira ne bakuba enjiri kyokanze yange enjiri siji bakuba ne bo bankubye enjiri yabwe nenji ulira ne nyingira matugange sitani nankakasa guli omuzimu nagwo ogukakasa ne gunkakasa nti mwattu kyeboogera kituufu kyokka ekituufu ekyokkola amazima nga manyi naye ngaanyi ogakola lwaki nina ekinsinza amaanyi ekingenda okunkozesa ensobi lukyanga nyingira kiro ate zeeri zaalingayo kiro sitandika ssaawa mukaaga nga neekolako nga nyambala empale yange nga nyingira kyokka ewaka nga ninganga aliko ki atalina kizibu kyonna nga nyingira munnange nga ntandika okuzina nzina. Nasooka kuyimirira awo nga ngamba nze ndi mulokole sizina mu nnyimba za sitaani nga bakuba endongo nono sole naginyumyako ngizeemu buzi nga bakuba endongo ennyimba nga zikuba annyimba nno ze bakuba nga sizimanyi na zimanya naye nga zirina beat ng'ennyingira ku mutima nga ntandika kamuka mwendo okulaba omutwe gwe gwasooka okunyeenya nyingidde mu territory ya sitaani mwe njagala okukolera obutuukirivu sitaani agamba wane wange territory gy'oyingiddemu tebakola mu butuukirivu influence eriwo ndala nnyo kuba omwoyo mutukuvu aba yagenze dda gwe ngolowooza akyali wowa yagenze dda ntandika omutwe nasooka na mutwe bwe namala omutwe n'enzira ku kigere naye ne ngamba mwoyo mutukuvu nsaasira ngenda kunyeenya mutwe gwokka ng'antandika olwamala nga ntandika okubi amagulu gombi ng'atandika okutambula nga waliwo ansembera nga aŋŋamba yali mwana si mulokole ŋŋamba naye saala mulokole sembera ate tuvumiriza erinnya lya Mukama mulokole sembera nno ze nno bisaala biweekoza nno ebyo bintu nakugambye dda siggwatta abantu siggwasinga ebibi ebyokulimba siggwasinga ebibi ebyokwenda jangu oli mu kwezinira tewali gwosse nga nange ensembera nga ntandika okuzina mpolampola nga batandika okuntuusa wali wakati nga mbaga abannange nze mundeke temunsembezamu ebyo nalokoka kyokka mpoza nalokoka ndi mu teritore ya sitaani mwe mpoleza nti nalokoka ngowa music yali yali akyusa music wali ku gundi ng'akyusa music yali amanyi bulungi nnyo ng'agamba bannange ndooza waliwo eyamukuba akaama ng'agamba bannange this song is dedicated to Sarah nga baleeta oluyimba nga lwakabi nnyo naye nga lwa siro lu dedicated to Sarah nga bampita nga bankubamu ekitaala mulokola aliwa ali wali ku kitaala agenda okuzina bamuleese kyokka mmale ndooza bwe bafuwa enfulumu ebweru oba enjiri ngenda gibuulira ntya nga ate wanennemye okubuulira nga nnyingira dedicated ku Sarah nga bankwata ku mukono bonna nga basirika ekitaala kyenkubamu nga bampita Sarah this song is dedicated to you nga nange ensembera ŋŋambagamba bannange nze mundeke nalokoka mundekeze ennyimba sizinirako nalokoka oluyimba lwali lwakabi nnyo bannange sikyayuga naye lwali lubi nnyo ŋŋabaŋŋamba sembera waze wano wabadde omanyi nti ogenda kukola otya yitawo zini nga bwe neesika bannange mundeke nalokoka bwe neesika naye nga kyandidde dda ne bampita ne baŋŋamba mulokole luno oluyimba lulwo mulokole n'afuuka mulokole wa mu teritory ya sitaani mukanagamba mundeke nalokoka bwe nsembera mundeke nalokoka naye nga munda nafudda genze dda munda nagenze dda enebweru ndi ku pretending naye nga munda oluyimba lwanyingidde dda ku busomyo muli sitaani ndoza nga agamba ono nkumazze bannange mundeke nalokoka naye nno bwe nnyenya bwenyenyo omubiri guno mundeke naroko ka bwenyenyo omubiri nagenda okuwuliranga nengamba owaye sika kanyo wao sinze nsingo abenzi sinze nsinga ababbi nenyingira wakati mu mugundi nentandika okuzina nga mulokole rengera mulokole nga bampana mulokole ali mu kuzina naye nga kyandidde dda oluyimba bwe lwaggwaako simanyi na engoye zange bwe zaataninga kalaki simanyi oluyimba sitani influence gyabeera nayo akukozesa ebintu by'otandikoze mu buliwo n'okola ky'ovulaba omuntu ng'agudde eddalu akola ebintu by'atasuubira nti naalibikola kubanga alina influence alina ekintu ekimwambadde ekirala ky'atasobola nentandika okuzina bwe namala ne bankubira engalo omulokole omaze mulokole ne mmala nenzira ebbali naye nzira ewa mu ddoomu nga amazina gawedde gaggwanga saa 12 nenzira mu ddoomu yange nenneebaka sitaani n'alyoka akomyawo kye bayita guilt omanyi ng'omaze okukola ekintu n'oyagala okusaba naye sitaani n'aleeta obulimba guilt eyo mugimanyi n'otandika okwesalira omusango ku lw'ekyo ky'okoze nensaba nenga mukama ansaasira nenkaaba amaziga mukama ansonyiwa anti neteesetese wa mukama nti ngenda kwenenya nga mmaze obbikola ngenda kwenenya nenkaaba nnyonyo mukama ansonyiwa munnange nnyonoonye nenvudde mukubeerawo okwo mukama ansonyiwa bwe nkaaba naye ng'omutima gwange guŋŋamba birala kati mukwano gwange okyokwenenya kituufu ogenda kwenenya naye waliwo level gy'otuuseeko gy'oyiseeko waliwo bye weeyingizaamu nga bigenda kutawaanya okkuulamu ebintu ebimu balokole gwe omuvubuka mpuliriza binyuma ebyo sigaanye binyuma naye kankubuulire sitaani talina kyagaba kya bwereere bwakuwa essanyu waliwo ekkuba eddala ly'oguddewo leka bakugambe nti gwe obulokole bwo bubowa tosanyusa abantu do not compromise n'oyagala okusanyusa abantu naye Katonda nga tomusanyusa abantu bajja kwita our woman naye nga mumaaso ga Mukama oli kiraala nenneenenya naye nga n'ebyenenya onfa nkanakaaba amaziga naye amaziga genkaaba gali gantulege nga nkaaba amaziga naye nga muli kwagala okukikola kukikyalimu mutima kikyalimu neenenya naye okwagala kw'ekintu nkyakulinamu naye neenenya nsonyiwa buli lunaku nsonyiwa naye the desire has not died ne bwe neenenya nga desire sigisse ngenda kuddamu nkikole kati nenjiga ekintu kino neŋŋamba Mukama ndoza time yayitawo ne mugamba Mukama twala desire gijjeewo take away this desire okuyayana kwe music ono owensi nga muyayanira that desire jitte kubanga as long as I have that desire okuyayana nkulina nyakuddayo ne bwe neenenya leero enkeera nyakuddamu nkikole lwaki because that desire is still alive munange nga Mukama nyamba nga Mukama ng'omukazi ow'olubuto ekintu bwe kimuyingiramu ekipya omwana bw'amuyingiramu ng'amutamya n'ennyama gye yali ayagala nempita omwoyo omutukuvu ne mugaba omwoyo wa Mukama ntamya music ono ntamya endongo eno gye bampiseemu nagenzeeyo naye sijagala kyenkola sikyagala ekyokkola ekituufu nkimanyi naye kino kinsinza amaanyi nempita omwoyo omutukuvu ne ngamba omwoyo wa Mukama bankuzizza mu bulamu obutya Katonda saagala kusanyusa busanyusa kitange naye njagala kusanyusa gwe Yesu njagala kusanyusa gwe omwoyo omutukuvu byenkola gwe obiraba nyinza obbikweka taata wange naye Mukama gwe byokola byenkola obiraba mu kyama kubanga gwe alaba mu kyama nenkabira Mukama nagenda okulabanga ebintu ntandiko byetamwa ng'oli ne bwakyogerako obwogezi nga ngenda muviira nembyetamwa okuva olwosaddamu kudda mabega era kati ne bwe mpulira buwulizi mwana waka ataddemu era bammanyi mami wuuyo azze mukyuse tebakola bintu ebyo era nga mbatuuza mbabuulira nti mwana wange olusi mba n'abaana bembeera nabo ewaka kama beyanga tako ngamuga bana bange mukyuse mukama asolo bachuse byebintu bidefilinge nyumba kati nawe mukwano gwange amatugo likagabere omusajja ono Mark 7:33 ya giratia namu jamu chibina chama namu sa engalo mu matugi na wanda malusu na koma kululimi urasa tumwenya na tunula waguru muguru na sinda na mugamba anti efasa kweku gamba anti zibuka. After he took him aside away from the crowd, Jesus put his fingers into the man's ears. Buyamuse bali nateka olugalo mu matugi. Dero mugambe mukama teko olugalo mu matugange. Teko olugalo mu matugange. Bwe mpulira abanjogedde ko mutima ne gutyemuka nenfuna okuwera likira nenfuna okubakyawa neteeka amatu gange gateekemu olugalo nga ne bwe gawulira ekintu kitya sikikkiriza ku affectinga mutima gwange oba mwoyo gwange. Then he spit and touched the man's tongue. Teyakoma kukwata ku matuge na ye nakwata ne ku lulimi lw'omusajja. Gwe mukama kwata ku lulimi lwange. Ululimi lwenzirako lwenjagala tusembyeyo nalo. He looked up to heaven, natunula eri eggulu with deep sigh and said, Afatha, ekitegeeza geggule, be opened. Amatu geggule, agabadde amazibe, gatandika okuwulira ebintu bya Mukama. Agabadde amazibe gatandika agabadde tegalaba amatu agadde tegawulira gatandika okuwulira okuva eri Mukama gatandika okuwulira ebirungi Mukama byayogera ga despising ebyomuntu ebibi ebibadde byogerwa kakati eyo Katonda Yesu kye yakola olugalo olwo lutegeeza deliverance lutegeeza okusumululwa. Yesu bw'akukwata ku ayagala akusumululire ddala. Akome ku matugo, akome ku masogo, akome ku matugo, asumulule buli kimu. Ng'ennyimba ezo ne bw'oziwulira tezikyalina effect mu bulamu obwo. Nga desire yafa okwagala okwo okuyaayana kwazo nga kwafa. Nateeka amatuge. Yesu yali alina obuweereza bw'okusumululwa bw'akolera omusajja ono. Kubanga Matayo 10:15 egamba, He has ears, oyo alina amatu, leka awulire. Leka akola atya? Awulire. Kale katugendeko katono mu kuwummulamu tugenda kukomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo kyali ku programu Amapeera ga Zaabu. Katukomewo.
1: Emmere y'omwoyo gwo.
2: Okyegendereza nti no, buli w'olaga abantu bonna basasula bakozesa Airtel Money, bw'okyama okunywa amafuta, bw'ogenda okugula ebintu mu supermarket, bw'otyaga bodaboda.
3: Mukama wange, nkusaba okozesa Airtel Money.
2: Ne kudduka bw'ogendayo, bagamba.
4: Customer, Airtel Money.
2: Olaba ne mu wooteri. Gwe, okyali mu byakubala ssente.
3: Gula buli ky'oyagala obasasula empeereza yo nange okozesa Airtel Money. Kozesa My Airtel app, obanyiga *15#, oteeka mu merchant code nga kiwedde. Kozesa My Airtel app, ofuna omukisa okwangula namunju ebirabo mbuliwo mukazanyako kunyola ekyuma. Airtel Money ekolerawo yesigika tezibirwa nsalo. Airtel Money rungamizibwa Bank of Uganda. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Embeera buli lwa Sande okuva ssaawa 6 okutuuka 8 ez'emisana.
5: Mu nsi mulimu ennaku naye mugume z'empangudde ensi. Kati eriyo abantu abamu oyinza okuba ng'osobeddwa, otabuddwa, ogamba okwatiddwa bingi ng'owulira toteredde, weebuuza ki ekiddako. Waliwo emitawaana egy'enjawulo egikutomedde n'ebirala byonna, naye agamba guma nga bwe yawangula naawe ojja kuwangula era ojja kuyitawo. Ddamu amaanyi ogume n'omwoyo amaziga kama nga sangula Bible egamba gaba obudde obw'ekiro naye obudde obukya mwana watu essanyu neditambula nga lijja gy'oli likweyoleka obwo bwe bulamu bw'ensi bwe tulimu era bwe tutambuliramu
1: MCF Radio emmere y'omwoyo
6: kino kinango kya njawulo eri abawuliriza abaffe abaagalwa abakina munana katonyeze musanvu awamu n'abo abajja okusabira wano Emutunwe Christian Fellowship Church
7: twongera okulabula nti Musumba Tom tasaba ssente okuyita ku masimu oba emikutu gya internet gamba nga Facebook, WhatsApp, Twitter oba okozesa abeyita ba agenti okukubira essimu ensonga za ssente zoogerwako mu kkanisa moka oba okuyita ku mukutu ogwa radio twongera okutangaza nti Mutundwe na tabi obaba agent mu Uganda ne wabweru wa Uganda naye tulina makanisa mu Uganda ne wabweru wa Uganda betukolagana nabo naye nga betongodde ku lwabwe n'olwekyo tebalina kye bakola ku lwaffe
6: tuongera okula blanti mwegendereza abantu abakosa erinnya ly'ekkanisa yaffe oba radio yaffe naye nga benonyeza byabwe n'ekirango kikomyawo
8: kyenda mu munaana katonyeze musanvu Kampala kyenda mu mukaaga Fort Portal

0: ako nobako n'ekizibu ekirala naye nga tobadde na spirit of rejection. Ne woba oyina emikisa egyenkana gitya, spirit of rejection ekutwala. Kale teoyina kyoba nga oyina spirit of rejection. Abewaka nga tebanjagala, mikwano gyange otuuka ku ssomero nze gwe boogerako. Naye neebaza Mukama eyansobozesa ne mala P7 neera ne ŋŋenda mu siniya 4 kati ndi muvaaka. Ekirala neebaza Mukama nali ku ssomero nga wanene omusumba atugaye mumubeera ku ssomero ne mu siniya 4 oba ogamba we mala siniya 4 ŋŋenda kukola kino. Bulijjo neeweerera okukola nze gw'olaba ŋŋamba muvaaka yange nnina okukola, siina tuula waka. Nenzija nga nina programu egenda mu cosmetics bampeeyo omulimu. Naye nensanga nga yo just company bagenda gisengula ne bampa omulimu gw'okukola ku mobile money. Nali sibimanyi bulungi, ne bosi wange namulimba ne mugamba nze mmanyi teri kye simanyi. Mami nangamba gwe kikulu osabanga busabi Mukama n'akola ki, n'akuwa ekisa. Naye obooluganda nali ndi awo neebaza Mukama eyamponya abafere. Wajja abasajja abo
1: kaakati maama bafere sooka baleke amagezi ge twagala okusooka
0: amagezi nze gwa mulaawa neeno nali si kale nali nnina amagezi nga ndi muto nga ne mami wange neewaanisa ku ssomero mami nga tasasula era nzijjukira nafunako basalo okuva mu P4 paka mu P7 nembeera n'amagezi gange naye abooluganda atuuka mu P7 thadi tamu amagezi ne gavulawo nenebuuza kyekibaddewo. Mami n'agamba kirako otandise ozannya obadde osoma naye kati wabivuddeko. Era nali mmanyi ku P7 oba ŋŋenda kukola ekitono nnyo mukaaga naye Mukama olw'okuba nti nafuuka musiru oba nali nzannya nange simanyi ne nfuna second grade nga ya 16. Naye neŋŋamba Mukama lwaki tokomyawo amagezi gange agaasooka. Ne ntuuka mu secondary ne ntandika kukola bulungi abasomesa ne banjagala naye nga omanyi the higher you go the harder things become. Bana ye natuuka mu siniya 3 ne ntandika okudda emabega. Siniya 3 third term anzira emabega yali afuna first grade second grade ndi mu third ndi mu fourth ne ŋŋamba kyekibaddewo. Era okugenda mu siniya 4 kyo kyali kisa. Neetuukamu nensoma nga ndaba tebigenda nasooka ne repeat nga siniya 3 nga mmanyi at least ŋŋenda funayo second grade egenda okuntwalawa mu siniya 4 neera nebigaana ne nfuna 4th naye era nga si 4th embi ekyantwala mu 4th yali English. Ne ŋŋamba bulijjo bagamba the higher you go the harder things they become. Neŋŋamba Mukama naye nga siniya 4 naagisobola naye neebaza Mukama yansobozesa era ne mpita muomwo ne nsoma mpola mpola kati natudde yunebu wange gwe nninda okukola ki okudda era Katonda y'amanyi.
1: Katonda y'amanyi.
0: Mukama abawe omukisa.
2: Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze neebaza Mukama nali mugezi okutandikira from my baby class neŋŋenda P4 nensirwala nensirwala nenzira ku mikwano egitagasa neŋŋenda mpola kati we natuuka mu P6 nekwata abaana we bati baali bo nga batambulira mu groups nga yange nga ŋŋenda nga fenna nga tutambulira mu groups naye we twatuuka mu P7 mu mocks ne baŋŋamba nti nno okoze bulungi nafuna 25 ne baŋŋamba ogezezaako mu maathi ne ŋŋamba Mukama nedda naye ng'oli omusomesa ampaana ng'agamba okoze bulungi ne ŋŋamba Mukama nedda nti saagala 25 kubanga luli nali mbeera mu 90 among the best. Kati we natuuka mu siniya 1 first term mids bye baatuwa ne mbiyita bulungi kati ne tuuka second term ne tusangawo bano bukomedi nga tugenda nga era nga tetuli ku ssomero ng'abaana tebawulira bulungi nga tuteeka bi inki ku manyo nga tuseka nga balowooza nti no birungi. Kati we twatuukawo mami n'aloota ekiroto n'agamba gwe babba ebitabo bwe baabitwala. Kati mami netusaba Mukama n'ayamba this time I have improved

0: Ako samkam.
1: Mukama yebazwe. Kale obujulizi obwo twebaza nnyo Mukama Katonda. Bukubire mu ngalo obujulizi obwo. Kakati njagala kuwulira olina eddalu lingi naye Katonda n'akukyusa. Jangu tubulireko naawe abantu bategeere nti Katonda asobola okukyusa omuntu. Mukama yakukyusa kuva mu mpisa zonna za bwenzi, butamiivu, njaga, mairungi, biki. Otegeere nti Katonda tawa amagezi gokka, naye kankubire nti okuba n'amagezi naye ng'ate olina empisa embi. Empisa embi zijja kuovaraninga amagezi oyo noonekere ddala. Bannange era nga bwe ŋŋambye njagala bigambo bitono nnyo. Obudde buyise, twagala kunnyuka.
2: Nze neebaza Mukama, yamponye eddalu n'effujjo.
1: Wakolanga kisebo?
2: Nze nalinga nnyoma maama wange, maama wange alunda nkoko, naye olunaku lumu lwakya ne mugamba.
1: Gwe watugambye yawutaala? Okay.
2: Lwakya lumu ne mugamba, maama nze nkoye enkoko zo zintamidde ddala, kyokka nga ze zituweredde. Ne mugamba ng'era bwantumayo neebakayo bwebasi. Ng'enkya nina okugenda ku ssomero, nkeera kudduka budusi nga n'okunaa sinaabye empunya kalimbwe. Naye Mukama yankyusa kati bwe mugamba nti maama sigenda kukola mu nkoko, agamba toyinza kuba ggwe.
1: Akati oli otya ssebo? Wakyuka otya ye?
2: We najja wano mu 2018 mu seminary yali after first term, ne ntandika okugenda nga nkyuka ne neesabira kubanze buli we babeera basamba njaga musumba nkwateko. Ampitako biisi n'agenda, naye musumba tomaga wesabire. Era nakyuka ne waŋŋamba okola ekintu ne ŋŋa sijja kikola, oba oliawo ngaa neeyimusizza nze kaŋŋenze n'ekikola.
1: Amina.
3: Nebaza Mukama kubanga yamponya zi groups embi.
1: Wali okola ki? Pozi ogambye oli mu kibiina ki?
3: Senior one.
1: Otyo?
3: Ekyantikaga mu groups embi lwakuba bayinanga nnyo ebyokulya. Big gorillas.
1: Nga gwe tolina byakulya? Ne bakusika.
3: Naye nga bakulanga vi nga beeraga private parts biki ebyo. Kati unatandika okusiriwala nga amagezi gagenda.
1: Ngolo oli mu kibiina ki olwo?
3: P6, P7.
1: No.
3: Tao.
1: Awo n'ojoyininga gurupu embi? Mu kisulo oba mu de?
3: De.
1: Mu de.
3: Bebityo naye nga kyokka nkimanyi bakola ebi naye nga sirekera awo nga bikasa njagala mba joining kubanga ebyokulya
1: otyo.
3: Naye Mukama yanyamba we nalokoka naye ntandika okubavaako mpolampola, ntandise obeesalako mpolampola. Awo Mukama we yanyamba. Nineebaza ne Mukama ekirala yanyambye kubanga mbadde sitambulangako nzekka. Naye yamponyeza accident okuva ku ewaka waffe paka wano ku church. Ng'ampitira mu kkubo, nsaza ekkubo kyokka nga ganaga main highway sigasalangako naye nga saze leero.
1: Wali tosalanga ku luguudo wekka? Very good.
4: Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze neebaza Mukama, nali najjula obusungu nga nze ndi musunguwavu nga nze onkoonako kantu katini nnyo ne kanjija kati ne nkusibira obusungu nga nnyina okunyooma nga nnyooma maama wange, in fact nga ne waaba ayogera nga nze mba ntulutuuma nga sagala kuŋŋambako. Naye nebaza Mukama, we nali mu senior 2 third term waliwo yandagirira ekifo kino nga waliwo olukuŋŋaaniro olw'aba student ne nzija. We najja mu kifo kino nasanga Pastor Jeje yaliko. Bye yabuulira byonna nga mpulira binkwatako ne mpulira nga mazima neetaaga okwetoowaza eri bazadde bange. Natuuka ekisaa nempula nga kyenkola tekijja, nali mulokole naye nga sikyukanga. Ndowooza osobola okitegeera. Naye nebaza Mukama yankyusa, mpozi dadi nerabisasowedde kujja kuwa bujulizi. Nebaza Mukama, we nali mu senior 2 nali ndi mugezi naye we natuuka mu senior 2 ng'era nkola bulungi naye ng'era ndi kilayininzeemu. Nali najjula zi gurupu nga n'essomero lyendika abaana abaliko bayaye nga tegaana musomesa kugambako ng'ogambako nga museetingira abayaye. Naye nebaza Mukama, we najja mu kifo kino nga ngenda mu senior 3 nali ngenda kyusa essomero. Mukukyusa essomero nga ntidde nga ndowozo nga natanso ku declining ne banjijayo bantu ale kusomere dane ne bazamuka mayina tuka akwere somero ate nayimuka oluvanyuma olw'okuva mu lukungaana wano first time nali wakubiri third second time nembera wa first neno term nafunye 19 aggregate so kiti wanete nonkidizamuka
1: kati nno katonda bw'asobola okulongoosa empisa asobola n'okulongoosa amagezi era kyagenda okukola olwaleero luno
0: abooluganda mukama yeebazibwe nze neebaza mukama eyamponya ebirowoozo ey'obukaba namponya addiction y'enjaga namponya obwenzi
1: ng'olwo oli mu kibiina ki
0: natandika okunywa enjaga natandika okunywa omwenge nga ndi mu mpiifu nentuuka mu P7
1: mu primary mu kisulo baadde
0: nali mudde ngewaka abasiraamu tebanywa omwengeani
1: yakuwanga omwenge ogwo n'enjaga
0: twabeerangaeyo omukyalo nga bawukolereyo kuki ku luzzi kati nga bwe tugendeyo batuwa bwarajo nga
1: babawarajebwemwagendanga ku luzzi nga munywa bwe mwagendanga ku luzzi
0: nga bwe tugenda ku luzzi nga bafumbirayo waraji nga babawa just ne babagabira mbu muloze bwebityo ne tutandikirawo mpolampola ne kigenda nga kikula bwe natuuka mu P7 vacation ya P7 nantwalako yembala nensangawo anko wange nga nyanywa enjaga ate nanjagala nnyonyo kumazi naliko rejection nga wakati banjagala naye nga bwe ntuuka mu bayayaya oba banjagala nnyonyonyonyo kati yeyanjagala nnyo naye nanjigiriza nengendaku eyo etororo ewa step mami wange naye nensangayo boyfriend wange nga wakati banjagala naye ate nga yanjagala nnyo naye nenjiga okusigala namigani mu vacation ya P7 nenywanywa sigala nga nywa paket namba nga nywa obuveera nga mbunywa nze kainwa nde nga nywa paket namba ngayinza okunywa obuveera bunya
1: ng'oli mu kibiina kyolwo etoro
0: nga ndi mu senior one
1: ng'onywa obuveera ati onywa tuwulire
0: nga nywa nenjaga kati ne banzijayo mu senior one ne bandeeta eno nesomera okusomera erimu eno era nayo nensanga nembeera ne rejection wakati mama nangana nnyo naye kyesoogedde before nti nze bulijjo nabeeranga bankolimira nga omuntu agamba ojja kufa ozunga ojja kufa tolina kyewekoledde nga its a must nga siyinza kuba wantu nga tebankolimidde nga bagamba ekigambo kimu ojja kufa ozunga ojja kufa bwotyo ojja kufa tolina kyewekoledde kati nga buli kimu bulijjo ngenda bagenda bakinyweza nga bakinyweza paka lwekyanywera nga zisobola kubeera nga kumalawo ddakiika bbiri nembeere wa mami wange naye nangaana nnyo nnyo nnyo kati neefuna egyo emikwano gyange kuba gyanjagala nnyo jjo nga wengenda eyo enjaga bampa ya bwerere buli kimu bampa kyabwere amairungi nga nyinayo abasinga in that group bali ba boyfriend bange awo ne ng'omwenzi enjaga byonna nga mbikola buli kyowulira ekibi nayesanga
1: abalenzi
0: naye najja mu kifo kino nasooka okujja mu kifo kino mama alyangaobye waka nga neeganye kati nga wayo omukazi omu neyiba nga mulokola asabira mu kifo kino nagamba ajangu nkuyambe nengendayo nze naleeta mu kifo kino nga nze mu byange nze nga nakoowa ensi era nga ntubambuuza ne mbagamba nze nafadda nali ali mu bapya ne batusabira ne batusabira nenzirayo nga ndaba erisikyafiitingayo that day mukama nansumula mu addiction yenja kuba nali sobola kumala lunaku nga sinywedde ku njaga nga kyankwata nga mbeera mu kilasi nga nina okufuluma nengenda mutoyi kumakya nengenda mutoyi kusaba musanvu nekawungezi nga nywa njaga nembeerawo kati bwe najja mu kifo kino nensumululwa nali eri mu bapya ne batuyigiriza emyoyo egirondoola gyonna ebyali binondoola ebyali bingi kufamira kusaidi ya mami wange ne kusaidi ya daddy wange naye mukama nansumula mu kwiga okulwana olutalo bwe namala okusumulawo mukama nampa ekisa nembeera omuweereza mu ssomero enalimu naye sitaani nandeeteraata ebirowoozo ebi nga wali endagaano zesaakutuula ez'obwenzi ebirowoozo ne bikomawo naye mukama yanyamba nasooka nendwana n'ebirowoozo nga pasita tombulira wabulira nga mpulira kinnuma nnyo nga nasu sikyabikola abalesajja sikyabeera nabo naye nga nasigaza ebirowoozo ebi kyokka nga yedda tomu atubuli agamba n'oba oyina ebirowoozo ebyo oba oyenze nekinuma nnyo nnyo nnyo nenkikabira mukama enaku nyingi emyezi mingi naye nali olwo ngaali ku rediyo mukama nansumulula nansumulira ddala era nebaza mukama ekitiibwa netendo bigudde
1: amiina
2: abooluganda yesu yeebazibwe nze nebaza mukama eyansumula okuva mu ddalu ly'ekika ab'ekika kyaffe kimanyikiddwa balalu abooluganda mukama yeebazibwe nze nali nvuma nga bwe nkusanga ovuma mama wange mugamba mami tuula nze nkuyambeko
5: Atawa Uganda, nzenga nonye cho choko la chenyini, echi joku rumanga chenkuvuma. Abo Uganda nga nina malala, nga nina masape, nga nina futua, nga nina tima obuchia ingangeya, nga nina skupi.
1: Ngoro sawa mchivinaji?
5: Okuvanga ndiyo, okuva from like P5.
1: P5.
5: When I was 10 years.
1: Awo, wewe ya ambiranga kwa mama u.
5: Hey, awo. Abo Uganda nembera bwencho naye kusomero ngangeya ngaboita oso ila ista wonga sikuogedde ko nene basa by them come as jukiza bujukiza kubabwe yanchu sambade na biera byanobera byanti nalimbi koze ekebyo kati ne basa atoni nabera mp5 then I had my cousin I started watching pornography abo Uganda as a result I started masturbating nembera nendo wozanzenga nafadda mundo wozanzenga bulichendo wozando woza kubukaba Neba samu kama aboru ganda, ya smura, ya nonda yo, omanyo, like, nobelango ya gwalo kwe sechiko ponochi ronda mkasasino nochi jayo, ya yalinze. Mukama ya nonda yo, aboru ganda njimirano bawe robu julis.
1: Ya kusumula ati ya mama, ya kusumula ati.
5: Nasabidawa neno.
1: Kwa jawan, hani ya kuleta?
5: Nabi ulirange yo kusumula, joined a certain group and my brother Bashiri nangamba antinzi joko wano.
1: Okay.
5: Neba samu kama, nze yalinga ye isabuwa atyo. Olwaira mbuli lenjiri, nebalo koka aboluganda tenga nze mbatuza. Nebaza mukame ya nsumula, nechidala mwebaza, ya mponya no moyo gokufuka kubuli. Na gogu wali gulo ndolo kuva mchika. Echiti wanetendo mbuli.
1: Enonga boyomba bofuka kubuli.
6: Aboluganda yesu yebazwe. Aboluganda nzo kuwela wado mukamo bujulizi. Gwe mwondi kwa kutuwa kujamu semyo na ina janganga nsabida wana I think like two years like last year. Aba Uganda nebaza mukame yansumula mu kikolimo ky'obutasoma ekyewaffe. Toyinza kukikiriza this age of mine namalako emyaka enanga sisoma. Enanga ntudde waka. Nga ndi mukuzunga. Ewe ntwe nga mukama mukatoga akanju wanzijayo. Emyaka enanga sisoma. Nga ntudde ndi mwana muwala. Aba Uganda nembera omumbere yunga sisoma. Nga seta zitazira bike waka. Emyaka ena, nga ndi mubulamu obwechiaye, obulamu obwokuzunga nga nechawa. Nga nobulokole, nga tongamba bya bulokole. Nga bongambe njiri, nga nzavu mbaba lokole. Abo Uganda, it was like 2017. Wetuwa sengu kane tu dajetuli. Mukama na atu lokole nga familia. Nebaza mukame sawaka kando, mama wange ne tata wange balokole. Elane familia wakatuli balokole. Yadulo kola mumbela je yatu isamu. 2018, abo Uganda nezira muo kusoma. Nadamu 2017, nezira mu P6, era ino kumena mu senior 4, like over 3. Nezira mu P6, abo Uganda esomo le nagenda kone bamba interview, nebangamba tugenda mteka mu P4. Abo Uganda nekabe ya mukama, nega mukama tudemi ya kenda. Tachiza kumbako, kusaidi ya tata wafea, soma yo yali omu, yali daddy. Netu nulida background yunga sinai kabia abulokole. Abulukana tuba tu ingira 2017. Ndimu P6. Fizi nezibula na chigolo koko ya chobuta damu kusoma. 2018. Nengamba mbuse P4, P5, P6. Ne P3 na chisoma kwa chitundu. Vude mupitu kati nyingide P7 ya abulugando. Laba situation. Mumiake eno kudula na risi soma. Ngandia o just. Abuluganda 2018 nyingira P7. Aba someza nechiwa kwe kambu na male miyake nanga sisoma. Aba Uganda chiwele echa machangene mami. Na ye aba Uganda ngankola bubi. Nga mbele mfune mienda. Mufirst term wao. Second term nezijanga improving. Aba Uganda tuka muthadi term. Nga aba someza banja jingano kwenye magamba gwe. Bonobo okoze nyo. Uje kufuna fourth grade. Nempuli nanga nziguao. Na esale kakupanga na ine nyota yo kusoma aba Uganda. Kubanga be wafe, abasinga bafate basomye.
1: Na mama, mukama yebale nyo kusumula kusoma. Na hitu bale tuwagala mpisa, katitu wagala mpisa, na abasinga dewe na tuwagala mpachuka mpisa.
6: Mukubela mweye mbele yobutasoma musumba nate ilinge mpisa mbi.
1: Watu, nukula mpisa
6: ji. Mpisa ye tima, nga wenda wabana bagenda kusomeru ngamfune tima.
1: Mwato?
6: Ngamfune omutimo omubi. Ngane wabane vitabu nganyizo biuza. Ngamene nugu. Na emu kama ya usumulula. Na nziza kusemelo neso, maishitibwa netendo chimudire.
1: Amina.
2: Luganda Yesu yebazibwe. Anze nebaza mukama yansumulula okuva mu mwoyo gw'okulya. Nze nalina omululu nga asiridde pleti bbiri. Mba mpulira asimatidde.
1: Ezakawunga zamatooke zaki.
2: Ezakawunga oba mmere yonna eriwo. Nze nga ndya emmere. We wabanga at least emmere yaweddewo nga nzira eno yasigalidde ku masuwani ne ngikuŋŋaanya oba ne nziramu ne nfumba oba nze kale nga nnyumirwa nnyo okulya nga ne ku ssomero mbeera njagala okuba ddabo naye nga lwa kuswala ne nkyerekerera naye we nalyanga ewaka nazuukukanga ku makya nga olubuto luzimbye nga mbeera mu kkuba ejjagala nga omukka nga guwunya bubi ne ntuuka ekiseera ne neewaliriza okuva ku kyoyo ky'okulya bannaye ne neewaliriza okivaako n'amaanyi gange naye nga ne we mpaliriza ne ndeka emmere ne ndya kamere katono ekiyungu ne ndemu okuddayo nga nzuukuka ku makya ng'era kye kimu olubuto luzimbye ne ntendewalira ne ngwamu amaanyi ne ŋŋamba ne wendi entono oluzimba ne mba ejjagala ne wendi ennene kye kimu ne ŋŋamba kati kanjirire ddala ne njirya naye ng'abooluganda ntya okubeera mu bantu nga mbeera nswala mbeera nzekka ekirala neebaza mukama nze natandika okulaba buvidiyo obw'obuseegu nga ndi mu P3 ne kinkulizaamu okwaka
1: ng'obujjawo obulaba wabusanganga bwobulaba
2: mikwano gyange egyo gye gyaleetanga nga balina essimu ne ŋŋamba aka ndabeko ku buvidiyo ŋŋenda okuteekako nga buseegu naye nga n'amaanyi agagamba bulekewe bwa buseegu nga temuli ne mmala gabeeraawo ne ndaba ne ndaba ne mbumalayo so ne kinkulizaamu okwaka naye neebaza mukama gye neeyongeranga okujja mu kifo kino nga nsumululwa mpola mpola mukama ne nkabirira mukama nansumulula mu kusiiba dry nga nsiiba kusiiba kuno eno kwe balangira ano nga nako nkusiiba mukama nankwatirwa ekisa nansumulula ekirala neebaza mukama yanzigyamu amalala ne music w'ensi nali muwuliriza nnyo naye n'amuneetamisa era kati mpuliriza music waggulu yekka kitiibwa n'ettendo nkiddiza mukama.
7: Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze neebaza mukama yamponya omwoyo gw'obusungu. Nze waliwo olumu we banzigya emabega ne bantuuza mu maaso nali mu kibiina kya kusatu. Neeva gye bantuuzizza ne ŋŋenda emabega nasanga bannange bazanya ne mbatuula mu makkati. Kati we nabatuula mu makkati ne mbagamba muzanya naye akantu ke muzanyisa ne kagera ne kankoonako. Ne kankoonako obusungu ne bujjula ne mmukuba ne mmukuba ne mwabya obwongo naye yeye yasooka okuva ku ssomero nze nandekawo era baŋŋamba nti bagenda kunkuba emboko 12 bankuba 2 n'empeta toyi ne bajja ne baŋŋamba mbu munaaze ne mugamba oba nze nkuzaala nja kunaaza kati nanyambula mu mwoyo gw'obubbi twali tuva ku ssomero kati we twali tuva ku ssomero enkuba neetandika okukwata bwe yakwata ne tukyama mu nnimiro y'omukazi ne tujjayo ebintu by'amayi ne twebika munaffe n'atusanga n'atugamba ŋŋenda baloopa ne tumugamba genda oloopa baba naakusasula bakusasule kati we yagenda ku ssomero yamala nnaku 2 nga tatuloopye atuloopa ku lwakutaano ne batuyita kolo twasiba wa Maria nga tusaba baleme tukuba era twalwala ne tulwala era bagenda otuyita ne batugamba muwonye kati bamaya mubadde mukimayo kye ne tumugamba tubadde tugenze tusabe muleme tukuba era tebaatukuba ne tumusanga mu kkubo twamuvuma ne tumuvuma okubola yafuuka mukwano gwaffe neebaza mukama eyansumulula mu ekyo
1: yakusumulula atya maama tubuulire
7: bandeeta wano mu 2017 ne nzija wano twagenda mu bapya era nava ewaka nga baŋŋambye nzije njatule obulokozi ne ŋŋaana kati olwatuuka wano ne bagamba mujje neesooka n'entula n'enfumiitiriza byonna bye basomesezza byali ku nze busungu butayagaliza kuyomba nga nnyomba nga simanyi waagindi era navumako n'omusajja n'andoopa n'ajja mama wange n'aŋŋamba nti wavumye gundi ne mugamba nze onsanze nanneebasoyo sinnamulabako yamanye ebibyo oba namuvumiddewa yamanyi naye nga namuvumye era nebaza mukama najja wano nesaba nenesabira nasumulula
8: mukama yebazibwe abooluganda mukama yebazibwe nebaza mukama it has been 2 years emyaka ebiri twali nze mukama yansumulula okuvaera ddala myaka egy'ekito naye kati mukama mwebaza twajja wali eri maaso nga nali simanyi mutundwe mama wange yandeetawo nali ngenda ku ssomero naye egyo emyaka egy'emabega nebaza mukama nti okuva mu buto bwaffe mukama yatusumulula okuva mu muze gw'okufuka ku buliri nzijukira twalinga webaka nga oluusi tolidde oluusi oba mwasiibye ogenda ozuukuka ng'omufaliso mubisi n'ogamba yiyi ne bakubuuza kiki n'ogamba ndabika natuyanye butuyanye naye ng'amazima wabuse ku buliri naye nebaza mukama twajja wano twasaba n'atusumulula then ekintu ekirala mama waffe yagenda abroad kati n'atulekawo awaka tuli babiri ffeka balenzi then twabadde tuva mu Kampala wali nga tulingawo ku busafi tujja abasirikale babadde babiri ne bajja ne batukwata naye before twabadde mu wiiki ya kusiiba tusiibako wane mutundu ne tusaba abooluganda baakuta abavubuka nga 8 ne tugenda naye ng'olwedde wano ffe twabadde twakava mutundwe nga tuzzeeyo waka theni olwo olunaku nga tuva mu tawuni tukuddayo waka kati abasirikale ne bakwata abavubuka bangi ffe tusula eno saidi ewali abasirikale waliwo ekitundu mwe tubeera wali abasirikale gye batya neno gye babeera kati baatukutte twabadde tuva mu restaurant kukola kati baatukutte bannange my first life nabadde sirabangako omusirikale nga nkutte nga ntaddeko n'empingu natidde ne muganda gwe nabadde naye ne nebaza mukama mu kifo ky'okutya nze obwedda nseka busesi ne nebuuza enseko gye zivudde nga siziraba muganda ngenda ngamba ogenda kunyiza abasirikale abooluganda nga nze nseka busesi kati mu bbaga mwe twabadde mwabadde jjukira tukola mu restaurant wabeerayo ennyama wabeerayo enkoko biki ne chips yabadde abitadde mu bbaga kati abasajja abalala we babakutte abavubuka abasirikale nga babasamba nga babavuma nga babakuba ne babagamba muyingire kati omusirikale we yakebedde mu bbaga yaffe n'asangamu ebyo ebyokulya biki kati n'atugamba mwe muje wano enemmere yanti yaffe n'atugamba mutuule mulye eri ng'abavuma bali we babakuba ffeeno nga bwe tulye emmere naye nabadde saagala kusula mukomera abooluganda nebaza mukama ne mugamba mukama nze sigenda sula mukomera muganda wange ng'atidde engalo nga zikaka ntasobola nakugaaya naye nze kye nakoze emmere nga ndya mpolampola bwe tukuba essimu twakubye essimu era kyamanyi w'okukyalo yaze n'atugyayo ekitiibwa neteno miza mukama
9: mukama yebazibwe abooluganda nebaza mukama we nali mu primary oba yali P3 nenjoyininga groups ez'enjawulo nali bola nga babola nga bagenda kasaawe ne tutandika ofuma ebigambo ebibi nga tuddayo okusomero ne tumasturbate nga mbinaabiro nga tunaabaffeka nga tulina ddoomu yaffe nga tewali atukwatako baali bagiyita freedom dom nga n'abasomesa batutya nga newookola bubi tewali kyagamba naye nze nebaza mukama nali mugezi mu maathi naye ne ntandika okukka wansi nga nsamba nnyo akapiira nga tetusoma nga batukeeza mu training naye mukama n'asumulula mu masturbation era mmaze omwaka gumu nga sigikola era nebaza ne mukama nti we nagenda ova mu P7 nali nfunye ku magezi nga nange mmaathi nfuna 10 kyo nkyebaliza mukama
10: mukama yebaziwe nze nebaza mukama nebaza mukama eyamponye obwenzi fornication si bwenzi eyamponya fornication
1: ngo fornicatingira waye mu kibiina kyolwo
10: nalimu
1: P3 nga mu fornicatingira okay ani yakusomesa
10: tewali yansomesa
1: uh-huh.
10: Nenebaza mukama eyansumulula mu kufuka
1: wasumulula otya mu bwenzi ssebo
10: mu bwenzi mama wange yali asabi yali mulokole kati yansabira ne muganda wange ebyobwenzi n'embita.
1: Amina.
10: Nebaza Mukama eyamponya ne mu kufuka ku buliri.
1: Eno yendo ofuka ate ofuka ku buliri wano. Kale mutyo?
10: Nga ne musomero bangobako kuba nali nfuka ku buliri. Nga buli lunaku sibuusa mulalumu. Nga buli luddako bamanyi nti ngenda fuka naye nebaza Mukama eyamponya. Nebaza Mukama eyanzijako rejection n'okutya. Nali ntyanga bwe mba mu kisenge nzeka sisobola kubeeramu nga ettaala teriiko nga nsula ettaala kweri ebiseera ebisinga naye kati nebaza Mukama omwoyo wa Mukama buli kaseera banange sikyatya kama abawa omukisa.
11: Yesu yeebazibwe abooluganda. Mukama yeebazibwe. Nze nebaza Katonda nalokoka nga n'emyaka 11 mu 2013. Nali mwana mulungi nga siina ddalu nga sikola bintu bibi nga ndi mwana mulungi nnyo. Naye nali ntuuka mu P7 nga nalokoka ndi mu P5 kati nali ntuuka mu P7 2015 netandika okukulamu omwoyo guli eri ogw'obwenzi ate nenkulamu n'omwoyo gw'obusungu. Kati nembera moyo situation bwe natuka mu senior 1 eyali talina daluba naye nelikula nembera popular ku somero nga nze teri atamanyi mu somero lyaffe nga bana mu somero ddamba lirimu abaana 12 mu 17 naye nga abaana abo bonna atamanyi abeera mupya nga teri atamanyi buli muntu yenna bana yenna yenda natuka mu senior 2 banaye nga buli mulenzi yenna ab'okukyalo naye banaye ab'oluganda nebaza Mukama Katonda yansumulula nga tulina eddalu nga tugenda nga wakati nze waka baye tebampanga sente za kulya ku ssomero nga basobola okumpa nusu 10 lwa transport yekka kati nga ntuuka ekiseera natuuka ekiseera nesooka ne nzikuumanga ng'oluusi nzikuuma n'embeera ku ssomero ndi akawunga ka ku ssomero kokka. We natuuka ekiseera niŋŋamba nsobola kubeerangawo njala kati nga transport andeeta ku ssomero gwe nkozesa then okuddayo ng'ebitanumbirya naye nga tukuwa kuddayo ku ssomero nga musobola okubeera mu takisi nga nze siina sente za kusasula era nga abatakisi sibasasula sente nga nziruka buddusi nga abaana abasinga nga tusobola okuyingira mu takisi abooluganda nga tusobola okuyingira mu takisi nalina gurupu y'abaana nga balalu nnyo nga tusobola okuyingira mu takisi nga ffenna tetulina ssente kati ne tugenda omusajja natwala paka kyengera kakati nga bw'atuuka ekiseera n'agamba bwenna bannaye tuweeyo ssente n'otandika okwera bannayonayebitano nga tewali alina ffenna mu takisi nga ffenna tusobola okufuluma takisi ne tugenda nga tetumusasudde omusajja bannaye nga tulina eddalu nga twogera ebigambo bannaye nenjogeranga ne nebaza Katonda nti yansumulula then namala omwaka mulamba n'ekitundu nga sisoma ne nebaza Katonda yanzayo ku ssomero we natuuka eno kati najja nemala waneno wiiki nnamba nemala neŋŋenda eyoekabowa ekabowa gye nagenda omwoyo gw'obwenzi ne gukula nga mungi nayagalako abooluganda basatu ate nze nalina ekyoyo nga banyalwanda n'abanyankole be babeera bajja gye ndi nga ndiko ekyo bannaye nga ndiko omwoyo gw'okwematiza naye nebaza Katonda ebyonna yabinsumulamu
1: wasumulula otya nnyo
11: buli kaseera mbeera waneno daddy nga
1: nsawa
11: nebaza Katonda yansumulula sikyalina ddalu sikyayogera nnyo akyo nze naboogera mpulira nga banyiiza sikyagala nnyo kwogera nnyo nnyo ekiwa netendo mbiddiza Katonda.
1: Amen.
12: Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze nebaza Mukama eyansumulula mu mwoyo gw'obukaba nze gw'olaba
1: ng'okaba walirawa wakaba waliranga wasewo
12: the moment nga wenkwatira ku ssimu ŋŋenderawo ku neti ku searching upon pics na upon videos naye nebaza Katonda nga nze ne wentunulira omuwala nga nfunamu endowooza ey'okubiri mu ng'eŋŋamba kasisita ako kalaba ebeka ebitiggula neŋŋaana naye naye nebaza Mukama eyansumulula mu ekyo mwebaliza ddala Mukama abawomu
13: abooluganda Mukama yeebazibwe. Nze nebaza Mukama eyamponya ekyoyo ky'obusungu abana bonna ku ssomero baali bampitanga kirimi naye nga mbavuma nange sibakkiriza kummanyiira nga mbavuma kati ng'abantu ku kyalo bavuma mamanga akayumba akatono naye nneebaza mukama kubanga tubasinze ennyumba ennene ku kyalo kyonna n'obuwanvu n'ebintu eby'omunda bipya byonna birungi era nneebaza mukama kubanga tebakyatunyoma tebakyatujooga nneebaza mukama eyanzija emasaka nali mbeera n'essenga wange
1: mama nga tonava masaka wasumulula otya wasumula otya mu busungu n'okuyomba tubule bwasumula mu busungu
13: najja wano n'ensaba
1: ani yakuleeta
13: maama
1: atyo
13: wano n'ensaba ng'omuntu omukulu wavuma mamange nga mugamba gwenja kukuba totumanyira bwe nti owe mugamba naye neebaza mukama eyansubulula mamanga mpeledde natudde ebibuuzo bya P7 neebaza mukama kubanga nyina okukkiriza
1: amina
14: abooluganda mukama yeebazibwe nze neebaza mukama eyanzijako ekyoyo ky'obusungu ekyoyo ky'okuvuma n'ekyoyo ky'okulimba nze nali ku ssomero mu P5 nga osinabifuna ng'oyinza okunvuma n'enkaaba naye we natuuka mu P6 ne P7 neŋŋamba tebaddamu kummanyira nga nyinza okuvuma nga ne mu kilaasi yenna bamanyi nti oyo tamanyirikibwako kati we nagenda mu secondary ng'ebyo bikyandiko neŋŋamba naye kanyingula esikripture eno nayingira mu sikripture eno nendokoka kati emizimu negikolokoka nenzija wano mu konferensi y'abaana eyo neera nenziramu nensaba netujja wano neera nenziramu nendokoka kati neera wenaddeyo waka nga mpulira ekintu kinuma omuluto neŋŋamba mami ekintu nga kinuma naŋŋamba kangutwale ku kya kya pasita k'emirembe bwe bantwala ku kyaki nebansabira nga nalimu ekisota kitimba ne bansabula ekisota nekinvaamu ekitindala netendo nkiddiza mukama
15: Praise God Church. Nze nja kwebaza mukama simanyi Uganda very well but then I will try nja kwebaza mukama nze since nursery up to senior 3 nalina eddalu nze olaba bunene obuntu omutwe gwange gwakwatiramu mu nursery nali ŋŋamba abaana baali bagamba tosobola gwayo nze ŋŋamba ngwayo nalaba Jackie Chan omutwe gwakwatiramu still ate nze nabbako ne sente mu church I was still young nga I was like in middle class nze nalinda abantu bateekayo sente nze nga nzijjayo ate still abaana ku ssomero nze nalina amagezi ng'abaana bonna bonna bamanyi nina amagezi naye all teachers complain about me abaana babendi mbazanyisa naye nze nsinga mu kilaasi kati nazunga mu masomero nga nva mu lino ngenda muli eri even in secondary I used to lead strikes at school nga nze bannange I'm very small but then I can boom something kale like kusome bamanyi that I vibe everything naye nebaza mukama this time round I could and nze nali saagala bawala nga I hate a girl child but then right now I thank God I've started associating with girls and they are somehow my friends ate nalina ekibi kyaki ky'obutanaaba nze minusr I'm a girl nze natandika okunaaba bulungi normally as a girl morning and the evening when I joined my peas but since nali mugezi mu kilaasi naye nga sinaaba nali nina mukwano gwange nga bamuyita precious nga tulina amagezi mu kilaasi naye we were lazy naye the only thing we used to do performing class but bathing doing housework we use not and nebaza mukama eyanchusa nze nalina eddalu
1: wakyukirawa
15: nze nakyukira muki mu youth was it a youth something nze sitera genda mu church nali mu church then I spoke in tongues accidentally dadi wange yeyansabira in church then I decided to change I became a good girl right now papa yampa n'ekirabo ekyokukyuka nze ne mukyalo nga bangobayo nga bagamba esther akyankalanya bajjajjaabe addeyo gy'abeera But then I thank God for that.
1: Amina.
16: Praise the Lord. I was very annoyed of everyone who could just look at me because I'm black. And whenever he could look at me, I could just say, let something bad happen to that boy. Walking a few steps, a car can knock you down, or you get a dog bite, something like that. But then I prayed. I was a Muslim, but I didn't used to believe in them. So I used to pray secretly. Then I got saved from that. I used even to have bad manners, like I could spit like at my fellow students, but then I prayed it stopped. And I used to abuse, I had vulgar language. The vulgar language, I used to get it from songs, those bad songs from of Nick Minaj, Cardi B, like that. Then I prayed, then one day I abused a boy. A boy cried for the whole night. So I felt bad. I prayed for forgiveness. But then the next day, the boy just came and said, Jamal, improve yourself. So from that day onwards, I stopped abusing people badly. I praise the Lord for that.
1: I will look at him come.
17: Yeah, from my baby class up to P3, Nali Mugez, Nate, my P4 up to my P6, Natandi Kochuka Chuka, Kochi, Natandi Kofuna groups in Gavali Evicola, Nate Natandi Koli Evicola and Demo P4. Pife yangi, wanasoke la daro liye vikora, naviria, yara rari yao kumacha. Rato kemisana, banga bangede nave. Nkwate bafu ngenda mchigo gendo nava. Omanyula vibafu ngojira vanga swimming poro. Natoko gendo nava. Neate ni ngamba, navientia. Rato kaoneta andiko chuka chuka ni ngamba sida moli ya vikora. Awoninga bakatandiko ogeza kumwenge netandika nywa kirabu nairo igo bichibichibi kirifu byonna byonna netandiko nywa mukunywa netandika kalochire merako naye atera nirejina genda ati ngenda atenchuke chukem atene baganda bange nabate bali banywa mwenge kubanga daddy ayao bonna bonna kwevali daddy ayino mchamra kati abana bivazara nabonga bonna bonga banyo omwenge nanga wena tandikiro nyo omwenge nenyongera nenyongera awo wena tandikira ochuka chuka muganda wange nande tawa neno nabasomba Sharon eranga naye ndaba musomba nabatandiko okunsabira awo wena chukira echo nchebaza mukama era ne P7 yange nebaza mukama aggregates zeyampa kubanga na list kisubira aggregates zenafuna kubanga P6 yange nali nsemba nnyo naye ate nebaza mukama nti nafuna aggregate 7 kyabaza mukama
1: kati oli mu kibiina kiso
17: mu senior 3.
1: Very good.
18: Aboluganda mukama yebazwe nze nebaza mukama yansumulula mu mululu zenga ndia esowani bili eza kaunga ku lunch time nenywera kwe chikopo chobuji nga sikuta ngenjale numa nga ku morning tea nsoro kunye bikopo bisatu oboyo buji nenywera kwe bindazi bibili nga sikuta nga awo nga sina bya kulya mu kesi nga sometimes kusomenga bafumba miwogo nga funo mwogo omubisi nga kunyesa kuchai nye kubuji nga sikuta. Echo kubi nebaza mukama yansumulira mu buyaye mu kukusa feta ina medi wafinga ya bituyigiriza nga ya kukusa ebintu kati twali awo lumungu oyina ekintu kyagala oyisaawo ng'okikweka mu underpant n'okiyisaawo nga toyagala bakimanye
1: nga bekibi okukusa
18: nga sometimes nga waliwo abalenzi abali bajjeewaka nga bagala meidi waffe kati nga bakuwa ebintu obitwale kati ng'olina obikukusa mu underpant ng'essimu ebyo gundi ebintu bingi ng'olina okubikukusa ekyokubiri nebaza mukama oyo meidi waffe yatandika okumpangira obulenzi when I was in P4 nga ndi mpifo natandika okumpangira obulenzi nga avuite waka nebuje waka mulezo tanko kulemerako kati ngawo nga ali ku Facebook natandiko okutula gaifana nebyobusegu ekintu netandiko ngo okukola okula ngo tandiko okufuna ebirozo ebyobwenzi naye nebaza mukama yansumula mukuyita mukusiba n'okusaba mwenajja mu kifo kino
1: amina
19: abooluganda mukama yeebaziwe nze nayingira secondary 2016 ne banfula class montres naye nga nnyina empisa embi nze nga ndoopa abaana nga babakuba nga lyessanyu lyange ng'era buli class kyarajja ne sitaloopayo omwana nga mpulira ekizibu ng'era buli mwana yankyawa mu kilaasi nze nga nze ngobya abaana ku ssomero nga nsobola nga buli kale nga nkola ekisoboka ng'era bw'onyiiza mu kilaasi nga ngamba gwe linda naawe nja okukufunira ng'era nkola buli kisoboka nkutwala mu ddisi ne nkola buli kasango konna naye laba nti bagoba mu ssomero kati I was in senior 3 ne prime class colleague wa class monitor then ne bagoba omwana kati muzadde oyo omwana agamba akakana kagobezza omwana wange ku ssomero naye kajja laba tulaba nako kanaasoma ati senior 4 third term twali tugenda tutandika ebibuuzo n'ennumbibwa ekimbe naye ng'era mpisa mbi zange abaana tebanjagala ku ssomero nga akaana kawo kamata ng'era lwe sitasomye ngagamba akaana tukawonye kati awo olumbe lwe lwankwata anti wange nandeeta wano eno nga nzijja n'ensula wano eno tumolo ne nga ne nkola ebibuuzo ebya UNEB naye ng'abaana tebanjagala nga kati nga balabanga essanyu lyabwe bwe banzeeta mu bapya ne bansabira biki ne nkyuka era nvuddeyo ku ssomero nga kumpi buli mwana mukwano gwange ekirala nneebaza mukama yamponya nze we nalwala jjajja wange yantwala okwebuuza ku mizimu nga bakolaki naye nneebaza mukama nti ye kennyini ye yaŋŋambye kubanga ye mukatuliki naye yagambye anti omwana muleke agende asabire mbalokole ewa gy'ayagala era nneebaza mukama nti yansobosezza ozzuula amazima nga nkyali muto nti mukama yaawa obulamu yesu yeebazibwe
20: baluganda mukama yeebazibwe neebaza mukama eyamponya omwoyo gw'okulwana era nze nga ku ssomero mu primary yange nga bampita sindikanjake naye nzijjukira mu kulwana intalo zonna zonna ze nalwananga n'abaana be neepikiranga nasekulwanga nnyo nze yasinganga osekulwanga ate nga mbeepikidde ekirala neebaza mukama yamponya omwoyo gw'okulya nga olunaku we mbasiridde essowaani 7 sibeerawo naye kati nayingira secondary yange naye tewali nasobola kiraba ekyo ni mwana mulungi abinwel
1: kaakati wakyuka atya masebo omwoyo gw'okulwana nsindikanjake
20: musomba omusomesa omu
1: wali mu kisulo
20: yesebo omusomesa omu yali mulokole yagenda nantwala
1: tunuleeri
20: yagenda nantwala ku chachi ya Miracle Center ne bansabira nemponyezebwa naye muli era omusumba we yali asaba yayogera ebigambo bingi nti nojja tambula amawanga ojja kubeera mukulembeze wa famiry eyo biki biki biki nasooka ne ŋŋamba ono omusajja musiru kubanga muli nze nali musiraamu naye ate nga nze byonna byonna sibikkiriza abundaba byonna byonna yeefera bwefera tasobola kubeera fortune teller naye okuba olwo ngenza okulaba nga ebintu bikyuka kulwa secondary yange P7 nayita bulungi secondary yange tewalina asobola kukiraba nti no naliko omulwanyi oba nti no ndya nnyo banondako n'okuba prefect nini nebuuza nzaani mbutuufu gye nvudde yonna yonna yonna neebaza mukama eyawonyeza jjajjange puresha zaali zimutwala naye amubeereddewo era mbeereddewo nange kennyini
1: ekitiibwa
20: neteno mbiddiza mukama
21: abooluganda mukama yeebazibwe nze neebaza mukama kubanga yampunya okunywa enjaga n'ekirala neebaza mukama
1: waginyweranga wa
21: yampunya kuba nali sinaba ginywa naye nga ku kyalo gye mbeera nga mikwano gyange gyonna gyonna mikwano gyange gyonna gyali ginywa enjaga nze ne bantwala mu kisulo naye nempuna okunywa wenatuuka mu kisulo nensangayo abaana gurupu nengenda mu gurupu ey'abaana nga bakola emize emibi kati grupu jena sange yunga sinaba kubega tako ngamanyo mpira kati wenagena mchisawe first match yange kusomero wampamu nateba goro anenzi imba ate serebu nemfuka serebu au nganza atebe goro ngandi serebu nene gata kweyo grupu kubanga bali bagala ba serebu nenje gata konga bakole emize mibi nga bakolachi neze nga neno jena vyo wakanga ndi mulokole mama wange yali mulokole kati nga nsabira naye nga eyo grupu njega seko bakola emize mibi bakola bichi naye nga nange mwendi naye nebaza mukama kubanga yamponya okunywa enjaga yamponya neyo grupu gye nali mu kusomero yali grupu mbi nnyo naye nga fa abajikulira kusomero fa abazimba fa abakula kiranga oyogere kigambo kyonna tuyinza n'okukuba nga tewali kyosobola kukola n'ogenda okuloopa fe twagumira emiggo ogenda okuloopa nga nkugamba ngenda kukuba lumu bankube kiggwe era nebaza mukama kubanga yamponya eyo grupu nampisa okubawo nabubala mu eyo gurupu natandika okukyukira ddala netandika okulembera abaana mu kusaba nga balaba nkyuse ne bagamba ate kati gwe waze mu bikirabo nga bampita mu ssiru nga musumba we yagambye nga ne batandika okumpita omusiru mukinga nkyuse gurupu ngivuddemu okuva we nadamu klassi we nakyukira buli kimu nenkyejjako netandika okusaba okukola ki era lunaku lumu neleeto kirooto nga ndi mukuva mu kinnya.
1: Amina. Kale kubira mungalo katonda obujulizo obwo. Kale nukenjaga na kumatize nti katonda bwa asobola okukyusa empisa bwakyusa omutima gwo asobola okukyusa byonna era ogenda kuva wano nga byonna bikyuse mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama kitange owessa n'amaanyi gonna mukama tukwebaza emirimu emirungi gy'okola eri obulamu bwaffe. Era engeri gy'osobola otukyusaamu obulamu bwaffe bwonna twongera okukuwa jangu oyongere okwogera naffe ayi mukama tuyongere okumanya n'okutegeera n'okwonoona emirimu gy'omulabe sitaani gyonna bulamu bwaffe tukola okwagala kwo oyita mu kigambo kyo mu linnya lya Yesu amiina. Mukama yebazibwe omanyi bw'ojja mu kifo kino twagala kusomesa busomesa naye tetwagala kusabira busabizi naye twagala tukusomese nga naawe osobola okuyimirira ku lwo nga bwowulidde abantu bano bagambye batya nti abamu beesabira kikulu nnyo okuva mu buto ng'osobola okwerwanako akatula basitaani agenda nakuteekamu emyoyo emibi teri akugamba waliwo wano omwana ono atugambye nti yatandika okwenda mu P3 ne mubuuza ani yakusomesa nti tewali nayetulozanti wali yamusomesa sitaani yamusomesa amiina kakati gwe bw'onoobeera nga sitaani akusomesa naye ate ujjewa katonda toyagala katonda akusomese ate awo kijja kuba kibi nnyo naawe kkiriza katonda akusomesa ebirungi osobole okwerwanako kubira mu ngalo katonda. Ate ne sitaani olusa yisa mbantu ate ajja namwesomeseza yekka nolwekyo these things are real spiritual life ya ddala era bombi katonda ne sitaani bakukayanira mumbulize muno gw'onogenda wa wa sitaani wa katonda tetayinza kubeera ku lulwo aitha osigala ngaoli wa sitaani oba wa katonda amiina kati kyenjagala okwogerako olwaleero kyekigambo kye bayita dedication okwewonga you dedicate if I told you have any book kwegaide owandiike bw'oba oli kumpi awo osobola okugulayo ekitabo wali kya kigula mmeka 5 oyinza okugulayo ku kitabo n'owandiika munna ebigambo bino jja byetaaga nnyo amiina kati omanyi sitaani asobola okukola omulimu ogw'olubeerera mu bulamu bwo omulimu ogw'olubeerera noobeera ddala musiru ddala throughout ng'amagezi gaagaana oba n'ofuna endwadde nga yalubeerera yakugaanirako haleluya n'ofuna ekizibu nga kyagaanirawo it persists nga kiremerawo ekizibu ekyo ekiremerawo kibaako dedication ate oluusi sitaani amanyi okulumba nga olina amagezi nga bwewulidde wano boogera nga olina amagezi naye ate n'otuukamu oba mu P4 ne gagenda haleluya asobola okulumba naye ekintu nga tewakiina n'akulumba nga bwalaba omuntu ng'abadde mugagga ng'alina ssente omuzimu gw'obwavu ne gumulumba ne gumwavuwaza ne gumalamu omuntu omulala abadde mulamu omuzimu gw'endwadde ne gumulumba n'alwala ate ne wabawo omulala nga ye mulwadde okuva emabega yonna alina endwadde y'asima yalubeerera mukama yeebazibwe naye ekiwangula sitaani ekyo kwewongewa katonda tudde totally katonda n'atandika naye omulimu ogw'olubeerera mu bulamu bwo gamba ayi mukama yogera nnyo tawulira katonda naawe okufa olwaleero tandika munze omulimu ogw'olubeerera kati njagala kujja ku ssali lyobaddeko ate olwaleero amagezi gazze ate enkeera gagenze ate ku luno ofunye 8 ate next term n'ofuna 15 awo twagala kuvaawo katonda agenda kutandika omulimu omulungi ogw'olubeerera paka lw'oliva mu nsi muno oba lwali kunona n'akutwala mu ggulu amina kakati njagala mu kitabo kya wandika buwandisi ebitabo bino tobimanyije biri onoobinoonyanga ozzeeyo bakiyita Ecclesiastes mu luganda bakiyita omubuulizi ng'olaba eyeebase mubuuze nti oli mu kibiina ki essula 3 omubuulize ya Ecclesiastes ng'ovudde ku ngero engero baziyita proverb engero zirinaanye Psalms proverb Ecclesiastes omubuulizi essula ejja kuba ya 3 olunya 14
3: omubuulizi essula 3 olunyiriri olw'ekkumi n'ennya omubuulizi essula 3 olunyiriri olw'ekkumi n'ennya manyi nga buli katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera
1: mbuuza munno obadde okimanyi kati lwaki obadde okimanyi lwaki kakati obadde owaawano obujuizi ate nenfuna 8 ate ttaamu eddako nenfuna 2 kakati katonda twagala kufuna katonda agenda okukola omulimu ogulubeerera mulamu bwaffe era katonda byeyeesigaliza sitaani byatalinako kontrolo ng'enjuba enjuba kasooka ebeerawo yali yosezaayo okuvaayo wagira bakonga neyosa okuvaayo katonda neyeerabirwa ogijjayo enjuba suwa ddiiru nti ku ssaawa 12 ejja kuba ng'evuddeyo ssaawa emu ejja kuba ng'egudde amiina singa njuba eyo baagiwa ggwe singa oluusi ogitujjirayo ssaawa 7 ogw'emisana n'ogaa bannange nasomye nnyo ebitabo n'enkoowa munsaasire naye katonda kyeyeesigaliza kyasigalamu nga kibeera kyalubeerera haleluya naawe kati agenda kukwesigaliza atandike emirimu ekyolubeerera mulamu yongera wansi
3: mubuulizi sula 3:14 manyi nga buli katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera tewali kintu kiyinzika okukyongerwako newankubadde okukisalibwako era
1: teri asobola kikujjako katonda nga yakusazeewo okuwa amagezi gwogenda ogejjako wekka naye agenda gakuwaga olubeerera paka yunivasity naye nga tannakuwa magezi ayagala kusooka kuwa empisa ez'olubeerera ng'olina obuwombefu bwa lubeerera olina ekisa kya lubeerera okwagala kwa lubeerera nga ne righteousness obutuukirivu nga bwa lubeerera si kumala kufuna bibi ate n'olaluka buli kintu kye kyonna kyagenda okuteekamu njagala kibeere kya lubeerera kasitona otandika righteousness obutuukirivu obw'olubeerera n'ebira byonna kwe bigenda okuyunga nga bwe ŋŋenda okulaga amiina lwaki katonda akola ebintu ebyo
3: nti tewali ayinza kukyongerako newankubadde okukisalibwako era katonda kyeyava akikola abantu balyoke batye mu maaso ge
1: abantu balyoke batye katonda alina kyagenda okukola ekinaaleeta entiisa abantu abewome batye katonda bagende nti banne katonda alina amaanyi gamba ye mukama baawo kyokola mu nze ekinaaleeta entiisa ewaffe ne bategeera nti katonda olina amaanyi weekubireko mungalo mwana wa kugamba katonda awulira bubi naawe abamu babayita ba pasita ku ssomero Nenga tochi afuka kubuliri. Pastor yafuse kubuliri. Katia wakatunda afuna. Katuna hine chiyagoro kula mbura mungu. Echolu verera. Echigendo gulmize nyeri amu kama gamba yimu kama.

Bamuise Emirates Collins ngagama cherinya lya Yesu lirina amanyi. What are you talking about? Hey. Ebintu nga bitabuso

0: Baagalwa, tubalamusizza mwe nate mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya n'eddoboozi Moses Kasirye ku lwa pulogulaamu Obwakabaka bwa Katonda. Era wamu ne mu studio ndimu n'omuweereza wa Katonda era agenda kubeera nga naye atubuuzaako ate atusobole okubeera nti atusabira essaala eggulawo pulogulaamu yaffe eya leero. Kampala n'emiriraano 98.7 mwenna tubalamusiza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Era nammwe mwenna abali Mbale, Fort Portal, Masaka, Kabale, Gulu, yonna gye musinzidde, Yiganga, Mubende, Fort Portal, mwenna tubalamusiza mu linnya erya Mukama waffe Yesu.
1: Amina.
0: Program Obwakabaka bwa Katonda etuuse ku mpewo, era nja kusaba ofuneyo ekitabo, ofuneyo ne kalamu oba pen, tusobole okubeera nti na buli kinomu kofe osobola okufuna akaseera koyinza okugamba nti ofuneyo essaawa ng'emu n'ekitundu oba bbiri okweyawulako nga oliisa ememe yo. Ngoliisa ememe yo oba ememe yo nga egenda kulya ekyeggulo kya leero. Olwaleero.

0: nosobola okubeera nti oyengera okuzza obumu n'okugabanyaako n'abantu abalala. So mu kiseera kino kyennyini kansabe Oluganda atusobola okubeera nti nno atubuuzaako, nammwe mwenna abagenda okubeera nga bensitandisa okulaba ku live chat okulaga nti muli mu kuwuliriza, nammwe nja kubeera nga neeyongera okumensioninga amannya gammwe nga bwe tuyinza okulaba wano Lizzie awali Justin e Saudi naye waali ng'abantu ab'enjawulo waliwo gwe bayita Tendo Vicky naye waali. So baagalwa mwenna tugende maaso nga tusobola okuwuliriza program obwakabaka bwa Katonda.
1: Amen. Yes, amina. Mbalamusizzaako nnyo mulinnyala Mukama waffe Yesu Kristo, era mbaniriza ku program obwakabaka bwa Katonda. Amannya gange nze Mubuulire Mugalu Derek. Katuwombeeke tugulewo essaala. Katonda Kitaffe, Katonda Omwesigwa Ayinza Byonna, tuzze maaso g'olwaliro okulaba programu eno Mukama. Nkyogera nga si programu naye Mukama service gy'ozze okutuyigiriza ekigambo kyo Mukama, gy'ozze okutuyigiriza obwakabaka bwo. Twagala okubumanya gwe Katonda Omwesigwa, Katonda ataggwaawo. Era Mukama tuzze gy'oli Mukama nga tusaba emmeeme zaffe, emitima gyaffe Mukama gyeggulewo eri programu eno, ayi Katonda ataggwaawo. Tweyongere okuyiga Mukama era tweyongere okumanya gwe Katonda waffe omu yekka. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amina.
0: Amina. Mpozi onako olwalero tugenda kubeera nga tuyina omutwe gwe tugenda okubeera nga tuyigako, era tugenda kubeera nga tuyiga ku kye bayita promotion of Christian culture in a family. Promotion of a Christian culture in a family. Nti okubeera nga tutambuza oba okwongerayo obulamu oba empisa oba enneeyisa ey'ekikristaayo oba eyakawukya mu famiri zetubeeramu. Tuze neki n'omutwe guno kubanga tulaba olunaku mu kiseera kino twakamala okulaba nti abaana baffe bamaze okuwumula. Abaana baffe bamaze okuwumula, era njagadde tusooke tulabe enneeyisa yaffe nga amaka ag'ekikristaayo, era tusobola tutya okuuma empisa eyo ey'obuwangwa obw'ekikristaayo mu famire gye twagala okusinziirako olunaku olwaleero. Era nammwe abagenda okuba nga mujja okusaba ekiro kya leero mubeegayirize, wandibadde okwata naawe kkubo naawe nojja nogenda n'osibaira nga osaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu. So mu kiseera kino tugenda kubeera nga tusooka okulaba kye bayita okwongezaayo promotion, kitegeeza ki, eri obukristaayo Christian culture, ne tuyoke tulabe ne kye bayita Christian culture etegeeza ki, etegeeza ki, and then tulabe ne kye bayita family kitegeeza ki. Kati ebintu bino bigenda tuyamba okubeera nga bitukunga era nga bitukunganya wamu okusobola okulaba nga family tusobola kubeerawo tutya, nga tituyina abaana, tuyina ebintu eby'enjawulo ebirina okubeera nga weebiri. Alex Mugisha, naawe tukulamusiza mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Era mu kiseera kino naawe n'oyo nama yanja Feva, naawe tukulamusiza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tubasuubiza ne Robina, naawe tukulamusiza mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwenna tubatumidde era nga ffenna tuli wano okusobola okuwulira nga twesunga okuwulira program obwakabaka bwa Katonda. Program obwakabaka bwa Katonda. Amannya n'eddoboozi, once again, Moses Kasirye. So mu kiseera kino okukubiriza oba promotion ey'obukristaayo, empisa y'obukristaayo mu famiri gye tugenda okuba nga twogerako. Kusooka byonna twagala okukulisaayo abaana mwenna ababadde ku ssomero, abadde ku ssomero mwenna mukulikeeyo, era twagala n'okwebaza abazadde mwenna abasobodde okubeera nti mututa abaana ku ssomero ate ne musobo bawerya school fees mukama abainyo mukisa era mwebale na bajjayo ate na bate kawaka ate mukisera kino kinyini nga family kati egenda kubera nga eyongera okukyuka kubanga wobadde tewali baana ate kati abaana bazze kiba kitegeeza nti waliwo ebintu bingi ebigenda okubera nga bikyuka kati botunulira kye bayita obukristaayo obukristaayo bwe kubera nti yenzikiriza yenzikiriza egobereza egoberera mukama waffe Yesu Kristo kati bwe tubera nga oyina enzikiriza mu bulamu bwo nga egoberera mukama waffe Yesu Kristo kiba kitegeeza oli mukristaayo oli mukristaayo kati omukristaayo yoyo agoberera enzikiriza ya mukama wafani Yesu Kristo kati era enzikiriza ya mukama waffe Yesu Kristo tugenda kweyongera okubera nga tweyongera okugiraba okuginyonyoka buli kaseera tusobola okulaba nti tweyongera okuyiga kye bayita culture oba kye bayita obwaki
1: obwennono
0: oba obwa engeri y'obuwangwa mukama yebasibe so engeri y'obuwangwa gyetusobola okubeera nti nga bw'oyinza okulaba nti amawanga ag'enjawulo nga ngenda kuwa ekyokulabirako nga Abaganda nga Abasoga nga Abanyankole nga kigamba Abakalamoja kwegamba baina buli gwanga liina empisa yaalyo kati eno empisa yaalyo ebeerawo okumala ebbanga eddene ereeta eneeyisa ekivaamu efuuka obuwangwa obuwangwa ne bufuuka yeyo mu luzungu kyenyinza okunyonyola nga culture kati yebeera zezempisa ennyingi ennyo eziva mu ngeri abantu gye bakkiririzaamu engeri abantu gye babeera nebibagatta era abamanyi nti bino byebintu ebibaawula ku bantu abalala so tubeera n'ebintu eby'enjawulo ebireetera abantu okwawukana ku balala ebireetawo obuwangwa wabeerawo ng'enjogera enjogera yennyini enjogera nga ey'olulimi enjogera ey'olulimi esobola okuleetera okubeera nti oli amanya nti gwe toli mugeso oba toli oba oli mugeso oba toli kigamba mu wa dini weti oba oli wa dini weti kati okusinziira ku njogera eyo oba olulimi kati netulaba n'ennyambala ennyambala nayo yennyini esobola okuleeta abantu okumanya nti bano abambala gomesi bano bakika bwe kiti oba ba Buganda bano abambala sharia bano beegundi abambala omushanana bano beejindi okitegeera kati netwesanga nti zino empisa zijja bwe zibeerawo abantu bangi ne bazikiririzaamu ab'ekitundu ekyo kati b'ekitundu ekyo ne ziba nga zisobola okubaawula ku bantu abalala so kati waliwo n'obukristaayo ababakkiririza mu Kristo Yesu ate eri abalala abakkiririza mu Buddha abayinza okuba nga bakkiririza mu miti abakkiririza mu bakatonda abalala abamu maka bakatonda baabwe yirizi oba mbugo oba dogo ebintu ebifaanana bwe bityo kati naye abakristo nabo baawufu n'abalala bonna ababeera mu nzikiriza zaabwe nabo baba baawufu kati tuzze okunogola era okuleeta enzikiriza eno eya Kristo okulaba nti mu maka gaffe ngaffe abakristaayo eneeyisa yaffe eno eyinza etya okunoga omunnyo okitaba eyinza etya okunoga omunyo kati ngabazadde awaka mukimanyi bulungi nnyo nti kuvira ddala kubajjajjaffe bajjajjabaffe batubeeranga nga buli kaseera batugereseza ne batuleeta oluusi ku kyoto ne batuleeta ku kyoto ne batubuulira nti bw'otuula ku ssiga bw'otuula ku ssiga ojja kukola kyojja kukona ndooza bajja ojja kukona kati tojja kkula kumbe bayinza okuba nga baali batutaasa okulaba nti tojja muliro akabina kayinza okujja so kati kegamba ebintu ebifaanana bwe bityo era ng'abeerawo nga kakyayi ebintu bingi nnyo ne babitubuulira mu kiseera kino kinnyini ng'obwo obulamu bwe baatubuuliranga obwo obulamu nga bugasa eri obulamu bwaffe obw'omubiri eri okusinziira ku oba ku mawanga gye tuva kati ne baba nga abantu bapromootinga obuwangwa bwabwe ye bayita culture ne bagipromootinga okubeera ddala nti nno ebeerera ddala mu baana abato kati okuviira ddala mu baana abato omwana omuto nekimukuliramu wekikula wekiyongera ate naye n'akikuza n'akizza mulala bwe kityo nekiyongera okulanda kati tuyina obulamu obulala obwenzikiriza obwenzikiriza nga obwenzikiriza enzikiriza ey'ekikristaayo enzikiriza ey'ekikristaayo eva mu kukkiriza Katonda omulamu eva mu kukkiriza Katonda omulamu kati Katonda ono omulamu yaina engeri gye yatutondamu fenna era ye Katonda wa Bayibuli wakita ye Katonda wa Bayibuli yaina engeri gye yatutondamu era n'okusomesa kwaffe kwonna n'okwogera kwaffe kwonna kugenda kubeera nga kusinziira ku Bayibuli era bw'onootunuulira tusooke tulabire ddala obutonde bwaffe engeri gye yatutondamu bw'otunuulira Genesis olubereberye essuula esooka olunyiriri olwabiri mu omukaaga luyina engeri gye lwogera
1: olubereberye essuula esooka n'olunyiriri olwabiri mu omukaaga Katonda n'ayogera titukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi
0: okusooka byonna nze nteyongera okutegeeza abaana bonna abatuuliriza n'abazadde abatuuliriza mwenna nti Katonda ye yatonda eggulu n'ensi era Katonda ye yatonda omuntu agambye nti n'atonda omuntu mu kifaananyi kye ye Katonda so kati Katonda aba yatutonda mu kifaananyi kye ky'ova olaba atuyinako obuyinza atuyinako obuyinza so ky'ova olaba mu kiseera kino waliwo baganda baffe abaana bannaffe oba abafiiriddwako abazadde okiwulire ate ne weesanga nti waliwo bamulekwa ate nga nabo olwesi nabo nga bakulu okiwulire kegamba ne weesanga embeera ezifaanana bwe zityo naye nga omuntu yenna yenna singa yali alina obuyinza obwenkomeredde yandibadde talekya muntu yenna kubeera nti nno asobola okubeera mulekwa kubanga agomaanyi oba n'obuyinza Katonda yabwesigaliza kati obuyinza Katonda bwe yeesigaliza obufaanana bwe butyo tekitegeeza nti nno omuntu oyo amugiddewo ddala omuntu oyo amugyawo bujja ku nsi ng'atusiza ekiseera kye kyayagadde n'amugyawo ku nsi ate n'amutwala mu kifo ekirala so nga naye bw'agenze mu kifo ekirala noono omuntu yenna omulala asigaddewo naye bw'asobola okukola ki
1: okugenda
0: n'avaawo mu kifo ekyo ate omugigi ogumu ne guvaawo ate omugigi omulala nekukola ki ne gujja so kati nga bw'olaba nga kalimi k'essaawa bwe katambula bwe katyo n'emigigi gy'abantu oba gya famire bwe kityo nagyo bwe kitambula kati essaawa zino waliwo

0: emyezi mwenda abamanyidde ebbugumu eryawa
1: eryomulubuto
0: naye ekiseera kitooka ate naba nga alina okufuluma olubuto bwaba afulumye olubuto era naye yeekanga n'omwana naye yeekanga n'alaba ng'atayingidde mu bulamu obulala obutali bw'abadde amanyidde era kyova olaba nti omwana ono akaaba okitegeera akaaba fenna fenna ndowooza twakaaba so kwegamba kubanga tubadde tulina kyetumanyidde ate tulina kyetuyingira so yembeera y'emu kati na n'oyo naffe fenna bwe tubeera nga tumanyidde ku nsi kuno tumala ne tumanyiira bwe tumanyiira ate ekiseera kituuka ne tuba nga tulina okukola ki ate okuvaamu ate okugenda okukyusa obulamu obulala okukyusa obulamu obulala bwe bulamu obw'okubeera mu nsi nga tolina mubiri ng'okubeera mu nsi ng'ate tolina ki
1: mubiri
0: ne kati nga oli ddala nga bw'olowooza ng'oli ddala kati nga bw'ofumiitiriza okita naye nga tosobola kwekwatako ne weewulira nti zino njala zange okiwulira nti guno kugulu kwange okitegeera nti kale oba amagwe galwadde kati nga twale mu ki mu ddwaliro ebyo biba tebikyaliwo kati okulwalaako oba ebizibu byo byonna biba tebikyali bya mubiri ebizibu biba tebikyali bya mubiri ebizibu biba bifuuse bya bulamu bwo obw'omwoyo kati omwoyo yeguwennyini abeera ng'omukka abeera ng'omukka nga omuntu tasobola kukwatako n'akuwulira wabula abeera ng'akutte omukka kati nga oguno omukka tegubeera gwa bulijjo nga gwe bayita oxygen nga gwe bayita nitrogen nga gwe bayita carbon dioxide wabula guno omukka gubeera nga gwo guyina kye bayita obulamu guyina obulamu kati guyina obulamu nti gutegeera guyina obulamu gutegeera guyina obulamu nti oyo muntu mulamba nti era oyo obulamu asobola okukangavulwa okitaba tekitegeeza nti nno bw'obanga kati ofuuse nti tokyalina mubiri then gwe kati ofuuse immune tebakyasobola kukangavula nedda waliwo katonda akwata kye bayita emyoyo okitaba egyo emyoyo najo agisobola ogikola ki ogikangavula ate bw'agikangavula agikangavula mu kangavula okulumira ddala ennyo kubanga kati nga bwewali okutiko oba wali olinnyeeko ku lyanda bwewali olinnyeeko ku lyanda ly'omuliro kati bw'olinnya ku lyanda ly'omuliro oyinza okwesanga ng'awo wennyini ku mubiri gwo wazzeewo n'ekituli naye ekituli ekyo tekiruma nnyo nga bw'owulira obulumi ku ki ku mutima okitaba so kati obulumi bw'oku mutima buba bungi nnyo okusinga obulumi bwaki
1: bw'okumubiri
0: so kati Katonda ye amanyi engeri gy'akangavula ki
1: omwoyo
0: era negulumira ddala nnyo n'owulira ddala ng'olinganga akutte omutima mu bbanga ng'owulira omutima gufa gusaanawo so kati ebyo Mukama Katonda abikolera ddala so obwo obulamu bwe bw'omwoyo kakati mu bulamu buno obw'omwoyo Mukama Katonda agaanye tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe kati ye Katonda naye mwoyo bw'amala n'ateeka omwoyo ogwo n'akuteeka mu bulamu bw'omubiri guno kati nga bw'olaba omusaayi omusaayi bwe gusobola okusaasaanira omubiri gwonna oba amazzi bwe gasobola okusaasaanira omubiri gwonna kati n'omwoyo bwe gutyo omwoyo nagwo gusaasaanira omubiri gwonna kati gusaasaanira obwongo gusaasaanira amawugwe gusaasaanira omugongo gusaasaanira olubuto kwega

0: nafwe salama yigonamu kama tukwebaza Yesu na tuzize maso golu na kunolwalero jangu oyogere nafwa imukama kutondo ekiti wangu ita mchigambo cho oturi kuli okwagala ko otula kengwezo nezo mulabe stani sulo kubera abawanguzi mulinya elya Yesu Kristo amina mukama afiwazwe nemba denjagale ku julisi obo muntu nga wasiba no siba ekizibu ekyali kineddewo nekivaawo okusiba nga kinene nga tewali nakusabidde woli wan nafe abasibi tuddemu amaanyi jangu kwegamba njagala otegeere nti fasting okusiiba waliwo ebitasoboka kuvaawo okugyako okusiiba n'okusaba kati abasinga obungi oli mu kwetamwa kwekyawa okwetamwa n'okwekyawa n'okukaaba n'okweraliikira tebijjawo kizibu kankikubuulire wabula kyongera bwongezi kizibu ate ekyokubiri nti kiwa sitaani echansi nayingira mu bulamu bwo nakozesa ebisobu ojja kusalawo okusalawo okubi ojja kukola ebisobu gakulemye kuteerera mukama katonda gena mba
1: abaluganda mukama afeebazibwe
0: amanyagaamusana
1: mukasa anet obujulizi bwange buwanvu nze nazaalibwa nga mpambiddwa nalinako omwoyo gwakakula kubanga nagenda okukula nagenda otandika okutegeera nga nematiza nga waliwo ekiyoyo ekijja nekinegattako nembeera nga ntambula nakyo
0: ngemyaka ngemeka
1: wenatandikira okutegeera
0: okutegeera ddala
1: yes
0: myaka ngeesatu
1: ndowooza around 3 years
0: okay
1: kaakati nengezaako nenfumbirwa nenzaalayo abaana babiri n'obufumbo ne bunnema nenebwayo maaso ga mukama naye waliwo okusiba kwe twalimu wano twasiiba ennaku 10 najja nembeerawo for 5 days nensiiba dry naye nebaza mukama nensumululwa kintu nekinvako okumala emyezi kubanga kyateranga okujja during periods bwe mbadde nga maze okukula buli periods yange wezaatuukanga nga kijja nekinegattako naye nemala emyezi 3 nga tekikomyewo naye kati ekimpaliriza ennyo nnyo okuwa obujulizi nali nenzija nga abantu bawa obujulizi wano mu chaki nali ntudde around there ne musumba Betty naŋŋamba nti nansongamu naŋŋamba nti mukama waabanga akkoledde obujulizi nebubeeranga butono obuweranga mukama oyimiranga amaaso ga mukama n'ojulya kyekikuba sitaani so nebaza mukama eyansumulula kubanga kati nsumuluddwa ndi myezi nga mukaaga ndowooza kintu tekikomangawo mu bulamu bwange
2: mukama yebaziwe nze nalwaza mwana mwezi mulamba ne bampa ekitanda naye nga nsiba 12 naye nga tewali njawulo omwami wange naggwamu amaanyi natandika okubira bo omukyalo nti mwetegeke musime esaawa yonna tujja kaakati nalaba embeera ensobedde nga sikyasobola simanyi oba nsiiba oba sisiiba naye nga sirya mbeerawo mu ddwaliro ku mwana ku macupa nenyingira mu dry bwe nayingira mu dry olunaku olwe nali mmaliriza dry nendoota ekirooto omusajja yajja nga yambadde white nampa ebbaafu nga mulimu ebyovu naŋŋamba naaza omwanawo ne munaaza mu kirooto nenzuukuka bwe nazuukuka wayitawo ennaku nga 3 omwana n'atereera ne bansiibula mu ddwaliro
3: abaluganda mukama yebazwe nze nebaza mukama nti nali nsobeddwa mu mirimu gyange ng'akola nebaza mukama nti kati sikyalogwa nali njuwa omulimu gwange njuwa musenyu nsuubuza n'entunda kati twalina omuntu omu gwe tukompitinga naye nga nze ogwange yaŋŋamba nguteeka emmanju then ogugwa gwe gubeera mu maaso ng'ogugwa gwe gusooka okuggwaawo naye kiseera kyatuuka ogwange ne gutandika okudduka ennyo emisinde kyava yeebuuza naye kano akaala kabikola bitya kyava omwami yali mukulu yali ayitibwa Saalongo kyava akwata nga obwayi omuntu eyali ng'amukolera ng'amulekera obwayi ng'obwayi obwo abusuula mu musenyu gwange lumu n'amukwatiza n'amusanga oyo omuvubuka eyali amukolera n'amusangiriza ng'ateeka akantu akalinga olubugo mu musenyu gwange ono teyaŋŋamba teyakiŋŋambirawo kati nze muli neŋŋamba naye mukama lwaki omusenyu gwange tegutambula nze neweeteekayo emotoka ebbiri tezitambula netepukawo enye tezitambula kikikyo kwolwo lwaliwo emotoka bbiri nezijano mu kusaba nawulira tekimbeeredde ko dalito omungo lwagamba banaye ku lusozi mwambukeeko ku lusozi bannaaye mugendeeko musabeko katonda ajja basumulula nenyimirira nga ŋŋamba mukama ebyawandikibwa bitugamba tusabe tuliwewa tunonye tuliaba tweyanjule tuligulirawo kakano neyanjula daddy Tom yansindise ngende ku lusozi ne ninya nengenda ku lusozi nengena nenyingira dry ya naku satu mukusaba mnokwegayirira Katonda safunirawo chenali nsaba nesinkana yabavubuka bala ne baneyunga ko ne tusaba kumbe bagenda kupisa mukusibako nga nsubuluka lero kusawa 12 ne bangamba kati ngabo maze okunywa mazi nokulya tuddemu tusibe olunaku lwecha kwana fe tuli mu dry oluganda nasibe nakunya naenga butufu kyali kisa nene baza mukama naddeeka nempumula nefuna ekidumusi nenga sina kyakulya sina kyakunywa sina kyenine waka neso kampitawo ku speed nembuza yeyichi choche ne bankubira simu kumulimu ngamba jangu waliwa yagale maliyo na ye sente ze tuina uteziwera konze ekale kanzije ngendo kutukawo nga kyebapitira bangamba omuntu oyo afudde bamutega bamba enyondo kumutwe ne bakosa na boda ne bamuvuga ne bamutwala gi bamututte sakisanyukira kurange na ye Bible gama twagale balabe baffe ne bamuvuga ne bamutwala ne bamutireyo sijja kwogera ya basinga moyizo kwa mumanyiyo naye nga bamutira mukisaka ne pichi ne bagitwala bwe bamutta nagamba ne mukama oyagala kujulira nti nze muse obasinze giriza esawa zino nze ne bwe nyimirira muki nino bujizwe ne wadde konti nalongosebwa nze sesasuliranga ko sente ne wakubadde kulogwa ku mulimu tebandoga neita obachi kuba mbera bulisawa mbera gali mu love ne Katonda banaye mukama munene gwe toti abyonna binakulumba siba eddagala lyali limu lyoka kusiba kate sawa zino yaleka abaana musanvu kulwange kyasoka ne kinnuma ne kaba ne mboyana ne pulira nganze kwenyini nyini nzali n'omusango naye Katonda bwakubiro akukubiro mulabeo mu maaso gongo olaba nentuka nekakasa bannage yeye nga mbutufu bamkubye akawompo kano we katula nekagwayo eriso bana ekiri kyali kisa kya mukama ekyampanguza okufa mukama ambawo mukisa
4: mukama yebazibwe inze obujulizi bwange bwewunyisa okusiba kulimu amaanyi mayitirivu nnyo. Inze naweze myaka 32 nga sina wasa. Naye okwagala okuwasa nga sirina ssente. Kati n'omuwala gwe n'alina nga mplaninga okuwasa. Nga namumanya ng'ali mu senior 4. Nga bugenzija nga muyamba mu by'essente nemuwaako mpora. Naye ng'amala university n'atandika okumbuzaabuza n'abuzaabuza. Kati ono ali ku ki? Kati neemugamba nti bw'oba nga si by'oliko ndowooza kangende mu maaso ne ndaba nga si by'aliko n'akasimu takyakwata. Naye nagenda mu kusiiba n'ensiiba seriously n'ensiiba n'engamba nti eno wiiki ya kusiiba. Naye mu kusiiba okwo nnali nga nakaweza enaku ziwera nga asatu nga nsiiba naye nga siiba dry nga nsiiba kuva ku makya saawa 12 nenfuna ekyokulya then nga mpeza enaku asatu natuuka saawa 12 kulya nga mpeza enaku asatu omwe mutukuvu n'agamba nti tolya tokwata ku mmere nenjireka kati nineebaka ku makya nga njagala kulya enjala ng'enduma era n'akomawo nti tolya nzije nfiire wano kati akawungeezaako neenyingira mu kusaba naye mu kusaba okwo nemba nga tudde mu ntebe naawulira omuntu ng'ajja ng'ankwata bw'ati ku maaso ng'omuntu nga bw'ofiiringa engalo kati omukutunula emabega nga siraba muntu oluji lugale nengamba kati kino kiki after two then akawungeezaako nga amaze okusaba eddoboozi ne ligamba ly'emmere n'ely'emmere yange nga bulijjo naye within 2 days nafuna omukwano gw'omuwala omuwala nga mulungi nga mulokole netandika kunyumya naye nga n'ebyokumwasa si byendiko naye mukwebaka ng'emirundi 2-3 Ninda bomuwaranga we are too close. Omutima ne gamba why? Why you get ekigambo? Awo ne njogera eh? Ade mukogera ti yasibamu. Yagamba nti tikato serious intent. Can you come and see my parents? Ate ukogera nti ngendera babazadde center atenga weziri. Ngate ziriwo. Kati nga nsagala byokundwisa. Namugamba nti kade katukirize mukama. Tinaye nyinzo kuja. Kati ebyo byabako mwako guwede omwezi gwa munana. Kati nze nayogera n'omuwala after 2 weeks. Ne proposing. Nga sina sente musa. Nenga makange nenda baba zadde. Nenda baba anko bange kubanga bazadde bange babera mukyalo. Umwala nenkola ki? Nitugenda nitutwale yo barua nituraba bazadde abazadde ne batwaniza bunji. Nga sina sente. Nga mvudeyo na gambo why? Kange ne mukusaba.
0: Maliriza sio.
4: Kari na ingira mkusaba, nensaba esente nga teziri wona yoiza kweunya. Makati yomwezi kwa munana kutuka January. Nari mazo kwa anjura, atenga mazo no kusasuru muwara, atene nkore mbaga nga ya chitibu nyo, nyo, nyo. E chitibu gane teo na mbidi za
5: Uganda mkama yeba ziwe. Zenyeba kuita mukusiba no kusaba nasumurudwa mu bintu bisatu nali nafumbirwa no mwami wange nga twaye fumbiza kakati nga ntutuka nintandika okusaba 2011 nga nsabira ofumba obutukuvu naye nga sibulaba ne ntutuka bwe twagenda pasta Kayanja nga tugenda kufumbirwa mu mbaga eno y'ebibiri ntutuka ntuproposi nga buli kimu kyonna makati Stanley n'alwana mzei wange nafa nga maze kukole baluwa. Tuwale mbaga yeli kwa kubiri, nafa January. Katibwe ya fa, ninsi jani ngamba mukama kati nkole entia. Nali nsaba na msumba, kabena ngamba muyingire mukusiba. Ninsiba. Nenge mbaga tekenda kubera unga buchumucho na chichankaranya. Kwe chiti sente tuwali buchumucho na chiganyi. Na ye, omukuita mukusiba. Nyebaza mukama tuwaga tibantufa umfumbo wovwensi. Echo kubiri. Nali nyinduka omuzimu gw'obusungu nga gundemeddeko nga gwakika nga anoonya engeri eyingenda gujjako ninoonya nkole ntya nga nsaba nga bamukama nyambula obusungu naye nga tubuvaawo ningamba kansiibe kati nsiibira obusungu bunveeko mukama n'abunyambula n'ekiranda senga wange nali namuteeka ku mutima nga ndumulokole naye nga ssaawa omusanyuwa nagamba sigenda kwogera naye kubanga yangamba nkuwadde omwana ogwo omu naye mukama n'asasira namba abaana basatu naye nga namuteeka ku mutima nagaana kumusanyuwa ningamba nga buli kujja kuyigiriza ngamba mukama nsasira mpe ekisa ky'okusanyuwa nyebaza mukama yakimpa nimusanyuwa kitiibwa n'ettendo kigire.
0: Amina. Kale no mukama Katonda akola nnyo munno mugambo oyo nti lya nnyo emmere nga bw'osobola ekinaava mu mmere onookitegeera kankuli kati otulo n'emmere binyuke Katonda omanyi abasinga obungi tubali twagala mukuula bukuuzi ng'ono wa university bwe yamukuula yamukula n'amusomesa n'amuyamba naye nga kikulu tamwagala naye Katonda abaakulaba omwagalako bwagazi bintu naye olina okubeera nga Katonda omufumbirirwa ddala amina naye abaakulaba nga omwagalako bwagazi bintu naye njagala oyagale Katonda completely relationship ye ekibuke ne Katonda amina kakati njagala tusooke tukigeko how to maintain tukuma kutya okusumula kwaffe kubanga abantu abasinga obungi tukola double work n'osumululwa ate ne wayita wewe mwaka ate n'oddamu busibe n'okola otya kati njagala kusooka tuyige how to maintain our deliverance tukuma tutya okusumula kwaffe amina ekisookera ddala kwe kulabanga ojjuzaawo our destiny abadde omuzimu jjuzaawo omwoyo omukama Katonda tosumulwanga busumula ne biggwa aleluya oba osumuluddwa mu bwavu oba osumuluddwa mu busungu bikomaawo nedda bw'osumululwa mu kiki kya sitaani olina okujjuzaawo omwoyo wa mukama Katonda amiina Matayo esure kumine bili. Matthew kumine bili. Olunyiruana mwesa. Matthew 12:43.
6: Matayo esula kumine bili. Olunyiruana mwesa. Neite imoni omobi bwava moto. Atamula monsenye nkalu. Nganonya awokuumulira naye nabura.
0: Nganonya awokuumulira naye nabura. Emizimu ogirabi? Bwe tugoba emizimu, gigenda mu nsenyinkalu. Ffe kabalokole, ffe tusobola okugoba emizimu ne giva mu muntu ne gigenda mu nsenyinkalu. Abasamize, abasawo Abaganda tebabisobola. Bo bakola transfer, bakujja mu ono ne bakuteeka mu oli. Obamanyawo? Kibona nti omuntu wabaako ebitambo, bisambwa biki, bamugamba genda oleete omwana wa mwannyoko. N'amweyambululako. Emizimu tegibakkiriza kubeera mu bbanga, tebagisobola. Era gibagamba nti sooka otufunire omuntu gwe tunaayambala. Kati biseera bino kankuye nti abaana bamwe mubeesibe nga bikooyi. Abantu balina ebizibu, ajja kugamba mpa ku mwana wange n'awumulire ewange. Ogenda okumuzza nga yenna yiika birusu. Aleluya. Oba si kyomugamba, kwata eddagala lino genda onaabire mu sitense, okwate onaabire ku nkoko, oba oteekewo omutwalo onaabireko. Kaakati omulokole ayagala ennyo ssente ajja kkeera ku makya, oba ayagala okulya ku nkoko agenda atwale ku nkoko yagirye. Mukama yeebazibwe. Abo abanaabira mu sitense n'obusanga ebyawo nga omusitense obamanyi. Mukama yeebazibwe. Kaakati no naye ffe Katonda yatuwa amaanyi okugoba emizimu ne gigenda mu nsenyu enkalu. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wa. Kaakati bwe gigenda mu nsenyu enkalu tegyagala kubeererayo ddala. Emizimu tegyagala kubeera mu bbanga, tegyagalira ddala n'akamu. Gyagala kubeera mu mubiri. Gamba tojja kubeera mu nsi. Kaakati gyagala kubeera mu mubiri. Lwaki gyagala omubiri gwo nga gwe oba ogwagala? Eggulo nabaddewo eggulo n'ababuuzizza. Nti ani ayagala okugenda mu ggulu? Oniko omukono okulaba ayagala okugenda mu ggulu. Waliwo abatawanisa abataagala mazima. Aleluya. Ate baluwa ng'oyagala okugenda mu ggulu olwaleero essaawa zino jangu kusabira oteekeyo. Amazima genye olukujjako engalo ng'oteekayo. Kakati eggulu olyagala lyayi. Eggulu lyagala naye n'omubiri ogwagala toyagala kugufaamu. Kubanga omanyi nti okugenda mu ggulu omubiri olina kugufaamu. Naye singa mbuuziza bameka abaagala okugenda mu America owanika, ne ŋŋamba nti bameka abaagala okugenda mu America muveeyo mbasabire, gamba ffenna tuggwayo. Eggulu n'America kyekisinga ebbeeyi? Ggulu. Naye lwaki America ayanguwa? Kubanga ogenda n'omubiri gwo. Amiina. Naye bino ebyokuleka omubiri ku nsi wa. Kati nno nga gwe bw'oyagala omubiri ogwo, kubanga naawe oli mwoyo, nga bw'oyagala omubiri ogwo n'emizimu we gigwagala. Era gisaalirwa nnyo kubanga gyagala omubiri gwe ginaakolera emirimu gyagyo. Omuzimu ogw'obusungu tegujja kusungwalira mu bbanga, gulina kuyingira mu gwe gukuleko waya. To exercise its activities. Gusobola okulaga emirimu gyagwo egy'obugwagwa. Ogw'obwenzi gulina kuyingira ku kwenze. Ky'olaba mulinga owulira okola ekintu nga toyagala kikola. Owulira force ekuforcinga okukola ekintu naye nga tewandyagadde kikola. Omanyi ne consequences zaakyo. Omuntu omwenzi aba amanyi nti waliyo siriimu naye ate aba waliwo amaanyi agamugamba genda genda. Aleluya. Kakati no Yesu yekka y'asobola okujja n'akuggyamu ekintu ekyo ate ne kigenda mu nsenyi enkalu. Aleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati no bwe bituuka eyo ki ekyeddawo?
6: Kale agamba nti naddeyo mu nnyumba yange mwe nava. Bw'atuukamu agiraba nga njereere enyiridde ng'erongosebbwa.
0: Otyo bw'atuuka eyo n'awulira bubi empewo emufuuyireyo dayimo. N'agamba nti nedda, kaŋŋene ndabe mu nnyumba yange mwe nava, ndabe bw'efaanana, genda ogisanga eyereddwa enyiridde naye nga njereere temuli kantu. Gamba awo. Kaakati ekiddako ki?
6: Awo agenda
4: Naletirako ba daimoni abalala musanvu abamusinga neddalu nabaganti abange gwe bakugoba nti ate gwe nange bangoba ate nawe bangoba tebwina mumvera nti mujje waliwe nyumba yange minavamu njerere yire mujje amina otyo
6: nabo bwebayingira babeera omwo n'ebyoluvannyuma eby'omuntu oyo birisinga obubi ebyolubereberye
4: eby'omuntu oyo azeemu emizimu ate bibeera bubi nnyo n'okusinga kyobula nti omulokola azze emabega ate abeera mubi nnyo n'okusinga weyarokokera ate ama yenna yenna yenna gojja omulabeko omugambe gundi lwaki okola ebyo gundi twamumanyiira sigwe wandokola ngenda akompola oyagala nkusimba oluyinza songa lwita yetabisobola byogera haleluya abo boolaba abo abagwa edda lwabo ne bayimba yesu yesu bazanyira mulokola kiraba alokose naye tazizaawo omwoyo wa mukama katonda kati emizimu negimuga nti otyo kakati katukubirige tukusulire eddala eddalu tukukontroli mukama yebazibwe nokyo bwogoba omuzimu ogw'obusungu teekawo omwoyo w'obuwombeefu bwogoba omuzimu gw'okweraliikira teekawo omwoyo w'emirembe n'essanyu amiina mukama waffe yebazibwe nolwekyo omwoyo asookera ddala okuyingira mu bulamu bwo katonda gwajjuzaawo ye mwoyo omutukuvu n'akuteekamu empisa za katonda gamba mutwala olwaleero kakati omwoyo oyo bw'ayingirawo estabilizes n'atebenkezo obulamu bwo kakati katonda n'atandika okukola emirimu omwoyo omutukuvu n'atandika okukola emirimu emirala gyonna genda mu kitabo kya lubereberye Genesis emu lubereberye emu
6: olubereberye sula esooka olunya olusooka olubereberye katonda yatonda eggulu n'ensi ensi yali njerere nga yeetabudde tabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba
4: otyo ensi yali agitonze mukama katonda naye nga yeetabudde tabudde gamba nga nze ng'etabuse tabusi omwoyo mutukuvu ataba omuntu otabukatabuka awunga ojjula ekizikiza n'ekyoliko tokimanyi kakati ekyaddako kiki
6: omwoyo wa katonda n'amamira kungulu ku mazzi
4: omwoyo wa katonda ajja n'amamira kungulu ku mazzi ku nsi otyo
6: katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu
4: katonda n'atandika okutonda wabeewo obutangaavu ne bubaawo wabeewo emiti ne wabaawo wabeewo kino ne kibaawo kati omwoyo mutukuvu amala okumaamira mukama agenda kutonda buli kintu kyonna mu bulamu bwo amina sitaani bw'amala okukumaamira ow'obusungu ow'obwenzi owaaki naye kwatandikira okutonda ebintu ebira byonna ebizibu nolwekyo kasitaani oli akomawo nga naye atandika okutonda ebintu olwaleero jjuzaawo omwoyo mutukuvu katonda ayongere okutonda ebintu ebiramu gwe mulamu wo mukama waffe yebazibwe nolwekyo ekisooka bwe butajjuzaawo omwoyo mutukuvu ekyokubiri bwe bunafu mu bulokole ekyakusobola okusumululwa wanoonya mukama katonda noyingira ne mukusiiba omukyalo agaye nti nenyingira mukusiiba era mwebaza nnyo kubanga kati wadde yawangula eddogo liri nga muteredde ebyayi mu musenyu gwe naye sitirwakyajja ne buwangulanga sitaani buntulooza nti sitaani omuwangudde omaze aa alina okukomawo buli kaseera alina kukomawo okuwangula okugenda okusembayo nga yesu azze atunonye ne buli kaseera nolwekyo toddangayo n'ofuuka kyakigowa amina omanye omuntu nga madde mulwana naye n'omukuba ekikonde n'atiirika omusaayi n'adduka n'ayingira mu nnyumba gwe nolowooza nti agenze kwebaka kwebika mu buliri kati n'oyimirira mu lujja n'ozinga emikono mpozi ayingidde mu nnyumba kufuna jambiya kati n'akusanga ng'ozimbye emikono akubye akutemyeko omutwe nolwekyo sitaani oba omuleseeko akuleseeko kabanga nga agenze kuddayo okunoonya byakulwanyisa birala mukama yeebazibwe era ntera okugambawo nabalaba singo nti sitaani osobola omukuba omuzimu gw'obutafumbirwa n'ogukuba kakati bwemala ogukuba n'ofumbira nolowooza nti biwedde sitaani azzeeyo kuleeta kiki kuleeta muzimu gwa bugumba oleme kuzaala
0: noyo no mukuba nofuna olubuto noganti wedde wa azeyo aleto muzimu ogunajja mu olubuto. Amina. Kugambo lino okulwana constantly n'ebintu ebyo nabiteekwa okusanga ng'oli mu kunoonya Mukama Katonda. Tovanga mu kunoonya Mukama Katonda. Amina. Seek the Lord. Beera mu kunoonya Mukama Katonda. Kati kigenda kuyamba okuma okusunulwa kwo ng'oli w'amaanyi. Aleluya. Ekyokubiri kigenda kuyamba ebikemo. Are you writing the things obiwandiika? Obutagwa mu bikemo. Obutatabuka omuntu omunafa avaako mangu waya mangu zibukako bino byonna byenkusomesa ono tovangako waya tonyiiga toyinza bisobola okugyako ng'omwoyo gwo gw'amaanyi bwonafuwa sitaani ajja kukola ebintu ebyo. Aleluya. Mukama waffe yebazibwe. Ekirala ojja kweraliikirira kasita nobeera omunafu obeera mu kweraliikira buli kaseera ate okweraliikira oguddewo enzigi. Sitaani atandika okwogera naawe ate Katonda asirika. So okweraliikira ye doawe sitaani wayima okwogera. Kola kino, va mbulokole, genda wano, genda munabbi obulimba. Ekintu kyonna ky'osalawo ng'oli mu nnaku n'okweraliikira kyonna kya sitaani. Amina. Obubonabona obuwandise tugenda kutereeza ne kwataga ne Katonda. Okwatula obubi ennaku n'okweyalikira gyekyaliko ereeta okwatula obubi, negative confession. Bw'oyatula obubi oyatula otya obubi? Amagezi gambuza, ebyange bigaanyi, nesimanyi kyakukola. Kati buli ky'oyatula oluggi luguddewo omuzimu nga guyingira.

0: prayer sent. Keep financial contact with God. Chibanga bolaba President Museveni nga ina share mu company yo teyinza kugwa. Bwebange egwanga ajongera mu nsimbi. Kakati uyu nakatonda bwafuna agenda funa omugabo mu sente zo financial interest. Financial share mu sente zo. Mu business yo teyinza kugwa. Ajifuna mwanja bwe kimwe ekye 10 katonda afinye share mu sente zo. Haleluya. Bwezibange zigwa nga zibikamu. Obadde okozesa miliyoni zitandise okukendera zituuse ku 7-8 nga ganti nedda ebizinesi yange naawe yaffe babiri siyo weka yange babiri ejja kunswaza ng'ateekamu 5 miliyoni 5. Haleluya. 5 nga zitandika okukendeera ng'ateekamu 10. Haleluya. Mukubire mukane. Kugamba bwofuna katonda bwofuwebwa omukisa n'afuna omuke n'afuna share mu business yo tesobola kugwa. Bali bannaffe bola baba abakolera ku basawo Abaganda baba wa kabo tuluza nti nabo bakolerawo to keep financial contact nemizimu baba wa kabo ne bakateeka wansi w'ekitanda buli sente gyafuna ayina okuteekayo mu kabo ayina okuteekayo. Haleluya. Kakati sente bwe ziwera mu kabo nga kasitula nga katwale wa jjajja. Funaffe jjajja kiri kimu kyaffe eky'ekkumi. Amina. Ekyo tebakikubanjanga na bubanja kyetumeweka. Osobola okuba nga emirimu gy'oba omulimu gwo bakozesa. Oyagala okukuza, oyagala okwongeza omusaala naye sente zo ziri abwomu ziri ne Mukama Katonda. Mwongere engalo Yesu Kristo waffe. Kale musinze Mukama Katonda waffe, musinze Mukama. Osaanidde Yesu Kristo. Tuyimusa erinnya lyo waggulu. Oli wa kitiibwa, oli w'amaanyi. Musinze oba emimwa gyokka gyegyogera. Okusinza kuva eri munda, ndabayo omu ali ku bibye naye agamba nkusinza naye ng'olimba. Leka omutima gusooke gusinze Katonda omwangale omuyimuse emagiroko egyogera ekiri ku mutima. Mukama yeebazibwe. Akati twagala tugendeko mu lutalo tulwanyiseeko ku muzimu guno ogw'obwavu. Gamba ogwo. Fire. Kama yeebazibwe. Katulere nti faayo eyo gyeri ne munda naye bweneba teriyo tokukubye. Kakati nno kyenjaga kutegeeza Katonda yasinga n'okwagala tubeere obulungi tubeere ne sente okusinga gwe bw'oyagala. Amina. Omanyifu oyinza n'okumanyirira embeera n'omatiira w'oli naye Katonda awulira bubi. Katugambe oyinza okulaba omwana ng'oli ku mbaga n'omwana wa myaka 2 omwana ne yeyambula n'akunumba obwerere n'agenda kukayitebo ne babuuza oyo omwana waani. Yo omwana nga taswala tafaayo. Naffe oyinza okubeera mu mbeera naye nga tofaayo. Olina empale y'emu n'essaati emu ya blouse nga teweefiirayo. Haleluya. Naye Katonda abeera alumwa. Lwaki? Kubanga Katonda bwe yali atonda ensi kankusookera Yesu. Genda mu kitabo kya Luberebere Genesis omanye basinga obujoloza nti Katonda tayagala tugagole naye kisinga omutawana oguliwo nti Katonda tayagala obugagga bukufuge. Amina. Wadde olina sente ayagala wasigale nga yakufuga naye basinga obungi tibwofuna sente nga sente zikufuga. Haleluya. Kati olina okumatiza Katonda nti ne bwe nnaafuna sente ne bwe nnangaggawala nja kusigala nga ndi wamu naawe nga gwe okontrolinga si sente kukontrolinga. Naddala kasita akulabanga oyagala mukula bukuza omwagalako bintu amanya nti ono anjagalako bintu abeere bulungi ante. Amina. Naye olina okukakasa olwaliro yeresoni eri gye tusoose how to maintain our deliverance ofumbirwe ddala Katonda. Lubera bene sura esoka olunyirwa ino omusanvu.
1: Olubiribiri suliso kulinyolora birimu omusanvu. Katonda natonda omuntu mu ngeri ye.
0: Katonda natonda omuntu mu ngeri ye.
1: Mu ngeri ya Katonda mwe yamutondera omusajja n'omukazi bwe yabatonda.
0: Katonda yatutonda mu ngeri ye. Katonda mwoyo nawe nakutonda ng'oli mwoyo. You are a spiritual being. Katonda mutukufu nawe n'omusajja yasooka yamutonda nga mutukufu omwoyo gwe mutukufu. Tekuliko busungu bwenzi bukyayi butasonyiwa nedda. Yamutonda mutukufu. Amina. Kakati mwalo mutonda mukifaananyi kye n'akola atya?
1: Katonda n'abawa omukisa.
0: Katonda n'abawa omukisa. Gamba nange ngutwala. Kasitoddayo mukifaananyi kya Katonda. Katonda otomatikali ayagala kuwa omukisa. Obeere n'omukisa mungi. N'abagamba atya?
1: N'abagamba nti mweyongerenga mwalenga mujjuze ensi mugirye.
0: Go and multiply. Go and prosper. N'abagamba mugende mwebazeemu mwale mugaggawale. Mukubire mugalo Katonda waffe. Lwaki abagagamanyi nti tebajja kuva mu kifaananyi kye? Buli lw'osigala mu kifaananyi kya Katonda, Katonda akwongera. Ekituttaffe twagala kugaggawala tuve mu kifaananyi kya Katonda. Tuve muki? Mu nneke ya Katonda. Oddeyo gye obadde. Katonda oswadde toyinza mukula n'omusobola. Amiina. Kakati nno, ekyaleeta Yesu Kristo ku nsi kuno kwe kutuzzaayo mu kifaananyi kya Katonda tuddemu tufaanane atoozeemu gasiya yenna. Tosobola kwejja mu bintu bino, eddiini tosobola kujja mu bintu bino ebya busungu bukyayi biki nedda osigala nabyo. Amina. Yesu yeyajja otuggyamu ekifaananyi kya Sitaani atuteekemu ekifaananyi kya Katonda. Bw'amala okuggyamu ekifaananyi kya Sitaani akuteekamu ekifaananyi kya Katonda ate ayagala akuddize omukisa. Era omukulu omukisa gw'ayagala akuddize gwe mukisa gw'okugaggawala. Gamba ngenda gufuna. Genda mbakoliisu ekyokubiri. Essuula 8 oluyi lw'omwenda.
1: Bakoliisi ekyokubiri essuula 8 oluyi lw'omwenda. Kubanga mutegeera ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nti bwe yali omugagga naye n'afuuka omwavu ku lwammwe, obwavu bwe bulyoke bagaggawaze mmwe.
0: Yesu yafuuka ki? Omwavu. Yajja ku nsi kugamba kitwandibadde Yesu kyonna ekifuuka. Yesu yafuuka ekibi ku musaalaba nga tetalina kibi asobole otuggyako ekibi. Amina. Yesu yabonaabona ku lwaffe ffe tufune emirembe. Ne Yesu yajja n'abeera omwavu ffe tusobole okugaggawala. Gamba nja bigaggawalayo lwampaka mu Yesu Kristo. Nolwekyo togoba layini yokka yakugaggawala, sooka ogobera layini yokufaanana Yesu ate ogimaintaini ng'ogikuume. Katonda agenda kugaggawaza. Aleluya. Nolwekyo tugenda kuba omuzimu guno ogw'obwavu ogukubisa ekigambo ekyo ogambe gwe omuzimu ogw'obwavu fuluma obulamu bwange. Yesu yatwala obwavu bwange, tolinaako obuyinza ngukutula mu linnya lya Yesu. Tegusulawo olwaleero kankubuli. Amina. Kakati njagala tukukube tugenda ogukuba obulungi oteeka okubanga omaze ogumanya ensibuko yaagwo. Gulina emirandira mingi nnyo omuzimu guno, gulina emirandira mingi nnyo, naye tugenda gusima nga bw'osima muwogo. Yonna yonna gye gusimbye tugusima olwaleero. Amina. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati waliwo obwavu oba chronic poverty, obwavu bw'olukonvuba obutaviirawo ddala, obumanyi obwo nga tova mu kifo tovira ddala mu kifo nga tolina kye wali okyuseeko ato, obumanyi obwo. Amina. Obwo busobola okubeera nga bwakika. It is a family demon. Nga bwakika. Amina. Nk'ewammwe wonna njagala wetegereze olabe ewammwe ng'asingayo okuba omugagga yalina akagaali akataliiko mandigaadi nga tekaliko na bisota. Amina. Akati ng'abaddako bonna teri, bonna bambala lugabire, asingako ofuna engatto ng'alina engatto ya bituli kati bubanga olaba ngo muzimu gwa maamire gwamu omanyo omuzimu gufuga stanya agiragira go muzimu gwo bwavugendo fuge mu family eno go gwo busungu fuga wali go gwo bwenzi fuga mu family eno kati luna banga family yonna elimu bwenzi family yonna ya busungu family yonna njafu kakati Yesu Kristo yajjo tujja yo mu family ezo kubira mu ngalo Yesu Kristo. Laba mshitawo chalu vile vile kuminabili. Genesis Fero. Mkwano kwebo uma nyoku wandika wandike vigambo vino. Tojabiku watamutu yono visokora. Luvile vile kuminabili. Olu njiriri. Olu soka. Enseno yali nkoli mireyo na. Mfanyuma luwa wukono na kwayo. Katunanga yaga lukudamu kuwe enseno omukisa. Na atandika no msaja Ibrahimu. Ngana wageno kutandika na awe. Oh, hallelujah. You are the seed. Gwen sigo. Eye wamu katunda kubagenda. Katunda abantu bagenda. Abe wamu bagenda kuruko kira kungwe. Mukama inache agenda kura kungwe. Katina agamba Ibrahim. Nsichi. Yonge ya tuli.
1: Ulibili bili sule yukumine bili. Ulinyoli soka. Mukama nagamba Ibrahim. Nti. Vamu siya nyo. Era wali ekikaacho n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga nange ndikufuula eggwanga ettene era nakuwanga omukisa era nakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa gwe.
0: Amina. Namugamba nti va mu kika kyewamwe n'ennyumba ya kitaawo kugamba era amujja mu uniformite mu kufaanagana kwewaabwe abewaabwe bonna oba baali basiraana baali babikolimu baali baki naga mwana gwe vaayo gamba nange nvaayo. Chola bantu mwana ibo bobango musimu guno kuchafuka mbula mubo buli kyogenda okola kyono kirota ozeyo wa mweka. Haleluya. Ne business jokola obogenda kusubula e Dubai urota ekisawe kyenyonye ntebe nga kiri gomba mu mwanyi e mwanyi rize mwana ganga ngenyonyizwa. Haleluya. Ekisenge muwasulanga nga mwe muri office. Office yekisawe. Kakati omanyiga nti Stani yakusedda kuzeyo ofana nabe wamwe. Gamba sijja bafana na mulinyera Yesu. Kakati jiba ita monitoring speed kalondozi. Ah kulondola kulabanga akuzayo. Haleluya. Omuzimu omulala era okukola ekintu ekyo gwe muzimu ogwente. Ente ujimanyi. Ente nge kulondola obako jiolaga no jisanga mukubu ne kubuza where are you going. Manyinte manyino kwogera oluzungu za najiti where are you going ne jugamba ngenda kufuna mulimu ne takula wansi ne luganga ebwa mwebo naba sirabango yali afunye mulimu gogenda wa ne kufurule misinde ne goba okukakana ngoliwa mweka. Mukama yebazibwe. Kakati ebintu ebyo byonna byonna waliwo omuwala wano muwala wange ewaabwe wonna tewali yali afumbiddwayo n'omu ate abawala bangi naye embaga ye yali etuuse ng'ebyokwanjula byonna babitegeka kati naloota ekirooto ng'ayambadde kadaali akazimu kano akeetoola mukamanyi bwe kati ne kajja nga keetoola ne kajja gyali ne kafuwa ne kamwambula gawuni nekajeti kawu paka wawe jeba muzara uri lao enkera wa oruta ina wanda na unakurumu omulenzi neye kupateke na vivamu gamba guomu simu kupate kunondora nkukutura mwini nyera Yesu ulai tekusula wunga uulide tekusula wunga. Hallelujah. Nono echo omusimu guno gusobola okubeera gwa famire wetegereze nye ewo echo kubire bwobanga wagenda nga kubasawo ngokole nga business zo zikolera kubasawo ebiri mu kyo ebintu byo byonna byonna nga wagenda nga obya busamize kakati bwolokoka emizimu gino gye bakuteekamu okukolera sente they rebel gikujemera gigamba nti kakati otandise otuvuddemu. Amina. Ojijemedde najyo nga jijema nga gitandika okusaasaanya ssente zo zonna era abantu bangi mwana wange waliwo ngaoprosperinga okulaakulana mu nsi olwaki olwalokoka ebintu byonna ne bifa waliwo afaanana bwe batyo bintu byakufaako. Haleluya. Kakati no awo endagaano ezo zonna naziri endagaano eza famire tugenda zeenenya tuzisazeemu n'omusaayi gwa Yesu. Haleluya. Tugambe Yesu guwatwala ebikolemo byaffe jangu ojjewo ekikolemo kino okulamu bwaffe kiveewo ate n'endagaano ez'okugenda okubasawo nazo ogenda zikola ki? Zikola. Amina. Ekyokubiri kyakusatu ng'ewammwe basamira ewammwe basamize kati guganye okusamira. Amina. Oganye okusamira ate oli munafu mbulokole kati emizimu giri gijja negiyonoona ebintu byo negikwavuwaza ne bw'oba nga tolokose naye n'ogaana okusamira era emizimu gijja kujja gyonoona ebintu byo byonna until you submit okutuuka lw'okola ki lw'ogenda n'osamira. Mukama yeebazibwe nnyo era abantu abo mbalaba bano abagenda ku pick up n'obubuzi n'endiga beekuŋŋaanya lwaki emizimu gijja negibakola ki negibatokyalinga alwadde abalala bafunye accident abalala bagobye ku mirimu nga baga nti abange lubaala atamye mujje tugende tulongoose ebyewaffe gamba nze sijja birongoosaayo ŋŋenda bikubabukubya olwaleero era kyenkulabula mwana webakanga nga ewammwe basamira n'obalaba nga bakuŋŋaanye basamira gwe nodda mutono newebaka baba bakkireiminga emizimu gibuuza ono aluwa nakandi aluwa nti yalokoka ali ludda wa mutunde nedda yeebase gisobola n'okujja negikusuula eddalu. Amina. Nolwekyekyo emizimu gisobola okwavuwaza ewammwe nga waliyo ebyobusamize. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Mujja tuwa kubujuliza oluvannyuma bangi ewammwe bali basamize naye engeri gyewagirwanyisa n'ogiwangulo gyatuwulirako. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Akati omulandira omulala waliwo emizimu egiyingira mu ngalo zo negitta buli kyokwatako engalo whatever you handle buli kyokwataka oluusi bagikuloga bulozi ng'okyali mwana muto wakula ne mukakitaawo saagala mukyawe bakakitamwe naye oluusi abaana abalenzi babasalako enjala ne bazitwala ku basawo emizimu negijja negiyingira mu ngalo buli kyokwatako engalo kyekifa buli kyokwatako engalo kyekifa sente gyokwatako engalo yeefa. Amina. Gamba nkikutula mu ngalo zange. Kakati emizimu egituula mu ngalo ate ekyokubiri oluusi kibeera ekikolimo ng'ojeemedde Katonda obwanga okoze ebitasaana Katonda bimunyiiza naye akuteera emizimu gye giyingira mu ngalo. Ndaba ekyamateeka essuula eya 28 ekyamateeka essuula 28 olunyi lwa 2
1: ekyamateeka 28 olunyiriri olwa 2 Mukama nakusindikangako okukolimirwa n'okulemwa n'okunenyezebwa mu byonna by'oteekako omukono gw'okukola.
0: Mukama nakusindikangako okulemererwa n'okunenyezebwa buli ky'oteekako omukono gwo okukola. Haleluya. Omanyi kankubulire ebintu bino bigamba bya ddala waliwo abasajja bano bebayita ba palm readers abasoma ebyo batu mwali mubawuliddeko nze nali mumbaasa eyo nange kyangobereranga nnyo manyi byonna bino byembasomesa nze mbasomesa ba experience byali kunze wano wonna ebintu nga binnemye nenkwata ate kankubiri ng'ogobererwa ebintu bino teweewolanga ssente mwana wange ojja kuyingira amabanja ga bwereere okwewola tekujjawo kikolimo tekujjawo muzimu gwa bwavu. Haleluya. Waliwo embeera gy'otosobola kuvaamu okujjako ng'omusaayi guyiise bannaffe obaolaba ab'ensi bo bwalaba ebintu bimuyitiddeko ng'agendayo omusawo nga bamugamba genda olite endiga genda olite enkoko enkoko n'esalibwa omusaayi ne guyiika omusaayi ne gumugula ogw'enkoko okuva mu bwavu bwalimu ffe tugenda kugulibwa n'omusaayi gwa Yesu okuva mu mbeera gye tubaddemu. Amina. Ebintu ebirala ng'osobola obyeka kakanulira wekka n'ofuba n'obivaamu, naye waliwo ebitasoboka kuvaamu. Ntera okugamba abakyala abafumbo bano ne bagamba nti waliwo omusajja ng'osobola omubuulirira n'ava mu kibi oba abadde ayenda n'omubuulira n'ava, ne wabaawo oli nga ne bw'oli mubuulira bw'aba akuyambye asirika busirisi naye nga tonyiza kimujjamu. Amina. Ne bw'oli mukuba, ne bw'olikola ki, ne bw'omukulamu eriisa ayenze erimu bw'ati n'atunira akawalawa. Aleluya. Nga musaayi gwokka yoavu twa pulayi nembaga nti omusajja muteeke mu musaayi gwa Yesu, omusaayi gwa Yesu gwe gumusiguukulamu ekintu ekyo. Nokyufu abalokole tulina echansi y'omusaayi nti omusaayi gusobola otujja mu mbeera kisaani mwe yatusibira ne gutugula ne gutwala mu mbeera empya. Amiina. Eno mu nsi tewaliwo w'okoma nti nze nkoma, I mean eno mu bulokole tewaliwo nti nze nkoma wano. Nedda ku lw'omusaayi olina okuvaawo ogende mu ddaala eddala. Aleluya. Nolwekyo tewekubakiza nze bwe nti obwe ndi munnange nze simanyi nti ndiva mu mbeera eno. Nedda waliwo omusaayi. Aleluya. Kakati nno osumululwa n'ogenda mu ddaala erijja. Ekyamateeka tukimaze kakati, kankulage Yesu Katonda bw'asumulula omwoyo oyo. Lubereberye Genesis tuzeemu lubereberye sura ya 12 olunyiriri nedda ngambye 12 lubereberye 39 olunyiriri osooka. Kati omuvubuka ono Yusufu yali omutukuvu mu baganda be bonna, nagambye nti omukisa gutandika nakutukula nakuddayo mifaananyi kya Katonda. Singa omwesomera okuva ku sura ya 36-37, baganda be baamubonyaabonya ne bamutunda mu buddu, ne bamutunda e Misiri mu buddu nga baagala omukotogera kubanga yali mulongoofu ng'abaloope wa kitaabwe ebyambyona ebaakola. Naye njagala kubuulira olwaleero waana, ow'omukisa toyinza mukotogera n'omusobola. Ow'omukisa ne bw'omuteekako etoffaali ayimuka nalyo mu bbanga. Vva ku bino byempulira, gundi ankotogera, gundi tanjagaliza, era bakotogera wabikolimu, naye Katonda nga akuwadde omukisa ani akusobola? Era tewerijjanga ku muntu Katonda gw'amaze okuwa omukisa mbu omukotogera ogenda kufa naye. Bw'omukotogera Mukama ng'amuyimusa waggulu, ng'okotogera ng'amwongerayo. Oho, kubeera mu ngalo Yesu Kristo. Gw'oba okozesa maanyi go, yakozesa maanyi ga Katonda. Nebino byonna ebyobuweereza, obuweereza bwange babukotogera, bakotogera bukolimire naawe. Katonda nga amaze okuwa obuweereza bwe omukisa, teri kabakuwogerere, kabakole ebiki, kabakole ebiki, tewali. Bwe boogera ng'ayongerayo waggulu, nga boogera ng'akongerayo waggulu. Amina. Kakati Yusufu bamutunze e Misiri. Soma tuwulire.
1: Olubereberye sura ya 39 olunya olusooka. Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifali omwami wa Falawo omukulu w'abambowa Omumisiri n'amugula mu mukono gw'Abaisimayiri abamuserengese eyo. Mukama n'abawamu ne Yusufu n'aba n'omukisa.
0: N'aba n'omukisa, gamba nange ngutwala olwaleero. Kaakati omukisa nga gutambula gutya gweyerina.
1: N'abeera mu nnyumba ya mukama w'Omumisiri. Mukama we n'alaba nga Mukama ali naye era nga Mukama amuwa buli kye yakola okuba n'omukisa mu mukono gwe.
0: Mukubira mu ngalo Katonda waffe mwana. Mukama we n'alaba, nagaye bali abasajja ab'ensi bwe bagenda eri ku basawo nga bakola batya, nga batwalayo enkoko omusaayi gubagule. Kaakati ne bamugamba leeta engalo zo, ne bamusala emisala esatu mu ngalo ne bamuteekamu emizimu. Emizimu manyi bamuteekamu magumba g'abafu abaafu. Aleluya. Mubuuze munnoyo nti wali ono nayo mmere? Abula basimula obuwanga babwagala bwokya ne babusekula bwe bateekamu bantu abaagala obugagga Right? Kati emizimu ejo jibakolele sente. Fwede tuja genda wa basawo. Kutute kamu mizimu jitukolele sente. Tuze waka tonda teke omukisa mungalo. Gamba ye mukama. Olwalero. Teko omukisa go. Mungalo zange. Buli kye nakwatako kirabe omukisa. Katonda n'ateeka omukisa mu ngalo z'omwana ono. Ekyaddako kiki?
1: Olunyi olwokuna. Yusufu n'alaba ekisa mu maaso ge n'amuweereza.
0: Yusufu n'alaba ekisa n'alaba okuganja. N'alaba okuganja mu maaso ga Mukama we. Ababadde weggulo twayize ku muzimu ogwa rejection, okukyayibwa. Kakati okukyayibwa gwe ku muzimu Sitaani gwakozesa okwavuwaza. Feva nga toliiko kuganja. Amina. Toliko teria nebogenda ku interview teria kuwa muli. Tofuna kuyamba, tolaba akukola ki kugamba mu nsoba nga ali wowe ka. Neka tonda kuteeka ko kuganja. Abantu ne bakwagala, abantu ne bakola bireme, abantu ne bakuwa ku senta, abantu ne bakola ki? Kubira mu ngalo Yesu Kristo. Yongera wansi.
1: Yusuf n'alaba okuganja mu maaso ge n'amuweereza. N'amufuula omulabirizi w'ennyumba ye ne bye yali nabyo byonna n'abiteeka mu mukono.
0: Olabye bw'amukuza gwe baali bakotogedde n'amukuza n'amufuula superintendent. Kaakati
1: awo olwatuuka bwe yamala okumufuula omulabirizi w'ennyumba ye era owa byonna bye yalina, Mukama n'alyoka agiwa ennyumba y'omumisiri omukisa ku bwa Yusufu.
0: Mukama n'alyoka agiwa omukisa ennyumba y'omumisiri ku lwani Yusufu n'afuukira Mukama we omukisa. Olw'omuvuka yajja wano ng'aliko ekipali nga buli gyakola wasiraana. Yasooka n'akola awantu ew'omuyindi, yali akakolayo emyezi ebiri. Edduuka ne balimenya lyali lya speya, ne babba speya yenna yenna. Muyindi n'aggalawo. Aleluya. N'agenda n'akola ew'omuzungu. Omuzungu yali yakakolayo naye emyezi mitono. Omuzungu n'afiirwa mukazi weewe. Omuzungu n'aggalawo, yawulira bubi nnyo n'aggalawo n'addayo ebweru. Simanyi owulira ekipali nga kyaggobe. Mwana wange osooka n'osiraana wekka. Bw'omala okusiraana wekka, ekisiraano bwe kikula, naawe nyinni n'ofuuka ekisiraano. Owulira ebigambo ebyo? Naawe nyinni n'okola ki? N'ofuuka ekisiraano. Kwegamba nga bw'obeera, obeera kisiraano. Omulala yajja wano nga yali afuna nnyo accident. Emmotoka za bodaboda afuna accident. Kaakati ne kikula naye nyini n'afuuka accident. Buli motoka gye yayingiranga ng'efuna accident. Kati baali baamuyiga baganda be bonna, era bwe baalinga bagenda oba ku mbaga oba kuziika bayingidde mu kosta, naye najja n'ayingira. Olwamulabanga bwe bati nga buli omu agamba munne, duka twafudde dda. Mwana wange emotoka nga bagimulekamu bwomu bonna nga badduka. Kati biruma Katonda mu kifo ky'okufuukira abantu omukisa ate obafuukira ekipali ng'ate oli mwana wa Katonda. Haleluya. Gamba ye Mukama, ogenda kunsumula olwaleero nfune omukisa ate nfuukire omukisa abantu. Mukubire mu ngalo Yesu Kristo. Towumulanga ng'ofunye omukisa okuggyako ng'omaze okufuuka omukisa. Abakyala bafumu nasomesa wano nti kola empisa ennungi, tofaanana mwami wo. Mukama akuwa omukisa. Bw'onda omala okufuna omukisa, agenda kufuukira omwami wo omukisa. Agaggawale ennyumba mugiddemu, mugaggawale, akugobe, alowooza eki nti byekoze byokka, addemu ayavuwale ku ttaka. Ate alyoka akunona, ate bw'akunonanga ng'okuumira ng'omugamba nzija. Maama nkwegayidde jangu tuddeyo nti nzija. Maama nkwegayidde ate bw'otogendako mpola nzijamu oluvannyuma lwa mwaka mulamba. kwera mungaro Yesu afu mwana kahuri engo somese doge na kwe ya galira mburokoli niyo mburokoli inga tusomese zango ya galabu wakazi vintu bugenda kutama aliruya nore chiu omoyo yu woku filizi woku lemerewa kufilizi wa tugenda mkutuloru aliru mkama agenda tuwa mkisa mungaro zafu amina kakati omuzimu omulala era okukolera mu bwafu gwe muzimu ogw'okulwa amagezi n'okuyiiya n'okutetenkanya kw'eggambo obeera oyo kwa confused era emizimu gino girumba nnyo naddala abaana abalensi nga balokose oyinza omulaba eri mu nsi yali ateka entanya nayo kyamatofaali n'alima ennyaanya naye olulokoka bwe ng'obwongo bukwata ayise mwana wange ng'akola atya ng'ayingira mu kkanisa ng'apanga mbaawo nze ndi player warrior super one naye nga tulimba obwongo bwakwata ayise beera player warrior naye ng'okukola n'okukola togaananga okukola katonda tagaananga muntu kukola bantu batono nnyo katonda bagaana okukola abamuweereza naye abamu bagamba mukama yeŋŋaana okukola mukama yeŋŋaana okukola otulimba obwongo bwakwata ayise gweweereetamu embeera okira sooka olaba ekitabo ky'Abasessaloniika ekyokubiri essuula ssatu oniro omukaaga Thessalonians
1: Abasessaloniika ekyokubiri ekyokubiri essuula ey'okusatu olinyola omukaaga era tubalagira abooluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mweyawulenga eri buli owooluganda tatambula bulungi newankubadde mu mpisa ze baaweebwa ffe kubanga mmwe mwennyini mumanyi nga kibagwanira okutugobereranga kubanga tetwalema kutambula bulungi mummwe so tetulyanga mmere ya muntu yenna ya bwereere naye mu kufuba n'okukoowa twakolanga emirimu ekiro n'emisana obutazitowerera muntu ku mmwe
0: Pawulo yakolanga emirimu emisana n'ekiro ng'ate aweereza Mukama ate ng'aweereza ddala bulungi naye ng'ate akola n'emirimu yali musajja ng'atunga weema amina ng'akola obutazitowerera abaki obutazitowerera baaluganda obutazitowerera bantu kakati nyongera
1: si kubanga tetulina buyinza naye tweweeyo gye muli ng'ekyokulabirako mulyoke mutugobererenga
0: mwongere engala omusajja oyo wano ng'ayagala okufuukira ekyokulabirako abakkiriza beyabuuliranga enjiri gwate kyandibadde kyamutawaana omuntu n'omala omubuulira enjiri Yesu alina amaanyi alokola agabirira ate lwomala bangobye mu landlord yangobye nyamba yaawe emitwalo esatu ate ova mubuulira njiri olina okufuukira abantu ekyokulabirako nga kyosomesanga naawe kyoli aleluya yongera wansi
1: kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe kityo nti omuntu yenna bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga
0: bw'agaananga okukola emirimu n'okulya tolya ate oba oli mu ggulu naye bw'omanya nti okyali ku nsi kuno nti olina okulya okyalina olubuto olina okukola amina kati omuzimu ogujja ne guleetamu obunafu obugayaavu confusion amagezi ne gakubula n'ekyokola nekikubula ne gukunafuya naye katonda agenda kutaggulula olwaleero bangi baagala okukola naye nga tebamanyi ki bagenda nakukola genda mu okuva Exodus 3:1 Exodus 3:1 tobeeranga awo n'obeera confused n'ogamba nenze n'ekyokukola kimbuze simanyi kyakukola sitaani akikoze katonda agenda kutaggulula obwongo olwaleero 3:1 mubereberye
1: okuva okuva essuula ya 3:1 olinnya olusooka Mukama n'agamba Musa nti laba mpisa erinnya Bezaleeri omwana wa Uli omwana wa Kuuli ow'omu kika kya Yuda era mujjuzizza omwoyo wa Katonda mu magezi ne mu kutegeera ne mu kumanya na mu buli ngeri ya kukola okulowooza emirimu egy'amagezi
0: okulowooza emirimu egy'amagezi sitaani ayinza okusiba obwongo ng'emirimu egy'amagezi gikubuzi n'odda mu kutunga ekyalaani naye ng'otunga ki ozzaako nkoba za buleega bananga balina obulega obukutuse kikumi kikumi okuzzaako obulega saina kusibira awo amina ne Katonda asobola okutaggulula notandika nga n'ekintu okisomangako naye Katonda akuwa omwoyo w'okuyiiya n'oyiiya fashion z'ebiteteeyi z'ebitengi zaaki amina novaawo n'akwamusa mu botiki okiraba aliwo Katonda gwewa okuyiiya mazima gyatubulireko ekintu n'okiiya wali tokimanyi Katonda akuwa okuyiiya omulimu n'ogusinza n'abagusoma kamanteras bannangeye kati bino ebintu abasinga obungi obadde weefubako wekka Katonda yaku omanye obulokole buno obulinga nga bw'olaba omuntu ng'akusanze wetisse obusawo bwa seminti bubiri nga bukumenya n'ayimirira alina pick up n'ayimirira akutwaleko n'okugulawo oluggi n'otula mu mmotoka n'obusawo bwa seminti ku mutwe wangi omusajja n'akutunulira nga takutegeera akututteko ate n'obusawo obwetisi kakati bwakuyimiza n'akuteera mu mmotoka wetikula obusawo bwa seminti buteeke mu bbuutu otereere Yesu akuyingiza mu mmotoka ye wetikula emigugu gyonna naye osigala wetise wetise confusion obutabuka byonna okyabyetise kati okweraliikira n'ennaku bwebuzito obwo bw'owulira kubanga okyetise ebintu naye olwaliro gamba mbyeyambula mbitikka Yesu yamanyi gyanabitwala mwongere engalo Yesu waffe
2: Mukama waffe yeebazibwe nze omwoyo omutukuvu anjigiriza mu bintu bingi naye ekintu kyensinga okwewuunya nga temwali mu magezi gange twali twagula ttivvi naye nga bwe twagigulako yagitunda lwakubanga efa naffe ne tugigula kati neetandika ngaokufa ne tugitwala nga mu bamakanika buli kaseera nga tuddayo naye nga mugenda ogizeeragamu kati nineefa ebiro ebyo nali naakalokoka ne ngamba mukama waba makanika amagezi bazuule ekizibu wekiri nga ntegere nti bw'osaba Katonda abikola bazuule ekizibu wekiri basobole ogikanika tulekerawo ogissaamu ssente naye ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba okwata ebyuma nsumulule ttivvi eyo omwami wange bwe yadda ne mugamba omanyi mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nsumulule ttivvi omwoyo omutukuvu agenda kundagirira bwe nnina obbikola omwami wange naye yakkiriza nga atalina pulaani n'abireeta n'agisumulula ne tusumulula ttivvi omwoyo omutukuvu n'agenda nga ndaga ebyuma ebiri munda mu ttivvi bye mba nkwatako n'ennyola bye nanyola n'ennyola bye nanyola ttivvi n'etereera ttivvi bw'etereera ne ŋŋamba naye oba eneddamu n'ekolanga luli kubeera twagiretanga neragamu eddakiika 15 n'eddamu yonna n'ezikira tugenda ogiraba olunaku ne lugwako wiiki negwako omwezi nekwata omwaka ng'ekizibu kyatereera bwe twagitwaliranga n'abuuza omwami wange ttivvi yammwe yatereera n'amugamba yatereera n'amugamba yatereera etya n'amugamba omukyala yagikanika n'amugamba omukyala makanika n'amugamba asi makanika naye oba yabikola atya kati oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri ekizibu nekidda era nga
3: Yesu yeebazibwe mpozi nze daddy ono yagenda n'abuulira enjiri era olunyiriri olwo lwennyini lwatuwadde n'abuulira wano ku mukyala eyakeeranga obukezi ku chaachi naye nga ndiziwe yazika oluvannyuma n'addayo n'asambula n'amulima n'asobola okufunamu ssente nange bwe naddayo ne nsaba omwoyo omutukuvu nga sirina mulimu omwami wange mu kiseera ekyo baali bamusalako baali bakola mu shawuli yaako naye nga talina mulimu ng'omudaala maama we gyali mu mannya ge nga jjajjawe yagimuwa naye nga bagimutunzeeko ne ssente tebamuwaddeko wadde n'ekikumi nga tuyita mu mbeera kati omwoyo omutukuvu bwe namusaba n'ampa amaanyi omulimu gwe mbagamba gulinganga ogukwasa ensonyi naye nange neebuuza na buli muntu yenna ku kyalo yeebuuza bwe nnakikola ne wajja abaana abalenzi babiri ne baŋŋamba maama nayinawo ebitooke ne baŋŋamba tuwe wano tukube bulooka bannange ne njigira ku baana abo nentandika okukuba bulooka bo bali abaana abamba baamala ne bagenda nentandika okukuba bulooka ng'asaaga naye ng'ettaka nze ndyesambira nze omukazi era bw'otuuka ewaffe Kabojja neŋŋenda nempangisa n'ebitundu n'ekitundu ekati lwakuba baateekawo ekkubo ly'abachina nga bampita maama mulombe naye mu myaka ebiri gyokka ebyaddala nga sibalimba Katonda yampa omwoyo w'amagezi tanuulu gye nasookerako neyo neŋŋamba nenjitunda nengula amabaati nagulanga nasooka nga gula amabaati nga nkaaga nsanvu nengateeka mu nnyumba nenfuna ekirooto eky'okuzimba eyaddangako nengula seminti ensawo 50 ate ngambikola nga Katonda mpa amaanyi n'obugabirizi eyaddangako mu myaka ebiri gyokka nasobola okuzimba emizigo 10 nga gya dabodabo mukama yeebazibwe era nange neneewuunya buli muntu yenna neyeewuunya bannange nga banjogerako olumu nali nyambadde bulungi nnyo nina mukwano gwange mbu ne bamulaga ne bagamba omukyalo oyo omulaba ku ttaano we nali mpita omukyalo oyo akuba bulooka naye bane neewuunya Katonda nange yampa amaanyi ge neewuunya Katonda ajja kuwa obusobozi mu kintu kyonna owulirange ekyokusaaga naye emizigo 10 neebaza Katonda olunaku lwaleero sigamba nti ndi musanyufu omwami wange yanfaako ndi nnamwandu naye ŋŋenda nensirikirira nengulumiza Katonda neŋŋamba nandibadde nkola ntya naye mu butuufu mwenzijja obugabirizi neebaza nnyo Mukama olw'ekyo Daddy Mukama akuwa nnyo omukisa
4: gamba gwe omuzimu okutta obwongo bwange fuluma mu linnya lya Yesu olwaleero omwoyo mutukuvu agenda kutaggulula obwogo bugenda kwesera amina omanyi nzijukiza omukyalo oyo omanyi bannakyalo eyo gye tugenda mu kyalo bo balina entiisa y'ekigambo olubawa ekigambo fuwa nabo mu kibuga twamanyira ekigambo kankuli naye nagenda ye nakawuka eyo nensomesa ebigambo bino waliwo omukyala ng'abeera mu kkanisa bamugoba mu kkanisa awaguza ekiro najja n'ayingira amazima naseetula ekibaati najja n'alimira mu kkanisa abeera omu koroboro koroboro kiro n'emisana tava mu kkanisa naye nga asula mu nnyumba yasikira ssengaawe n'omuddo gwamira mu lujja n'amagezi agalima mu lujja tagalina olusuku lujjudde obwenvu ennyonyi ze zirya ye muluntu wakusiba mu kkanisa lolo lolo nolowooza ng'okola amina kakati bwe newe nasomesa ebintu bino mwana wange yenna azibuka amaaso Katonda amuwa amagezi haleluya n'agenda mu lusuku n'atema obwenvu obwo bulungi n'abubika ne bwengera essomero lyamuli wali kumpi bwe lyamala okwengera awatali no kapito kankubulire wabula yeewolayo mpoza epakiti y'eŋŋaano ne buto n'asala amenvu n'aganyika mu buto mu ŋŋaano n'ateeka mu buto haleluya n'atwala ku ssomero ate abaana beezira bintu biwoomerera n'atwala ku ssomero abaana ne balya bamubuuzanga maama bino babite batya nti mulye sina bituuma linnya naye mwe mulye abaana ne balya ebintu nga tebirina na linnya lyabyo mukama yeebazibwe kankubire nagenda okuddayo oluvannyuma lw'emyezi 6 nga yenna yagejja dda ng'alina abakozi 4 babiri bafumba babiri batwala eri batunda nga yenna atambula bw'ati kwera mu ngalo Yesu Kristo mwana kakati no kyobulaba nti sitaani alina amagezi mangi nnyo mwana wange okusinga omuntu yakugamba beera mu kkanisa mukama ajja kuwa omukisa beera mu kkanisa tokola mukama ajja kuwa omukisa naye obwongo bugenda kutaguluka olwaleero mwongere engalo Yesu Kristo kakati waliwo omuzimu ogw'amabanja gamba nagwo ngukutula olwaleero kati omuzimu gw'amanja ne gukolera nnyo mu bwavu nga togenda kugwako mabanja amabanja it means nti tosobola kusasula bikubanjibwa buli ssente yonna gyoyagala okusasula oba land road oba masanyalaze oba school fees ng'efuna ekizibu haleluya ng'egaana okuwera kwega manove nangoli mubabanja throughout bakubanje no bakubanje eri bakubanje ngago muzimu ngwa mabanja nkukutulolwa lero Yesu yatwala mabanja ga throughout sigaza banja wakatonda genda kutasura mabanja kati oba wo muzimu ero ko bwafo okubebe tuli mu nsawo yo buli sente jofuna yefuruma chentegeza buli lwofuna sente lwofuna ebizu lwofuna sente lwofuna ebizu bobata yina sente lwaba kizu bameka bafuna bwe batunda ibazi tugenda kuko haleluya kugamba buli lwofuna sente olufuna sente wa mitwalo 10 okudda yeka omwana mulwadde ngojja ke mitwalo 5 Najimu janjaba. Obo uchari yao nawe noruara. Nawe nwe janjaba. Obo uchari yao nebakuletira mama o. Na iya funye chizibu gundi. E sento rugu wao. Tulaba kuchizibu. Gamba nkukutuloro walero. Tugenda gamba katunda atungechi. Atunge bituli bien sao za fe. Ofune mitwalo 10. Omwana katunda genda muku matajia kuruara. Nawe tojja kulwala na kiri ekizibu tekijja kubaawo era guno gwe muzimu Katonda gwakuteera singa towa kimu kya 10 omanyi bwe towa kimu kya 10 Katonda takujjako mulimu gwo naye akuteera omuli agamba gwe kimu ekye 10 olebwe sikwate muli abadde alya sente zo kati Katonda yakuuma omuli yesitani bukaseera bayagala kulya sente zo naye Katonda akuuma omuli n'amukwata n'agamba gwe tojja kulwaza mwana wa muntu wange tojja kukola kino Nova angi sente zikuita mungalo. Mukubire mungalo Yesu Kristo. Aleluya. Akati wabawo n'omuzimu ogwo okubbibwa. Gambo ogwo. Bakubba nnyo bakulyaza amaanya. Tebakusasula buli wokola. Ogwali Jackson twagumaze ogenda kukubba nagunga toliko kuganja. Ogwali Jackson wakutegedde nga teri akufaako teri akulumirwa tebasobola nakukuza ku mulimu naye tubadde ku muzimu gw'okubbibwa n'okulyazaamanyizibwa n'okufiirizibwa kakati n'okubbibwa kuno akubbye ne bw'omusiba omuzimu togusibye era gujja kukozesa omuntu omulala wabula njagala ogweyambule kakati nga bakubba nnyo bakulyazaamanya bakuyisaawo buli lw'otunda ebiyo gy'obitunda bakubba bubi gamba naawe nkukutula olwaleero Aleluya. Netugenda ku muzimu ogwa bankrupsi okugwamu. Tegamba ebintu bino oluusi babikuloga. Oluusi byakika ate ne bakuloga. Bankrupsi kwe kugwamu. Kugamba omuzimu guno guyinza okubanga ewamwe bonna baavu gwe n'oyimuka. Oba n'otandika n'ogaana ogenda okusamira ne gukunonayo waggulu. N'ogamba ajja kuvaayo. Okusiza ddala wansi amina n'oviirayo ddala waggulu n'amagezi gonna g'ofuba okwagala okuddayo ne gagaana n'ogwira ddala wansi kakati ogwamu emirundi nga esatu ena ekisooka kasitola banga otandise okudda emabega kadda nnyuma okola oba okola bizinesi naye nga otandise kudda mabega okwesa miliyoni naye ogenda okulaba zifuuse 8, 7, 6, 5 paka lwotuuka ku ttaka era abasinga obukungi abajja wano ojja ng'omaze kutuukirira ku ttaka naye kakati gwe nkulabula tolindanga kutuuka ku ttaka kasitula banga odda mabega sooka oggalewo ogenda onoonye mukama ogee mukama ndaga omusoto oguyingidde mu mirimu gyange amina ogwo musota tugenda kukuba nago akati ngoso kasitola banga odda mabega ekyokubiri kasitotandika okufuna ebibambulira olunda enkoko ne zigwamu olumbe zonna ne zifa ne bakubikira bodaboda yo bagibye edduuka lyo baalimenye sitaani asobola okumalamu empola ate asobola okumalamu omulundi gumu amina ne Katonda naye bw'agenda okukola asobola okusitula omulundi gumu ate asobola okusitula empola empola obanga sitani asobola okuwanulayo waggulu gy'obadde mu bire nakuba ekigo wansi n'akwavuwaliza ddala ne Katonda asobola okukunulayo wansi w'obadde n'akuwanika waggulu Customer nyanti ebintu bino, these are not coincidences. Nti ebintu byepanga bwepanzi. Buli kintu kyonna ekyappeninga ku nsi kuno kibaako amaanyi agakikontrolinga. Ffe kakati tugenda kontrolingibwa Katonda si mizimu. Amina. Awotegeddewo nga ofuna ebibambulira. Disasters in life. Ate ne bw'otandika okutunda ebintu byo. Otunda ebintu byo. Ofuba kuddawo. N'otunda ki? Osooka kutunda radio. Wagigula 300,000. N'oyagala ogitunde 10 teri agula. Sitaani agamba nti ojja gitunda. N'ogamba sijja gitunda. Bw'ogaana okutunda ng'omwana alwala omusujja ng'akanuka amaaso. Ng'ogamba otya bannange waluwa mpaamu ebiri omwana wange afa. Ng'ogitunda n'obulumi. Abantu abatunda ebintu bye babitunda n'obulumi. N'olaba bw'atunda ennyumba ye. Emiliyoni 5. Amina. Naye nga Sitaani amunyigira n'agamba nti ojja bitunda. Lazima obitunde oveewo ddeyo ewammwe obafaanana ab'ewammwe. Amina. N'atunda, atunze eki? Atunze radio. N'addaako dining table agitunze. Omukyala agenda okukomawo olw'eggulo nga n'amadirisa agakuddemu agatunze. Ataddemu ebipapula bya seminti. Omwami kasikulaba omwami wo nga atandise okukola ebintu emugambe gyana tugenda osumululwe. Omusota gumaze okuyingira mu nnyumba. Yesitaani kyayagala otunde byonna n'ebitanda obitunde n'ennyumba amabaati ogatunde akusitula akuzzaayo ewammwe. Gamba nze siddayo mu linnya lya Yesu. Kakati weebati abantu be bagwamu naye nga tebamanyi nti waliwo omusota ogwayingira ogubamalamu bo nga bafuba ku maanyi gaabwe okwezzaawo. Aleluya. Ate ne wabaawo Sitaani najja n'ayonoona ebintu byo byonna kubanga naddala waka walinda emmotoka 3 zonna zaafa ziri waka. Emu yafajja bokisi endala yingini. Emu abaana beekwekamu endala enkoko zibiikiramu amagi. Aleluya. Zaafa wakanika neegaana n'ogikanika neegaana. Okiwulira? Essigiri zonna zaafa. Buli kintu kyonna Sitaani akuba buli kintu kyonna. Essigiri ne zikola ki? Ekya wakati kyabotoka. N'oteekamu ekitofaali wansi. Gamba munnaiyo essigiri eri ewange. Nze ntunuulira amaka galimu ebikolimo naye abantu nga bafuba ku lwabo. Yaga nsigiri yange sigisuula naye ngaesigiri ya kikolimo naye ng'erimu ekitofaali wansi. Amina. Furasika zaamenyeka zonna ezaakeeranga okufumba kyayi kakati emwetereka munnyo. Gamba Sitaani oli muzibu. Kasitolaba omuntu nga atandise okutereka omunnyo mu furasika mugambe gwe. Bw'ota osumulula ofudde. Emwetereka munnyo ndala etereka majaani. Mwana wange oyinza okukyalira omuntu nze newe oyinza okukyalira omuntu n'atumya furasika n'oza nti agenda kufukira kyayi. Mugenda okuya mulete furasika eyo twongere omunnyo mu nfa. Gamba gwe omuzimu ogw'obwavu nkukutula mu linnya lya Yesu. Gw'oyinza okuba abaana nti be baasiza furasika naye muzimu. Okiwulira? Aleluya. Eminyono gyonna nga gyakutuka egy'ennyumba okuggyako ogw'emiryango n'emira gyonna gyakola ki? Gyakutuka. Temukyaliwo munyolo. Oguzaawo ki? Oguzaawo kijiiko. Mukama yeebazibwe. Omanyize ntunulira ebintu bino. Nita n'okutya. Bane mupereza ekijiiko n'esibidde mu kisenge. Gamba munno ebyo ebiri ewange. Mumpisiza ekijiiko wansi n'esibidde mu kisenge. Naye nga mu butuufu kikolimo. Gamba, who cuts the road?

0: otyo damu olwabiri musa manya 16
1: laba omuntu najye gy'alinagamba nti mukama wange ndikola kigambo ky'ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo
0: otyo
1: n'amugamba nti kiki ekikumbuuzisa eky'ekigambo ekirungi obulungi ali omu naye bw'oyagala okuyingira mu bulamu uliranga amateeka
0: bw'oyagala okuyingira mu bulamu obutaggwaawo uliranga amateeka mukwano gwange
1: n'amugamba nti galuwa yesu n'amugamba nti tottanga toyendanga tobbanga towaayirizanga ossangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko era yagalanga muliraanwo nga bwe weeyagala wekka omulenzi n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata ekimpeebuuseeko kyate
0: n'amugamba tokola kino kola kino amina nga amugamba amujukiza amateeka gonna kwegamba mu bulokole tolekayo bulesi kukola kibi naye ate olina okutandika okukola ebirungi ng'oyagala okuyingira obwakabaka bwa katonda tekigasa kulekayo kibi naye ng'ate obulungi tokyabukola bw'omanya nti tokyayenda ate tandika emirimu emirungi kubanga ab'ensi balina emitima mibi n'ebikolwa bibi naawe oteeka okufuna omutima omulungi n'ebikolwa ebirungi mukama yebazibwe akati omusajja ono n'amuddamu atya
1: omulenzi n'amugamba nti ebyo byonna nabikwata ekimpeebuuseeko kyate yesu n'amugamba nti bw'oyagala okuba eyatuukirira genda otunde ebibyo ogabire abaavu oliba n'obugagga mu ggulu olyoko jje ongoberere omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde kubanga yalina obugagga bungi
0: gamba oyo yenze tayagala kuliirwa kake kakati omusajja ono yalinamu omwoyo gwe bayita materialism nga ye ayagala byakufuna bufunyi tayagala kukwata ku bintu bye kyokka ayagala kuyingira eggulu era singa olaba mako yesu kristo wali ayogeraku katonda talina n'akamu n'omuli n'ogumu abamu balowooza nti katonda tatwagaliza bugagga akwagaliza obugagga obeere bulungi nnyo ku nsiku naye tayagala obule tayagala otunulire bugagga ayagala otunulire ye akuwadde obugagga amina obugagga tebulinaako mutawaana ye katonda ne katonda mugagga tulowooza nti mwavu aleluya naye obugagga tebumufuga naawe tofugibwanga bintu fugibwa sigala ngaosigadda ofugibwa yesu ebituleetera omutawaana nti bw'ofuna ebintu dduuka lijjudde nga n'okunoonya mukama okuvunyuka n'okukola ki byonna nga tokyalina olwo obeera bize okukomawo wano ng'ebintu biweddewo amina waliwo omukyala wano atera okujja wano asuula ttaka china dubai kumpi buli mwezi ayingiza konteyina nga 5-4 naye olumala oziyingiza waliwo epu nga gyasiiba wano naye omusajja nga amaze okuyingiza konteyina 5 najja n'asiiba wano ennaku 2 mpozi nga bamutwala kalabba mu mako essula 10 23
1: Mako 10:23 Awo Yesu ne yeetoolooza amaaso n'agamba abayigirizwa be nti nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda
0: nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda kaakati omuntu bwe abagagga tetuyingire bwakabaka bwa Katonda kwegamba Yesu tatwagala tuyingire mu bwakabaka bwa Katonda kira wansi
1: abayigirizwa ne beewuunya ebigambo bye naye yesu n'addamu nate n'abagamba nti abaana nga kizibu abo abeesiga obugagga okuyingira mu bwakabaka bwa katonda
0: kubira mu ngalo ekigambo ekimwana wa nga kizibu kyeyali ategeeza nga kizibu abo abeesiga obugagga okuyingira obwakabaka bwa katonda katonda ayagala obugagga wale naye tayagala weesige bugagga weesige yesu tunulira yesu aleluya mukama waffe yeebazibwe kubanga ku nsi kuno kulikakusinga obugagga sitaani akusinga obugagga emirundi n'emirundi obugagga